0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungo nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Good morning, palayog pa ila-ila.
5: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
5: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwansa sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
4: Okay, pilay edad sa imong mama?
5: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
4: Okay, so okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
5: 5 rakabok, Pastor.
4: 5? Karon nakalakaw na?
5: Oo, karon nakalakaw.

0: Wala nang katol.
1: Gamay na lang kayang katol-katol yang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Ug mara na pastor.
0: Salamat okay. Kay si kisa di palyo gani kisa to si
1: Igan Imay Orungan.
0: Igan Imay Orungan. Lower Patag Alanyip. Salamat kay Igan. Salamat sa pag-testimony. Kinsa di palihog?
2: Si Sir Boy Dayag Nidres, kinilagan sa Sordan. Palit ko, hindi magdito lang ni Igan Kana. Salamat sa Ginoo Pastor. Kay awala na ginang sita akong napalapa, Pastor. Dili na sakit ito.
0: One man ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor. Pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka to taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Ang muda ito, Pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni paliog?
2: Nalimot.
0: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igang Kana, kamusta man?
3: Anang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
2: Yes, go ahead, Igang Kana.
3: Nag-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
2: Oy, natumba ka?
3: Natumba.
2: So, saan natabo na yun?
3: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
2: Oo.
3: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
2: Okay.
3: Igura na ka ng nauga.
2: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAC, no? Atay BGMAC kanunay. O, si Ato Masulti sa itong mga tigpaminawan.
3: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAC nga kanabitaw instant gid na nga og magkahinanglan ta, makatabangan ta.
2: Amen. Salamat, salamat kay kayo.
4: Usual ka BGMAC ni.
5: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawas sa papatyak mama mama.
4: Mo na imong kanina nga ang BGMAC sa ayon sa tanungan sa imong anak. Kanito po.
5: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kapalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalungan og tubig tapos ningon din ako mama nga advice ko niya nga butangan lagi BGMAC gapaho naman to siya pa yan oh yan dalungan ibubuan na mo isa din mo din ton nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya nana kay ilo pa oh mura pa ikas is akato mga tawtod po to kinabaho naman to sa iyan dalungan tapos mula gito BGMAC sa ragit kabubuan. Yurot yun din akong isa ka-capsule sa iyan dalunggan niya. Iawas pagaling uban.
4: Kausal din yung uban?
5: Oo, kausal lang.
4: Sa paikwan, ubana?
5: Oo, akong bana na ito. O, ganing. Mawiya po ito niya. Nailika mo siya sa kuwang nag-ihilagi daw kung siya updugo. Bagulang po. Tapos, mo rin ito, nagpaikwan ni BGMAC. Then, una na kong painom sa kaduha rin. Ana din siya nga, kuan daw kuno sakit daw kuno kay panghidi nakaihi daw kuno din sa tibugol na dugo naman to din pagkakuan na dayon sa gunso na din siya ihi nga wala na sakit pero mo lagi na maski para sige pa siya ihi na lang gyud daw kuno pero lami na daw sa paminaw
4: dili na ano wala kay dugo
5: dito mas wala na.
2: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalaygo ng Diyos. So, nakapailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon at sa pinagi sa BGMAC na kabato na umubagong kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo o ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon na usab ka mo ikas na gansama sa mga isoon gamit ka mo sa BGMAC kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo bagong kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy taganyag bagong gusto. Salamat.
2: Salamat, Igana. Salamat. Uga, glory to God. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Yes, kinsa ni palihog?
3: Si Iganili sa Bantuanon.
2: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
3: Napasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, di Gimak, kay isa kita ko kumala pa so nga, dili ko makatarong o lakataw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-ani man ko din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Kami.
2: Oo.
3: Nihutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko pa so, nahinahiyayog ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Kung wala akong gusto sa muna ito, sir, nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa isa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o ba Barangay Bantuan nun. Salamat kayo.
4: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano di hapon to? Kanang murag, nibaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, ah, maayo rin ni panuhot. Kay bagsige mo yung nagservisyo. Unya, pamang yun naayo. Pero di human yun na mo ang lubong. Okay. Na ako naging unya. Ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo. Naabot naman ni sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko. Balit ito kabok. Murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max. Nagigamit sa Ginoo para sa akong kayuhan. Rosinda Pangilan ni pastor.
2: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
5: Good morning, Pastor Dan.
2: Ay, yes, palig pala ila, and then taga-asa.
5: Iduduak ko si Pastor Dan sa Kiyari Manolo.
2: Duduak ko, Kiyari Manolo. Yes, igan dodo, on sa may ato ipabot sa kanginan.
5: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Lidimak nga akong napalit.
2: Okay, sige pala yun, igan.
5: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan nga 91 ang edad. Ako ni Singi palitan o Lidimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako sa hindi palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, nagdamay na iyang tiya, makaihindi na pulitiyag tarong. Tapos nagtulog na pulitiyag tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa Lijima, akong dipalit na kanunan ako balungong sa radyo. Ako ito nang mapangal na pamatulaan ng imong Lijima, ang ipalagang Diyos yung Ginoo ang makaayaw sa balatian.
2: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
1: The best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Palailan din na taga-asa. Ah, taga Iloilo? Te, ano aton pasalamatan sa Ginoo? Ate, kamusta man? So, nagamit ka sa Vigimax?
2: Ako, Lord, gusto ko rin. Mabuti naman ang aking kalagayan. At saka, pagpaklamat ako sa Vigimax Capsule na umiinombo ako araw-araw.
1: Okay, so nakita mo, nabatyagan mo nga may kuangit, may epekto ang Vigimax nila sa imo?
2: May epekto po, yes, sir. Sa manhigit sa Ginoo, Pastor, naka-inombo ako ng Vigimax Capsule.
1: So may gusto ka nga ihambal dira sa mga kauturan na dira sa Lambunaw, Iloilo?
2: Opo, opo. Saan nga, taga Lambunaw po, kung gusto niya mag-kuan na mag-inam ng Bibimax, kanto na po naman sa sitio ng BKFM po.
1: Okay. Salamat kay Igan, salamat kay kaibigan.
3: Teresa, taga Colonia, Prop 3, Colonia, Valencia City, 73.
4: Nagagamit ka ng Bibimax?
3: Oo, gagamit ko.
4: Hindi na ka nagagamit ka na?
3: Sa una, nagkagamit ko. Ulihan mo ko, nagpalit ako ng kumputro.
4: Sa higibati nyo
3: ba? Kana mang kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay. Sa pangkapuyon ko, dalit, ulihan man.
4: Maingunin mo sa Vigimax?
3: May salamat kayo sa kuan, kanang Vigimax, nga ulihan ko sa kong sakit. Salamat kayo, sir, ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning ugmahin mo magpalit mo aning Vigimax kay makaayo gini sa atong sakit, makatabang din pag-ayo sa ato.
5: Tagawao ni sa Malaigang, salamat po sa Vigimax Pastor nga nakatagman ka aywan sa akong pan bana nga nagpumati ako sa radyo tapos nag-ingon ako sa akong bana nga makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Vigimax kay ang akong bana dili makakuan lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti kuno ka sakit ang yang tiil murag daw may tunok ang yang tiil apang nagbalik kami og pulo ka buhok na Vigimax aron giyagin ano gintik aron pasalamat ko sa Ginoo Pastor na nag-ayo siya. May matambal man Pastor nga gintistingan kami pero tungod sa Vigimax nag-ayo siya.
0: Number 1 means you're always on top. Radio Kaibigan 98.3.

paglilimitin. Magpakailan pa man habang ako ay narito at may buhay. Malasin mo

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permit ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pindimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pindimak kay ako bitaw ng dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa pindimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag nahilis bitaw ng mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil kung ano niluan sa Butunban, Pastor. Oh. Oh, Pastor. O, namintin ko, Pastor, ano yung Benjamin, Pastor. Salamat yung Pastor sa ala.
3: Ako, si Imaneri, taga-poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata, aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Benjamin. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: Ah, yes, Egan, kinsa ni og taga-asa?
4: Nini ko.
1: Yes, Egan nini, unsa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan?
4: Magpasalamat gyud ako sa Ginoo og sa imo Pastor Dan, nag-complicated akong sakit.
1: Okay.
4: Sigulang na ako tan-aon 54 pa akong edad tungod sa akong mga sakit.
1: Padayon Egan nini, padayon.
4: Tungod gigamit ang Bidimax Pastor Dan sa akong sakit nga. Sigulang na ako tan-aon bisan 54 pa tungod sa complicated ang akong mga sakit Pastor Dan. Kunya ang gisurindira na ako kining bato sa abdo nga lagbagal na sa akong mga pili gahi nakaayop iginhawa niya gagingon man kakanunay sa radyo nga sa sanitarium ako sabi ko magpaminawan Pastor Dan nakapalit in town ako naningkamot ako nga makatumar na kaluoy sa Ginoo tungod sa kaluoy sa Ginoo Pastor Dan pobre mi kaayo na nakaginhawa ginhawa na ako ang akong nalunggan magangulgul nakaayo paminaw na ako mura naginuga nang ka ang bidimak Pastor Dan nga imong gitudlo nga magpalit ako na ning kamot in town akong banag sa publika ayo mananagat na usahay walay ko galingon nga baruto maglangoy-langoy siya sa dagat aron makakarta gamay ikapay sa bidimak ya kaloy sa Ginoo Pastor Dan karon makaginawa na ako wala na ang bakos ako lang gitpakilid dili na ko magamit makatiyay tulhad na ako.
1: Okay, Egan, pila ka? Okay.
4: Dan, ang Diyos nga makagaho mga tag-iya sa akong kusog o ginabuhi na ako.
1: Egan nini.
4: Ginoo, Dan, magpasalamat gid ako sa Ginoo, Pastor Dan. Dili gid ako muunong minsat ni apan ning sinabuhi na ako. Ihalag na ako sa Ginoo. Masakit kong malaki ang gagiantos. Tiguwang na ako tanawon bisan pa magkita kita sa personal. Nagkita na kita sa pag-amimro ako sa daang lungsod. Pastor Dan, mao ka na ang akong ipatestimony. Ipasalamat gaya na ako sa Ginoo Pastor Dan.
1: Okay. E ganine, pila na kabulan o unsa ka dugayon na nag-antos anang imong balatian?
4: Dili na ako madumduman Pastor Dan kay batanon pa ko ani hintakon.
1: Okay.
4: Sakita na ako Pastor Dan kay pobre man kayo ang uginikanan.
1: Okay.
4: 1 minute ang ako kung iantosan mo ay akong namataan naghantod karon nagbalon-balon nga matay na lang akong ginikanan mauna ako na lang nabilin sa dini o niya tulor ako sa mayo sa mag-igsoon ako na lang isa niya naningkabot gayon ako nga muduol sa Ginoo Pastor Dan.
1: Salamat kay kaibigan nini, salamat kay kaayo.
0: Number 1 means you're always on top. Radyo Kaibigan 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
3: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
2: Okay, asa tapit sa Agusan, Egan Judith?
3: Oh, nakaistorya tanguhan. Ito sa Kataguluan, kang pastor, ano, may kabalo.
2: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
3: Ako nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidyimak. Kaya nga ano, laing, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ako sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nakadungog man ko sa kuan nga ka ng bidyimak. Kaya pinagsulti na ko si Anabel Tagasundri kay Dagpat, kay Gapamila ni Padre Pastor Dan. Ito sa Bible Street, kusok kay Sanadalan.
2: Salamat.
3: Ako, Pastor Dan, umingato ko sa bilyag. At tuwag dyan na sa kumbana dito. Na istorya na ko itong asawa ni Pastor Samyo, nga ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa siya inom tulo, inapagbaka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, hindi ako sa mutong, inom dyan kong tulo. Pastor Dan, murad yung gimadjik, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dako, kay nag-bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
2: Salamat
3: kaya
2: kayo.
3: Kaya ako, kinaan na, ulian dyan ko, Pastor Dan, nga bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang general check up. Ginan ko sa doktor nga, unsa imong giinom? Yung lang ako sa baki, unsa niya, ang upang diba mo tuoy mo na anak, Pastor Dan?
2: Oo.
3: Ngayon ko nga, hala, kada kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, biya akong Ison ni Pastor Dan.
2: Oo.
3: Unyan, ay sa kada kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Iya, brad, panita po po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo pag umangko si mong bana setting. O anak, padala pa dyan ko sa Sambanga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo. Sa isa ginoon kayo sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak ma. Grabe ang bidimak ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Think ko sa Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
2: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no. Kinsa yung taga-asa palihog?
4: Sister Maymay ni Pastor Dan.
2: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
4: Taga Talomo, Santo Tomas.
2: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
4: Lang ko Pastor Dan din sa ano Bigimax kay nakita ni Pastor Dan nga bulol ako ang tukay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nang palit lang ko Bigimax capsule Pastor Dan ako nakainom.
2: Okay. Murag ni batil mo nga murag na bungol ka?
4: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
2: Ah, ngol-ngol?
4: Bungol-ngol. Kaya ka naman magsigaw sa buka at buka, Pastor Dan. Duha ka kapsula. Inom.
2: Ah, okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong tutoy mo ininom kapsula kung nawala iyang ngol-ngol.
4: Oo, niya. O, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan. Natukulong sang. Tapos, moto kong giba, Pastor Dan. Inom, isa ka kapsula. Ayun.
2: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
4: Salamat.
2: Kinsa ka nun ipaliog?
5: Si Samuel ni sa iba. Awarag Kabanglasan. Pasalamat ko, usap sa Igan sa pinagpalang kapsula. Labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, Igan, mga nana o mga hugaw ang ninggawas. Karon kasunod ang gawas mga kugang-kugang magikan sa sulod sa dalungan nga murang kuwat nito sa saman.
2: Okay.
5: Mga pastor ang nanggawas. Salamat kayo sa Ginoo nga pinagpasa, pinayos at pinagpalang kapsula na tabangan yun o gamilagro ang mga kundalungan na sige na balik-balik.
2: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify mang gaad to milabayang adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o simana nga gianto si mga sakit si mong dalungan?
5: Tungkol pa to atong kuwan pastor ha, February 17.
2: Uy, so mga kuwan kabulan di ay, upat kabulan?
5: Karon ang last na nanggawas pastor, mga kugang-kugang, mga
2: sige.
5: Mga samad siguro sila alam sa dalungan na mo ang nanggawas.
2: Okay. Okay, Igan Sam, salamat ika Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
5: Salamat kayo, Pastor. O God bless you all.
2: Yes, yes, salamat. O labasan, salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimax arog maayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Palipalayla og tagaasa.
6: Tagpasod, nagatagom.
5: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanon, 5 anyos, ang kong paminaw ninyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat igaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
5: Uy, salamat. Tulo
6: na kabutilyang, tulo kabutilyang bigyan makakong napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas niya, tumusag gabi, sa kitan ko siyan, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom ato, tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palioga?
7: Julie Dumagti, Kapayangan, Banisilan. Pastor, may testimony ako, Pastor. Ang akong bata, nga nagaburos 8 months, nagbuwan ang iyang bulit, Pastor, ang iyang sampot. Murad sa diretsyong istorya, Pastor, ng Almoranas. Tapos, buros na siya, Pastor, ginpapalit na ako o bigimax. Tapos, 4 days lang ang tumar. Pastor, nadula itong iyang kwan, nga ukol sa buli. Dako na, Pastor. Murag kwa na kadako. Dako pa sa itlog. Sa karon, Pastor, nanganak siya katong Pedrero 15. Sulod sa 4 kaadlaw, Pastor. Nadula itong iyang bukol sa buli. Nanganak ang bata ko. Himsog kaayo, Pastor, okay. Ang bata. Salamat okay. Sa BG Max nga gihatag sa Ginoo.
5: Kinsa ni pala yung tagaasa?
8: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
8: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw. Tungod ginagubag ng kuhod. Naglasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw di sa lawas?
8: Nako'y arthritis.
5: Naka-arthritis.
8: Oo, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
5: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
8: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun, makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
8: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kalilangan, mayahay, si Igan Tata ni. Akong bata, na-admit, ang sakit, kining typhoid, kaduhang gigikwaan sa doktor.
3: Oy, typhoid, okay. Pilay ang edad?
2: Yeah, 5 pagkatuig. Okay. Ikatuwa ang doktor. Nga, upot mang kaadlaw sa hospital niya. Wag kakaog kanon. Gamayar kayo. Nga, kinabalaka man ko. Siko kunahuna. Nga, unsa ko paliton. Nakapalit yung Vigimax. Tulurog yung kabuok. Ang kalunis sa udto. Ako siyang ipainom. Pagkataon-taon. Nangayog pagkaon. Man, dako ikaw pasalamat. Pastor sa Vigimax. Sa imuha.
3: Okay, salamat sa Diyos. Agad. So, nakagawas na siya, Igan?
2: Oo, nakagawas. Pagkaugma na yun. Igawas din na. Kaya nikaon naman siya.
3: So, tulurog ka Vigimax. Patutso. 90 pesos ay mo na gasto.
2: Oo, so, siguro yun.
3: Okay na siya karon.
2: Okay na.
3: Okay, Igan Tata o ba kalilangan?
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
4: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
3: Okay.
4: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubang mo yung laplat, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
3: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
4: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
6: Pastor, taga-Quezon ko, Bumbungan, Quezon.
5: Okay.
6: Dumin ako nga kanaang tigpamina ako niya. Apil naging ko sa grupo sa kaibigan, pito na gatuin kapin.
5: Salamat, Igayo.
6: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Bigimax, Pastor. Ang akong isoon nga taga-Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko kayo may mag-atiman. Tapos gidala na ko niya, sarun siya sa season. O niya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulod sa duha kasimana. Tapos ako siya hindi pa inom ang Vigimax, Pastor. Nakahurot lang ang naka-inom siya o ibalik ko sa kasimana, Pastor, buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang kusog. Karun, nakalataw na siya, Pastor.
5: Uy, pila yung edad, Igan? Pila yung edad? Ha?
6: 63 ang iyang edad.
5: 63. So, sa duha kasimana, hindi pa inom ni mo ang Vigimax, buntag o gabi, karun, nakalakaw na?
6: O, nakalakaw na, Pastor. Nagsimba na magay sa JFA, Pastor.
5: Ay, salamat, Igayo. Salamat kay Igan, ha?
0: Kini at 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s.

0: Radio kay Bida.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radio Kaibigan.
5: Yes, hello, Egan Beng.
6: Ako lang kakalamatan ng Bizimax Pastor diri sa Barangay Lurugan.
5: Yes.
6: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa ospital. Nagduol sila sa kuha, nagpalit o Bizimax, kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor, nagtulog yung kabata magdungan sa nabalaka ang mga
5: ginitanan
6: kung noong taon. Kaya wala ba yung i-admit? Kaloyan ka, Ginoo, Pastor, ang Bizimax.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakas kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
7: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinapalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
10: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang tan atong burn, atong may test. O niya, kuan ka ng ilang tan sa ayo, Pastor, tagagabi ito sa ilang tan, tag-krantay na ito, yun ang iyang, kuan iyang nilagnat.
5: Oy, tapos?
10: Niya, di pa ingin sa nga mga paina ko, Bidya Max Mabin, kung nagpalit ko, lima dito kay Bibing Sibog. Niya, karon kay nag-ingon man siya nga, Ma, tanang lamit lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kaya imbis na dalunan ako sa karong ribis ang sa doktor, kaya di na ako sa makuan ba, kaya tagagabi, nag-jogi lang sa pastor niya. Wala na ko naka-eskwila. Tumapit na isang pastor niya. Ang sama na napingalaman ako, Pastor, kuwanto yung nainong pastor, mga pito, umaga, ogto, hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung gikwanan siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, maayan ako, ma, pwede na ako maligo, ma. Kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya iayon niya, kuwanan ako siya dala sa ospital, oy, maayon na lang, good, kaya nagyo, di dyan, mas nakatabang sa ako, Pastor, oy.
5: Salamat ka, Igan. Salamat, Igayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, Igan.
3: Isa kita ugyan ah, kung banas dito. Ngayon, nagbuntag yun. Iya kong giingnan na mag-admit na lang siya, Pastor. Di pa ka na-stress ka na. Yung matatadyo ko, ako siya nilugawan. Kaya mag-admit lagi, nag-ready ko sa nanta among mga dadunon. Dayon, pag-igo niya yag-hayag, natihala ko nga, may nakayang tulog. Ako, wala na ko siya, sanduga. Then, pag mata na niya din, anang hayag na yun, ako siya giingnan nga, unsa man, mag-admit ka kay Mujuti ra ba ko? Ngunit siya nga, hindi na lang kay naayo man. Sa'yo lang ka ng gabuntag, masakit na siya, Pastor.
2: Oo.
3: Oo niya. Na, pinagi sa among prayer o pag-inom niya sa lalang ka-Pastor na BGMAX, laugian doon siya.
2: So, wa na noon madalag, wa na madalag hospital? Wa na. Okay. So, salamat kayo.
4: May buntag. Pala ilalangga kasi ngalan?
5: Prince na gabin niya.
4: Na-hospital ka lang ga?
5: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
4: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
5: Nakuma.
4: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
5: Nadaan sa computer.
4: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
5: Oo.
4: So, sa dahil na itabo?
5: Mag-inom na kong bigyamak. Naunian ko.
4: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa ospital?
5: Pulo kaadlaw.
4: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
5: Oh.
4: So, likay nagdulag computer?
5: Dili na.
4: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
5: Salamat, Pastor.
4: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
6: Salamat dun ta ko sa Ginoo kay kinalang ka sumaksa ako na inom, nakabindog ko. Tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama. Kinalang ako na inom, nakabindog ko. Tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang ano tanan, gipagawas sa tambal. Tapos ang akong gipangitang, murag ka ng mga lapok.
4: Mao ba?
6: Mga ugaw.
4: Pila dahi ka kaadlaw nga kuan o mato si mong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod. Unsa man?
6: Oo, dili ko makalangaw, dili ko katindog. Kunya, akuntiin, murad ka ng ipamaol tanan.
4: Pamaol tanan. Tapos, nag inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan ka yung mga hugaw?
6: Oo, mga hugaw. Akong di pagawas ng mga ikan sa akuntiyan, mga hugaw, mga nagumlago, mga itom. Mauba,
4: dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
6: Siguro.
4: Okay.
6: Kaya napasalamat ko sa Ginoo, okay? Nakatindog na ko ron, nakaulit ko diri sa mua.
4: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or... Dito ga po yun?
6: Wala, dito ga po yun akong bana.
4: Yeah, ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon, salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong gainom nga nakabakudayin ka o nakarakaw?
6: Mga apat lang.
4: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
6: Nakatindog ko.
4: Nakatindog ka?
6: Nakatindog
4: ko. So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
6: Oo, oh, nagpauli ko, tricycle lang gano'y among gitakyan.
4: Gikan sa ginsan? Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Paliog?
6: Shirley Tilan.
4: Okay. Salamat kayo. Igan, gikan sa Jinsan. The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
3: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayog gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sa mad sa akong ulo nga dong mga tulo lang ka adlaw pastor sa mad akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
2: Okay, salamat igan, salamat igayo.
3: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
4: Okay. Aside from school, what other activities do you do?
5: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
4: Oh, are you getting stronger?
5: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
4: Do you still take Vegemax nowadays?
5: Of course. Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
4: Oh, great. It helps you a lot, right?
5: Yes, of course.
4: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
5: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
4: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Yes, unsay atong ma-testify igan?
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y ako nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung unsay itambal. Ingko ni IBG Max. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, napalit siya. Nag-inom dayon, ingko inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Pagkini ha, na tingnan na siya kay wala naman sakit, dito-dito na. Muna nga inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen. Salamat, salamat kay Gayo.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni palihog?
3: Taga-tago ko, Pastor.
2: Taga-tago? Yes, aduna kaya testimony?
3: Testimony ko, Pastor, sa kuan. Kanang bijimak, Pastor. Maayo gid kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend. Sa primero, Pastor, wala gid siya kwarta.
2: Oo.
3: Taloy ko sa iya, Pastor, bakay. O malibang siya, Pastor. Kanang magatulog gid yung luha tungod sa kasakit sa iyang almoranas. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siyang di palitan og bijimak diri sa Radyo Bandira. Nagpalit ko, Pastor, o kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almoranas, Pastor, niuk-uk na, wala na naglabaw.
2: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
3: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
2: Okay, salamat, salamat.
4: Yes, Egan Marites.
5: Testimony lang ko, Pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, Pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, Pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, Pastor, nga para sa kuma.
4: Oh.
5: So, maayo na lang kay wala rin natulong sa bata. Pagkabutang sa acid dito sa iyang ba, mga minuto lang, naluwa rin niya. So, okay. So ang iyahag yung ba sa bata, Pastor, is murag naluto dito sa kainit sa acid, Pastor. So,
4: acid,
5: nang ipupos, nakum na yun ang iyahang ba. Pero pag after ato, gipaugom din siya o gijimak. Then, maulang to ang nahimo nga tambal, Pastor. Wala na ilain. Naulaan ang baba sa bata, Pastor. Wala ragyod na lata o maayo ang baba.
4: Okay, so, kamusta ang bata ka? Okay na siya?
5: Oo, okay na, Pastor.
4: Okay, salamat sa Diyos, no? Salamat. Ingon ang importante nga na i-BGMAX sa atong balay. Salamat ka, Iga, nate. Salamat, Iga, ayo. Igan, tiso, blagan lang, nga, damulog.
6: Atong ipon, kayo nga mulmo, kayo na may ako sugar. Unya, ang akong taas sa sugar, 10. O taas, mo pa sa 1 hour, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga, nagmulgol akong tanang kumagko ko sa tiil. Ako, gihidihilang gihapon na BGMAX, mga isoon. O diha, kahit sunog sirbahan ko, pipila ka simana, wala na gayod, kaloy sa Diyos. So, salamat sa Ginoo, buutang gad ang Ginoo, nga ang gahata gad ka na po ng kaayuhan, inaagid sa instrumento sa BGMAX.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa di palihog?
3: Si Igan Lara daw ni Pastor, diri sa Marina, Venezuelan ko sa Bato. Ako na, testimony daw, Pastor, na kada kayo ang kuan ng video ka, Pastor, kay na ulian din akong sakit sa triyan ay nakapang nagligag bulan, among gito ultrasound sa kong mama o ate.
2: Oo.
3: Ngayon sa yung sa doktor, kanan daw, upilahanan daw, kay nagbukos daw sa akong sariyan mo kung pagpanganak na ko sa kong bata pas ko ba, nagpa-ultrasound ni. Yung sa doktor, upilahanan na daw ko. Kaya para makuan daw, makakaw ba dito sa sulod. Pero yun sa mama, titingan daw sa angkuan, ang bigirap. Nakarang pastor, kaya arang-arang ba kung pamino ay, hindi na kasi sa kit pastor.
2: Okay, salamat kay Igan, gikan kini sa Banisilan, North Cotabato.
4: Yes, si Kagawad o kit ba ni?
5: Oo, pastor.
4: Yes, Kagawad o si Ato Kagawad?
5: Nagsalamat ko sa Ginoo sa bigirap, tungod kaya giganit niya na nakaayos sa balatian sa mga tao. Nakoy customer niya, di ugahit, unya. Yun sa ako nga, unsa may nakatambal ani kay sakit kaayo gawot niya. Pag ina na ko, una ako'y tambal nga bisima. Kaya may kuha siya doon kabuog. Yun siya, naayo ang iyang gibati nga sakit. Kabalik siya pagkaadlaw. Kaya may kuha na pudog isa. Kaya mo ni pastor nga, nagpasalamat ko sa ato produkto nga bisima. Kaya makaayo yun.
2: Salamat yung kagawad, salamat.
6: Praise God. So, dako kong pasalamat sa Ginoo nga na ay gihatag sa Ginoo sa ato nga tambal nga bitimag. So, ako dako kayo as in taas kaayo akong testimony yun sa una pang panahon. Tong 2017 nga nag-bleeding ko nga operahanan ko adto nga time nga na ay kuan sa akong matris na ay bukol dako kaayo. So, kapila ko nag-TBS, dako ko kaayo gasto. So, nag-ingon man ang kuan ang mga uban tao sa ako nga, ayaw pagpa-opera kay wala na kay kusog. So, nagtuo o naglaon yun ko nga, ang bidjimak as in yun makaayo. Kay wak man gugada yun o kuan, kanang wak ko makuha yun matres hantod karun. Dako salamat po sa Ginoo nga, tuuhan gid na to ang bidjimak nga makaayo kay ni agi ko tong una nga bulan, gisakitan yun ko ngipon, buntag, gabi, tungod sa kagahi sa atong ulo, dili ta mo palit kay murag sayang siguro ang kwarta. So ako bungol-bungol lang pud ato na time nga ang akong ngipon wala koy tulog, sige ra kog ugom og ice, daghan tambal nga akong napalit, wala gyud na ayo. So nag-ilis ko ato na time kay nagtrabaho man ko sa gasolinahan, nag-ilis ko nog atubang nako sa pertahan kay mo trabaho na lagi ko kay tulo pa kaadlaw ang akong absent. So pag atubang nako, nilabtik yung kasakit sa ngipon nga walay ka butangan, muambak nako sa bintana sa kasakit. So nag-ingon akong bana, kagahian sa akong ulo, pagpalit lagi og bidjima, kay nakadumdum ka ni ato, katong akong ngipon-pud nga niburot og ayaw nga murag mabuslot na direk, 2 times lang siya nagtumar, nibuto dito sa sulod wala dire, pero ang silingan nibuto yun og iupirahan. Pero siya wala yun maoperahin. So sabihang paglaptik sa akong ngipon, niingon ko nga, mupalit na lang kong bijimak, naghinahinay kong lakaw ni absin na lang kong muna, muabdo ko kang Pastor Lindo, basta makapalit gani ko anak, na ako'y bakayon anak. So pag inom na ko, isarag yun pag inom na ko, nga nilanay ang iyang uwil diri sa akong kuan, lagos, so nihupa gayod siya nga hantod karon wala ni balik. So dako ko pasalamat sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga mopalit gyud tag bijima kung unsa akong bation.
1: Number 1 means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan 98.1.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numerong uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Yes, kinsa ni andin taga-asa.
5: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong hindi makay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
4: Oo.
5: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na hindi makay. Ako bitaw dalungan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
4: Okay.
5: Para patunuan ako, Pastor, palanayan ako sa Gima, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw ng mga mugaw.
4: Oo, mugawas na sa iya.
5: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung kapatid niya. Ako dahil yung kung anong hiluan sa butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din ko, Pastor, ano yung bindima, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
6: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Dipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Masayog ikong mata aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga Bijimax. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag-message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
7: At agalan ta, yes, iga na Roselyn.
8: Pastor, kanang sige ko pamina ni pinagpalang musika kadagadlaon niya. Kanang ako gyud na prom Pastor nga maayo gyud ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kaya akong mata magud hanap-hanap ba niya akong nabantayan, Pastor nga. Hindut gyud siya, Pastor, kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bijimax.
7: Giim na nimo og gipatuluan nimong mata.
8: Kita, Pastor, kay na-probe na ko nga maayo gyud ang Bijimax. Na maligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
7: Ay,
8: maayo. Kada buntag.
7: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na, salamat kay Gaya.
8: Matabang din ang Bijimax, Pastor.
7: Okay.
9: Number one means you're always on top.
0: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: May buntag ni mo diya, Kaibigan.
3: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alan Alisoso niyo. Mabuhay ka dingilan.
2: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, unsay ang atong pabot sa atong mga tigpaminawan.
3: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor. Nga, ang BG Max, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
2: Kinuunsa yung mga asawa?
3: Itong last February, Pastor, isakitagtiyan ang akong asawa. Then, among gi-admit sa Hibawi Hospital. Tungod sa kasakit sa iyang tiyan, gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City. Din walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So nagpaabot mi sa resulta, dugay kaayo. So sige lang gyud sakit ang iyang tiyan. Din niangyo mi sa doktor kay kuan naman ang COVID atong time. So niangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BG Max. So maura ko to akong ipamintin sa iha buntag o hapon. Ipatumar na ko siya o dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan gina ko nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
2: Okay, salamat kayo, kaibigan. Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan. Kinsa ni palihog?
4: Si Lucy Alastra.
2: Nag-inom kag Vegemas kay aduna kay gibati sa lawas?
4: Oo.
2: Unsa imong gibati?
4: Kaning mga tagid bitaw.
2: Dugay na nga imong giantos.
4: O dugay na mga 10 anyos bitaw kay buka ko Vegemas pala tumar.
2: Oo.
4: Nga nihilo na kung ka alaga ni undang man sa pastor kay sumakaayo gyud ni undang man sa pagtumar ni balik man na. Ni balik na pud buok kuan.
2: Inom. Okay. I-maintain siya igan pero at least karon nawala.
4: Kung wala na sa buhay, balik sa customer.
2: Okay, salamat kay Igana. Salamat kayo. Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
5: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
2: Taga-Panantalan. Yes, igat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka uma, hingon akong mana nga, ipatik up na lang na. Kay nara ba sa mata? Kaya ningong ko, Pastor, nga tabon-tabon sa mana, kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
2: Okay, oo.
5: Gibutangan na yun ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
2: Yes, yes, oo.
5: Oh. Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Udto, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobra, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
2: Okay.
5: Pagka Domingo sa Udto, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
2: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
2: Ah, okay. So, murag wa to masudlag mananap siguro, nagidiprin siya iyang mata. Naginiturok.
5: Oo.
2: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
5: Muna ka muna, oro, Pastor.
2: Pila ka, Vigi Max?
5: Tulo
2: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
2: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat kayo sa pagtawag usab.
1: The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
5: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang kuan, unsa may nahitabuan to? Unsa siya nakuyapan, blitso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
6: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pastor ba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
5: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
6: Ni kuanan siya kuan dugo og ihi niya. Normal man motong gi-refer siya og kuan niya. Ning kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
5: Oo.
6: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag murisan pagani siya.
5: Oh, okay, oo.
6: Motong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras gi sulod dayon siya sa ICU, gi-monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya muliho.
5: So, wa galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
6: 10 days, pastor.
5: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka na paglaom.
6: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o kanang tambal lagi nga, kanang maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ga, panginta gid sila, nagsige sila tuyok-tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gidala sa ako ang bana dito sa nga.
5: So, umangi pa ino, ano siya tabo? Pinakaadlaw yung pag-inom?
6: Tulo ka, kainuman lang namo sa iya, hold sa ICU. Kuan na siya, bangon na siya.
5: Okay. Anak mismong adlaw ang pagpainom, nakabako dahin siya.
6: Kuan na siya, magsigig, liho.
5: Okay. Salamat kayo.
7: Pastor, good morning.
5: Good morning. Morning. Yes.
7: Si Jan, Marites, Santo Ciro, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
5: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Egan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
7: Mag-testimony lang ko, Pastor. So, akong isuong bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, ang iyong kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siyang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo to siya, magpa-check up siya kay base COVID-19. Pero lingot sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumaw to nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay anday ang GMAC. Kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
5: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
8: Ako, si Imaneri, taga Poblasyon, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata, aron makapaminaw sa iyang hulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BGMAX. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pagpadayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag Mrs. Kay arong daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
1: The best songs on the radio.

0: balapannya kok.
1: Radio Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Oh, pasalamat, salamat sa pastor sa Bismillah, pastor. So, naayo ating arthritis.
2: Nakay arthritis.
1: O, oh, ating arthritis, pastor, naayo sa imak sa kong tumor.
2: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
1: Tulo na katuig.
2: At tulo na katuig. Unsa man, ng hupong, hubag, unsa man?
1: Wala kasi na ako yung pastor, mag-isip ko paglakaw.
2: Ah, mag-isip ko lakaw. So, karoon na inom ng Vegemax, pila ka kapsula yung nainom?
1: O, pastor, na right sa pastor, ako yung tumor pastor, ako yung bibli pastor.
2: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
3: May buta ni mo diyan, kaibigan.
4: Ako si Kirik Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
3: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
4: Kirik Villareza.
3: Unsa may mong pasalamatan sa Diyos?
4: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naagin sa labero. Ibalik,
3: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
2: Umat kay migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpaalag kapsula mga kaibigan. At paminawang kini maong testimony.
5: Vegemax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vegemax Pastor, ba nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ako siya kada buntag, nawala ang sakit siyang dugahan.
2: Okay.
5: Kaya pag yan, Pastor, ka nang akong papasauna, nagsakit. Di siya kaginawa. Napalit ko ilan ang liti nga salo o kaming Vegemax, lima kabuok. Akong ipainom isa kasi mana, naulihan ko akong papapasok ko. Namahay ko, Pastor, kay Bimar ako napainom niya. Kaya wala mang ko i-stack up ilan ng liti.
2: Oh.
5: Wala i-stack ba niya? Kanang, pero karon Pastor, na maligya na ko, Pastor, kaya nga akong papato, napugin ako nga, naulihan siya, pero walang yun ako napadayo ng painom
2: okay.
5: Kay.
2: Ah, sige, Igan na. Salamat kay Igan, o salamat kay Gaya.
5: Makatabang din ang BG Max, Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Kagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
2: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
1: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuha na sa doktor, Pastor, nga iyahang siplit is 18.
2: Oo.
1: Nga akong ipatumarog ni Mac Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ng balik ang iyang normal nga pipit.
2: Na-admit sa hospital at higa yun na?
1: Oo, na-admit Pastor, na-admit.
2: So, ipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang platelet.
1: Oo, Pastor.
2: Okay, salamat
1: Pastor,
2: sa Diyos.
1: Ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusunan ng pagbakod na akong makadaon, Pastor, kay sayo magkusakong uma.
2: Oo.
1: Kasi sa kay bakod Pastor mag-aguroy na ko sa akong asawa na mo tong kuan ko Pastor na decision kong mapalit og Bigimax ng palit Pastor og 20 ka kapsula o akong natumar ka Pastor lima lang ka buok na wala ang akong gibati Pastor og akong pagpangi Pastor murag na ini gawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi Pastor og mo to pagka human ako Pastor mga duha ka adlaw wala na ko gibati Pastor sa akong silid.
2: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
3: Ang ako na testimony mao kini. Una nga gatong Bigimax sa akong natikdan na nagamit ko na palit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato o ako gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong Bigimax o salamat sa Diyos nga ato may hidihidan akong nangakong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat, ipakuanan ko sa akong apong, ipatuloan ko sa Bigimax, patuloy ko akong datalinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit, kunya diha-diha gayod na ayo, naayo gayod ako. Nawala ang akong kasakit, diha-diha gayod na ayo. So, praise the Lord, dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo. Kay usap kanya ka instrumento kang Pastor Dananggalyo naghihimo kay niya giblisingan sa Ginoo ang maong Bigimax
2: at agalanta. Yes, Iga na Roselyn
4: Pastor, kanang sigidyo ko paminan pinagpalang mo sika kadaladlaw niya kanang ako yun na po Pastor nga maigid ang Bigimax Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor kaya akong mata magod hanap-hanap ba niya akong nabantayan Pastor nga nindot di siya Pastor kaya akong mata lahi lagi sa una nga sige kong inom og Bigimax.
2: Giim na nimo og gipatulungan nimo mata.
4: Kita Pastor kay na probe na ko nga maayo gyud ang Bigimax. Na maligya ko Pastor din sa lantay Pastor.
2: Ay,
4: maayo. Ko kada buntag.
2: Ah sige Iga na. Salamat kay Iga na og salamat
4: kay Gaya. Tabang gyud ang Bigimax Pastor.
2: Okay. The best songs on the radio.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Unsa ato igan?
3: Na ako'y magulang pastor banga. Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduo ko dito pastor sa iya. Dala ko gigimak. Wala ra kabuok mo akong gipalit.
2: Unsa kay ang sakit?
3: Duha na ka bulan pastor. Wala gid siya nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng
2: tapos
3: sa junior pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawan pastor. Tainom na ako sa bigimax. Duha ka buok pastor.
2: Duha ka buok.
3: Dayan siya sa akong asus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay salamat. Gabi na po. Di pa inong po na ko sa utro. Duha rin po ka buok pastor. Duha
2: ka yes.
3: Ala pastor, pagkabuntag pastor, nagbakod man.
2: So nakasimba.
3: Salamat ko sa Ginoo pastor, maghilat ko pa salamat sa Ginoo nga nakabakod gid ako magulang for 2 months.
2: 2 months nga naglubog nakigda lang.
3: Oo, naglubog gid pastor nga nang gamay nang diyang matiin.
2: Upat lang ka kapsula na inom, nakabakod.
3: Oo, dayo nagduaw sa diri sa mua, tus sa Ginoo pastor, wa nagid tu mga bukol sa lawas pastor nang wala man tanan.
2: Wala na. Salamat kay Iga na, salamat igayo.
3: Sige pastor.
2: Okay, salamat diha kaibigan. Paliyog palila og tagaasa.
4: Maimbuntag ba pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, magtestimony lang ko pastor bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, kasi di man tayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na po, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na akong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
5: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
5: Mag-testimony ko sa BGMAC, Pastor Dan, kay ang akong anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
5: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya og magsikad-sikad na langod siya, kay dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kay atumang ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BGMAC, dito ko nila sa imong gitext ko ni mo nga sa cooperative na pharmacy ay basa kalinan, L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun na ko akong anak. Kay, gusto man dyan siya mo plato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, pastor. Magpasalamat dyan kong maayo sa kanang BGMAC.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
5: Salamat, Pastor Dan. The best songs on the radio.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Nagato ko sa ang best friend. Yun siya, ay, nagsakit ba akong anak? Yun ko, yun siya sakit niya. Kalintura. Kusulay, good ang bidimak friend kay nang sakuan. Experience niya na ako nga naayog yun ko. O niya kay, yun siya, tinood ka? Nakadiha. So, nada. Nag yun kay, hindi mo ko magpakawala o bidimak. Nagpalit ko sa malandag. Yun siya nga, kuanad ko bi, isa lang. Yun ko, duha, dagana lang. Sa dili, isa lang. Ako yun yung anong tanawon o maayo bagyod ko iam ampu ipod ayo po dayon og paggamit og dili ni ampuan kay kanang naay gyud ang iyang anak
3: okay na, igan
2: kalintura gyud to siya gikalintura gyud maayo pagkaugma mun siya maligo na kumita kay naay naman ko pagadto na pud nako siyang anak ko plus dinon maayo na ta maayo na ko ba kanang mo to ka sa malandag magpakuan ko di mag kanang mag tugon ko nga magpalit ko para pud sa akong anak
3: okay siya, yes akin sa di palayog
4: Igan, best paler ni Pastor.
3: Igan, beta paler. Yes, unsa ato, Igan?
4: Kalang, mag-testimony lang ko sa bitima, beta Pastor, kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-paya. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
3: cellphone. Okay.
4: Pinako.
3: Yes,
4: Yung apo ko, no, kananaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya, yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o bitima, isa kabuok. Ilum ko nung nag-bitima, ang iyang apo, kay Pitis Kita o piyan, kaya limag-limag sa kaskita piyan. Pagka man ato, bidala na nila hospital, si doktor, ngayon ko nung doktor nga, sa man nag-ipainom ninyo, aning yung apo, di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa piyan. Kaya ang kaya hindi nga yung doktor, pastor, ang kuan ko nun.
3: Appendicitis, di buto? Yes.
4: Oh. Appendicitis, di buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak nga kung ipa, dinom to. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo sa anang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mo, to, doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado ka, ayaw ni imong apo, namatay na unta ni. O, to, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og kayo kay kung wala pang bitimak singali patay na iyang apo kuno pastor
3: okay salamat kay Igan ha salamat Igan na bit kinsa ni palihog
5: Igan na ini Dadaw
3: Igan Dadaw unsay ato
5: Dadaw Marlon salamat po sa bitimak pastor kay ubot kay akong ipon bag inna ako nawala din ang ubag
3: ano bag imong ipon
5: Oh,
3: tapos nawala ang hubag.
5: Oh, ginawa ko.
3: Nawala ang sakit.
5: Nawala pa ng hubag, pastor.
3: Salamat sa Ginoo. Pasalamatan ang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo, Igan, Marlon.
1: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Palay-palay laog taga-asa.
6: Tagpasod, ragatago.
5: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
6: Ako si John Yanong, 5 anyos, sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
5: Okay, salamat yung kaayo.
6: Sa kong ka-stroke, Pastor, liman ako katuig niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapo ko.
5: Uy, salamat.
6: Tulo na kabutili ang, tulo kabutili ang bigama ka kung napalit.
5: Okay, igan, sige.
6: Mas niya, natung usap gabi, gasapitan ko siya, ako rapong zaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
5: Salamat kayo sa Ginoo. So, pilakapsula imong niinom at to, tapos naayo ang sakit sa imong tiyan.
6: Usara?
5: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
6: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
5: Okay. Taga-Tagum ka, Igan, asak napit sa...
6: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
5: Okay. Salamat kay kaibigan, salamat kay kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palihog?
7: Kinsa di Palihog?
8: Si Sir Moise, ang leader is kinilagan, Pastor Dan. Palit ko, pindi mag-video lang ni Igan ka na. Salamat ko sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong lapalapa, Pastor, dili na sakit itinaw.
7: One month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
8: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero grabe,
7: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis, unsa ka, no?
8: Ang muda ito, Pastor, kay wala na pagpulba ito na pagsigap sa doktor.
7: Okay, pero at least salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula, sa tulol ka adlaw.
8: Kaya kung pasalamat sa ginaw, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit ako.
7: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kinsa ka ni Palihog?
8: Ako si Charboy Dayag.
7: Salamat kayo, Igan Charboy Dayag.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: O sa ato igan?
2: Na ako'y magulang pastor ba nga? Nagsakit dito sa takurong pastor. Nagduaw ko dito pastor sa iya. Dala kong gigimak. Wala ra kabuok po akong gipalit.
1: O sa ang sakit?
2: Duha nakabulan pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil pastor. Kamot na ka ng
1: tampo
2: sa julid pastor. Murag taas did siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay sa mga bukol sa mga kamot pastor. Tiil. Agoy nginig kay tanawon pastor. Tainom na ako sa gigimak. Duha kabuok pastor.
1: Duha kabuok.
2: Dayon siya sa ako nga sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi na po. Di pa ina nga po na ako sa utro. Dura, di akong kabuk, pastor. Dua,
1: yes.
2: Alam, pastor, pagkabuntag, pastor, nagbakod man.
1: So, nakasalba.
2: Salamat ko sa Ginoo, pastor. Maghilat, kid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Di ako magulang for 2 months.
1: 2 months ka naglubog, naghigda lang.
2: Oo, naglubog. Ito, pastor nga, ng gamay, nagudiyang matiin.
1: Upat lang kakapsula ang nainom. Nakabakod na.
2: Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo pastor, nagid tu mga bukol sa lawas pastor, nangawala man ta
1: na. Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat igayo.
2: Sige pastor.
1: Okay, let,
2: pastor.
1: Salamat.
3: Si Teresa Ahero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
3: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
1: Okay.
3: Na di siya makalibo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
3: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
1: Salamat sa
3: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
3: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Yes, Igan Marites.
5: Mag-testimony lang ko, pastor. Anak sa akong manghod. Anak niya, pastor, is nag-open o kanang buti sa Sprite. Kay ad sa bata, kung Sprite, yun tinood ang sulod. But dili day Sprite, pastor, kanang ang sulod ay is kanang acid dito, pastor, nga para sa kuma.
4: Oo.
5: So, maayo na lang kay wala ra natulon sa bata pagkabutang ka asi dito sa iyang ba mga minuto lang naluwa ra niya so
4: okay.
5: So ang iyahag yung ba sa bata pastor is murag naluto og dito sa kainit sa pastor so
4: acid,
5: ang pupos nakum na gyud ang iyahang ba pero pag after ato gipaugom dayon siya og gigimak then maulang to ang nahimo nga tambal pastor wala nay lain na usan ang baba sa bata pastor wala ra gyud nalata og maayo ang baba
4: okay so kamusta ang bata karon okay na siya
5: oo okay na pastor
4: okay salamat sa Dios no ko salamat ingon ang importante nga nay Vigimax sa atong balay salamat kay Igana te salamat igayo igan ti sublagan lang adamolog
0: number 1 means you're always on top Radyo Kaibigan 98.3

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Diyan kaibigan, palihog palayla og taga-asa.
2: May buntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Ah, magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuin mo antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyo, sa inyohang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabuk akong nainom, na wala akong ubo, katulog na kong magabi. Praise God, no? Na, dalay yun ang gino, dalay yun ang gino.
3: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
3: Egan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Egan din, o si Ato Egan din.
3: Asong mama ikan bang yung guiter bito sa liog kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na? Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
3: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
3: Ang nakapalit man ko diya o isa kabuk
1: niya. Isutili ya? Yes.
3: Anam-anam lang niya. Inom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo. So, nakita kayo mong alibyo sa diya nagamit sa BGMAX Plus.
3: Oh, muanak lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko BGMAX.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten liya, na po diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba kasi itong kaibigan center?
4: May buntag din mo diya, kaibigan.
5: May buntag, Pastor, si Igan Alagad Alisoso niyo, mabuhay kadingilan.
4: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man, yes, onsa yung atong paabot sa atong mga tigpaminawan.
5: Salamat sa atong labang makagawang Pastor nga ang BGMAX gigamit niya nga instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
4: Kinuunsa imong asawa?
5: Itong last February, Pastor, gisakitag tiyan ang akong asawa, then among giadmit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipa-ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City, then wala klaro nga result, Pastor, sa TV screen, gabibib lang ang resulta. Gi-advisean po mi para CT scan sa Malaybalay City. Wala gyud siya ma kuan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading, so nagpaabot na sa resulta dugay kayo. So sige lang gyud sakit ang iyang tiyan, then niangyo mi sa doktor kay kuan man ang COVID atong time, so niangyo mi nga muli lang mi palit ko gisa ka grapa nga BGMAX. So maura ko toy akong ipamintin sa iha buntag uto hapon, ipatumar na ko siya og dagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul, naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako gitong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid ikapan gyud ako nga warigduhan na iduha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
4: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad Alan Alisuso o Barangay Mabuhay Kadingilan.
0: Radio Kaibigan, Songs of Yesteryears.
6: The best songs on the radio.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Yes, o sa atong mga testify igan.
3: Na ako'y ikatestimony, na ako'y apo nga UTI.
2: Oo.
3: Duha na kaadlaw yung UTI. Unya, nangutanan siya sa ako kung untay itambang. Ingko ni IBG Mac. Ah, pero tag-try talagi, ingong ko.
2: Oo.
3: Na ingong ko, napalit siya. Nag-inom dayon, ingpo-inom dayon kayo, wala pa kay kaon. Nag-inom siya, pagkaugma. Sa buntag, pinaw-pinaw ko nung siyang iyan ko, sakit na bukit kaya, sakit mangit kaya ng UTI. Oh,
2: tinood,
3: Pagkini ha, na tingnan na siya kay wala naman sakit, dritso-dritso na. Muna nga, inga, nay, naayaw na gid ang akong UTI.
2: Amen, salamat, salamat kay Kayo.
4: Lu, nganong katakian ka man?
5: Sakas kaayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa nay problema Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Hello, good morning, Pastor Dan.
2: Yes, go ahead.
7: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan, kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
2: Okay.
7: Tapos, dili na yun siya makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang yun siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin mamatay na. Tapos, Pastor Dan, kaya atuman ko kay Mila Store, ingon nung siya nga wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, gitext ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacy ay basa kalinan. L3. Tapos nagpalit ko dito toan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar na yun ako akong anak. Og kay, gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihapla sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang BGMAC.
2: Dalay ko ng Diyos. Oga.
7: Salamat, Pastor Dan.
1: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Kaya mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nakrak ang bukog.
1: Nakrak ang bukog?
2: Oo, akong ripa lugo sa magkukalakaw, pati mahubaga. Nga gitagaan kong tambal sa doktor. Nagmag, Juan Pastor, abot ang doktor na karoon, nagsigil ang paghubag sa kuntil. Natong Domingo, napalit na ako gigimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo.
2: Talagay, you know, Pastor, unong, pitura ko po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Alis, ginoon taon na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag tayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: O, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na so, nag-crack man ka? Na nag-crack?
2: Naibupog, nag-crack na kayo.
1: So, yeah. Di na kayo.
2: Pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta tayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakta sa akong hubag, sakit pajod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sanalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Si Roger Kuwa ni Pastor sa Tagahubang San Francisco, Agustan del Sur.
1: Yes, Egan, on sa may atong ipaabot sa atong mga tigpaminawan.
6: Mag-testimony lang ko sa Bigimak, Pastor. Ikaduhan ako na ayaw aning Bigimak, Pastor. Kaysa una, akong apo, Pastor, nga gidinggi na kuwa na sa doktor, Pastor, nga iyahang sitlet is 18.
1: Oo.
6: Nga akong ipatumar o Bigimak, Pastor, tulo lang kakapsula, nakarecover dahil sa Pastor, ning balik ang iyahang normal nga pitlet.
1: Na-admit sa hospital at higayon na?
6: Oo, na-admit, Pastor, na-admit.
1: So, gipainon ni mag Vigimax, so kalit lang ang misaka ang iyang pitlet?
6: Oo, Pastor.
1: Okay, salamat
6: Pastor,
1: sa Diyos.
6: Ako, ako na po ang gigamit sa Vigimax, Pastor, kay sakit kayo akong ilib, Pastor, kanyang ubus sa atong kusun na lang pagbakod na ako magkadaon, Pastor, kaya sa'yo magkusa akong uma.
1: Oo.
6: Kasi sa kay kaya bakod, Pastor, mag-aguroy na ako sa akong asawa na muntong kuhan ko, Pastor, nakadesisyon kong nga mapalit o Bigimak, yung palit, Pastor, o 20 kakapsula. So, kung natumar ka, Pastor, lima lang kabuok na wala ang akong gibati, Pastor, o akong pagpangi, Pastor, murag na ay migawas na sakit kayo sa akong agyanan sa ihi, Pastor, o ngoto pagka human ako, Pastor, mga gwakadla, wala na ko'y gibati, Pastor, sa akong kilid.
1: Okay, salamat kay Iga sa pagtawag.
0: Number one means you're always on top.
7: Radio Kaibigan, 98.5.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Pastor, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santo Ciro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
3: Lagandang Damulog. Ah yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor. Itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, nga naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID. Pero ingon siya, dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao ito nga, pag-abot na sa GMAC dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nasunan pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang GMAC, kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
3: Salamat, Igan, oga salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Lu, nganong kataki ang kaman?
5: Sakas kaayo o hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakis pajod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikik, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga bros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: May buntag ni mo diya, kaibigan.
7: May buntag, Pastor. Si Igan Alagad Alisoso ni o mabuhay kadingilan.
3: Igan Alagad Alisoso diya sa mabuhay. Kamusta man? Yes, on sa'yang atong paabot sa tumatig paminawan.
7: Pasalamat sa arong labang makagawang, Pastor, nga ang BGMAX, gigamit niya ang instrumento alang sa kayuhan sa akong asawa.
3: Kinoon sa'yong mga asawa?
7: Itong last February, Pastor, isakitag tiyan ang akong asawa, then among gi-admit sa Hibawi Hospital tungod sa kasakit sa iyang tiyan. Gi-advisean mi sa doktor nga kuan ipaw ultrasound sa inilang hospital diya sa Valencia City din. Walay klaro nga result, Pastor, sa TV screen. Gawib-wib lang ang resulta. Advisan po may para CT scan sa Malaybalay City. Wala yun siya, Juan, Pastor, tungod kay mahal man ang private gani ang pagpa-reading. So, nagpaabot niya sa resulta. Dugay kayo. So, sige lang niya pong sakit ang iyang tiyan. Then, niyangyong may sa doktor kay kung ano man ang COVID atong nga time. So, niyangyong may nga muli lang. May palit ko gisa kagrapa nga BGMAX. So, maurak to'y akong ipamintin sa iha. Buntag ito hapo. Ipatumal na ko siya o nagduha ka kapsula. Wala pa mahurot ang 50 ka kapsul. Naulian na siya sa sakit sa iyang tiyan. Ako itong mabantayan, Pastor, nga diya sa iyang kilid. Ikapan yun ako nga warigduhan na ay duha ka bukol sa iyang kilid. Pagkawala sa iya, sakit sa iyang tiyan, Pastor, mga per one month, nawala na gitong bukol sa iyang kilid. Sa kung taon ako kikap, wala na gitong. Wala na po may balik sakit ang iyang tiyan hangtod karon. Salamat, Pastor.
3: Okay, salamat kayo, kaibigan, Alagad, Alan, Alisuso o Barangay Mabuhay, Kadingilan.
1: The best songs on the radio.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito ano, ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsa ato masulti?
1: Pastor, ito ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurat niya.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibangon.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, sir.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Bibin Montesilio ni sa puro kumis balinsa ko sa Fernanda. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa ibigyan. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong andi. Unsa rin kita inom na sa akong angkon. Ngayon sa kita inom na niya Bidjimas o kanang aroma. Gita po niya. Gita haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po ng Grisela. Kaya bit-bit po niya. Nagsay sintaan niya sa kita. O kaloy sa Ginoo. Maayo nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, sila di palihog.
2: Si Sir, po sa'yo niya dito sa Kinilagan, Pastor Dan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, bisi maglito lang ni Egan kana.
1: Pila kabuok imong gipalita?
2: Tulura kabuok, Pastor.
1: Tulura kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsol.
1: Giinom imong kapsol.
2: So, tulura kabuok.
1: Tulura kabuok.
2: Tulura po kadlaw akong pag-inom.
1: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinog.
1: So, nakabalik?
2: Pag-inom na ako atong bisima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwala akong late.
1: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
1: grabe ka sakit.
2: So,
1: unsa ka to, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na praktikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Ako, kung ikay, pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si kanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: Sa una na to, Pastor, sa tanan, Diyos ginoo, good mo yung una na to. Kay,
1: amen.
2: Siya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan Biring, Mr. Dan.
1: Yes, Igan Biring, sa ato Igan Biring.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog, kaya nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo may kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya, o isa kabuk niya.
1: Isutiliya. Yes.
0: Anam-anam lang niya, inom.
1: Nom, okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutilya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Dayon po retail diya. Oh.

0: kinsa ni Paliog?
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Digimax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtudent ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o Digimax. Tulang kabuktas na dan din. Naarang na daw ko. Wala na po nakaat ko sa doktor. Salamat, Pitsa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Paliog? Digimax. Kinsa ni Paliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Igan.

0: Saan ipaluyog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil na nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga, nagnana siya, dugay kay naulian mga... Lima ka bulan niya nga gidala-dala ang iyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagdumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanong rin sa doktor ang sugar, namin raman kaya niyang sugar.
0: Oh, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinag nang ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, na imong tambal. Moto, Pastor, nga, natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, di mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong buho, ma. Galis na sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang limaragyod yung nakaayos sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino of...
2: Hello.
0: Yes, akin sa Dipaliog.
2: Igan Bering ni Pastor Dan.
0: Yes, Igan Bering. O si ato Igan Bering?
2: Asong mama Igan bang yung guiter bito sa liog?
0: Kaya oo.
2: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
2: Ang nakapalit nang ko diya o isa ka bukong
0: niya. Sotelia? Yes.
2: Anam-anam nang niya inom.
0: Nom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oo, muana lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ano yung bisita lang mga igan? Pwede po mo kung magpalit mo Gutelia, naapo diya sa kuhan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?
3: Gusto ko ba kayong mabutang? Nakalulay na itong

0: Hello.
1: Yes, kinsa ni palihog?
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan bing sa ato igan bing.
0: Asong mama igan bang yung guiter bitaw sa liog kay nagamay na ba ya?
1: Ay nagamay na. Dako ba kay yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karon ni kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na pila ka buk ang nainom?
0: Ang nakapalit man ko diya og isa ka buk.
1: Sutelia. Yes.
0: Anam-anam nun niya inom. Nom. Okay. Hapon.
1: Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa di ani gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko di pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Na po retail diya. Oh.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Ah, yes. Igan din o si Ato Igan din.
0: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isotelia. Yes.
0: Anam-anam nang niya, inom.
1: No, okay. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita ka mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, muanha lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gulutil diyan. Naapod diyan sa kuwan, sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diyan. Okay.

0: Isa ni Palayog.
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa DG Max to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, pati mo mga sub siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong DG Max, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya, kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatanto at, Pastor, wala, naging sakit sa iyong liog, Pastor, makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Out sa ito, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ang daan. So,
1: imong oh, nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal,
1: oh, oh, Pastor.
0: Imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa na, Pastor. Kaya isa na ako plus, eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Pastor Dino Ribastor.
1: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Nausa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat tayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Nausa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan, namatay. Kay buros mo sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nag-aampo, kay mga anak to siya ang problema. Na-stroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata. Pero karon kita na po ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og ato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon sa kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir, pagkakaron Pastor maglakaw-lakaw na siya, agad-agad ko na po diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat diding. Bakaso.
2: Nalipay yung punda ko, Pastor. Ulian na yun siya. Kaya makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
1: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
1: Talakaw siya. Oga, mga Igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 tuig. Diba, Igan Ding, 8 tuig?
2: Oo.
1: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
2: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
2: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
1: Daghan
2: ako. Hindi makilagay ang nakauli.
1: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
2: BG Max na testing sa 1 bottle.
1: Oo.
2: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
1: Kamusta ang Twitter si mong mama?
2: Dako yung Twitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang
1: ang nabilin.
2: Oo.
1: So
2: mga apo, mga UTI, takipatiyan.
1: Oo.
2: Mga ulian gid Pastor.
1: Naulian naman ni gamit sa atong BG Max Plus og labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
2: Wala na gyud tumubawala Pastor sa BG Max.
1: So kanunay
2: gini sa tigmok na kompanya.
1: So kanunay gid ka na ay BG Max Plus diha. So gabaligya kag BG Max karon diha.
2: Oh, gabaligya ka. Pastor.
1: Tungod kay
2: dagang
1: kay dagang pangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo Ig-

0: Si vivin mo si Silvia, sa Purok Met Valencia ko, sa Fernando. Yes. Na ako baron din sa Talayron sa akong uyuan nga ka ng si Marcelo, Gipitasyon, na isa po niya sa kaibigan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamot din, nagluya ni siya.
1: Okay, ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Pero nag-inom na siya o Bigimas, nga nangatawa na ko sa akong auntie, unsa rin kita, inom na sa akong angkon, inom sa kita, inom na niya Bigimas, o ka ng aroma, gipakuan niya, gaplas. Ngayon, taloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaag na po mo dito sila, kay birthday po niya, nang sintaan niya sa kataro, kaloy sa Ginoo, maayon na ligaw yung panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito siya kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, so Lynn Ramirez, diha, sa Marama, kumusta, o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita, diha?
2: Kaya, nasa sabi di Max, Pastor ba?
1: Yes, Egan.
2: Akong anak ba, karang, naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gukman guru to siya.
1: Oo.
2: Iuli sa pare na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
1: Oo.
2: Nya murag, di paringot siya, dagko kayo. Ako nang di pa inong abidibak nga duwa jud ka buo kay nakatlog jud ko.
1: Oo.
2: 5 minutes pastor, naulian jud siya no?
1: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
1: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
2: Oo, para, murag papil.
1: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas, nga doon kabuk niya, plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
1: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo. Oh.
1: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, oh, dua lang, gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor, kaya ako kaya itatabang ang bijimas.
1: Glory to God!
2: Oh.
1: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas mong to, Pastor. Ka, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Kaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize na siya. Gani, maupo di ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa Dipaliyog ug Tagaasa.
1: Ano ay ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, kung ito ang senior citizen ng mundo nga, Began Bidong Gabrielio.
0: Ang sa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka batay na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Kanlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan ang gukman guru to siya.
0: Oo.
1: Iuli sa baray na lupog, luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnawa ngayang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, di paringot siya, dagko kayo. Ako nang di painom ang bijibak nga duha jud ka buok
0: na hadlok jud
1: ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo?
1: O oh, yan ang luspad? Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh, yeah, akong ipay na mag-bijimak na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oo. Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang bijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Diring Montesilio ni sa puro kulit balin siya ko sa Ferdinand. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gitipas yun. Isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod. Pag anhin na mo doon, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man.
0: Sa gibate. Pero nag-inom na siya o bigjimas. Nga nga paano ko sa akong auntie unsa, gita inom na sa akong angkol. Nga sa gita inom na niya bigjimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila. Kaya birthday po niya, nagsisintaan niya sa pagkataro. Kaloy sa Ginoo, maayo na bigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, sa Ipaliog.
2: Ikaw na yun eh, Dadaw.
1: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
2: Dadaw Marlon.
1: Dadaw Marlon.
2: Salamat po sa bisimap, Pastor, kay ugot niya akong ipon, bag, hindi ako, nawala din ang ugot.
1: Ano bag, imong ipon?
2: Oo.
1: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
2: Oo, gina na, ako.
1: Nawala ang sakit.
2: Nawala po ang ubag, Pastor.
1: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba? Karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan. Ang gukman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay. Nalupog. Luspad kaayo. Nya, grabe kay kabugnaw ang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na mura, di pa rin mo siya, dagko kayo. Ako nang di pa rin ang abidiwak nga duwa jud ka buo.
0: Duwa kapsula.
1: Oo. Minutes pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitay na mag bijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Oh. Sa...

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yung nag-admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo. Okay, Egan.

0: Yes, ang kinsa ni Palihog.
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, di na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Di na kasi din ko na magkalit o di na tulang kabukas na dan din. Naarang na dahil ko, wala na ko nakaadto sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kinsa ni Palihog?
1: Hindi nga sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: sa balay dayon gisagitan manugtian nang akong apo luspad nang gid kayo ipainom dayon namo og bigimax plus dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang iisiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga Katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, Katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ka, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ko siya og kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Bigi Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupod niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Iga na Mrs.

0: Sari Palioga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kamike. Akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katul? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho, dahil akong gipalitan nilang Igan ilin kamike. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan ilin kamike?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipapagkaya. Uban akong gipainom sa iya. Dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Ulat ng katul?
1: Ang oo. Oh, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor.
0: Salamat okay. Kisa ni Palio gani? Kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.

0: ¿Quién sale para yoga?
1: Feliz
0: Hoy, Iganisel, ¿cómo estamos, Iganisel? Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Bijimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bijimax, Pastor. Nagpadayon patingali o dulo o gana ako ang kutoy na bako tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bijimax, Pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusin mo si Mong Totoy ang matulimong nagubag o gatulo o gana na?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod
0: sa
1: san, 19
0: pa akong edad,
1: Pastor. Uy,
0: dalaga ka pa ito. Wala ka buwan akong anak. O, dalaga. Dalaga ka, nga naminyo, ka o nakaanak o
1: tulo. O, wala
0: niya makutoy
1: sa akong
0: tulo
1: kaanak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Pastor. Kuantap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oh.
1: Tapos ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink, iyang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ang naging Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito. Kamati mong lalang sa pitas. Pero wala ko mo kuan, Pastor. Kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Nakapunod akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-Barca.

0: Yes, akin siya ni Paliog.
1: Igandering ni Pastor Dan.
0: Yes, igandering sa ato igandering.
1: Asong mama igandang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
0: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
1: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
0: Isutiliya. Yes.
1: Anam-anam nang niya inom. Inom?
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, muanha lagi ko diya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten diya, na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: ni Palihog?
1: Turin Mingbore.
0: Ako kita ka sa kaigan.
1: Tagabantuanon.
0: Tagabantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, sisimun yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tunggi, sulayan, nalaginam ko. Usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, wala naman, nalaginam akong gibati. Tungod na tunggi, yung ako ang usalan yun ka, buong kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.
2: Daning.
0: Yes, Igan, Palihog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Kanang gatugilan, nagidagdugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
2: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo rin itong gatugilan sa pwede niya, dugo lagi.
0: Ah, sige. Okay, and then, saan itabo?
2: Dayon, nakapalit siya, o nagpapalit siya sa kuwa, o kanang isa ka butilya. Muto yan, di pa inom. Ang tub niya, kanang naabot, o mga pila nakapilya yan, napalit karon kay wala niya, dude, lisbaktog na ang maama.
0: Salamat na Diyos. So, magka, lakaw-lakaw na.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, dami raman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-unidayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga, natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antor, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: morning, Pilipinas. Good morning, Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Northern Mindanao. Ug may buntag po Southern Mindanao Region. Ug sa atong mga Kaigan members nga mikaylap sa tibuok Mindanao. Mga suking tigpaminaw, mga viewers ug sa among probinsya, Province of South Cotabato ug sa katapat nga probinsya, Province of Sultan Kudarat, Maguindanao Province, North Cotabato Province, Sarangani Province, maayong buntag sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko na ang Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilintang live sa broadcast center sa XRK Radio Kaibigan 104.9 Zurana, Province of South Cotabato. May doigan, madugog punta sa atong live streaming. I-type lang ninyo ang reclip ng galyo. Unya inyong i-share, i-like para dagan pa makiksunan na ito nga makadungog. Unya mapanalanginan, pinagi sa pulong sa Diyos. Alaygan, bakod, adlaw rong Lunes, pizza 15 na. Sa buwan sa Hunyo, the smell bind teasers. O nagtuo ko nga dunay mga pipila ka makiksunan na ito. Nga karong adlaw mo ilang pagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Happy birthday ninyo. O nagtupog ko nga doon ay mga couple, no? Either young or adult. Nga mga couple karon nga mo saulog sa ilang wedding anniversary. Happy, happy wedding anniversary. Aligan, kamusta mo? Kamusta na itong adlaw Domingo? Hoping and praying nga napanalanginan ta sa Diyos. Sa atong pinagpalang musika, unya sa atong pagsimba, kauban na dahan na itong maigsoon sa Ginoo. Gahapon, salamat sa mga alagad sa Ginoo nga padayon nga nagsakripisyo alang sa pagmintinar sa espiritual nga bahin sa tanang mga membro nga gihatag ni Lord niya sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan. Well, karong buntag, naka-hook up ta sa atong mother station sa 98.5 Radyo Kaibigan o madugog po ta sa atong igsoon nga radio station diya sa Dixdidi Lagindingan o Dixdidi Subungkugon, Bot, Misamis Oriental. O good morning po di ay, no? Dira sa 95.5 GTPM sa Lambunaw. May nag-text na sa aton ito sa pamita, pamati pero kahapon muragwa pa siya nagtingog. So madamukin nga salamat sa inyo da sa mga parintihan namon sa Junyas, Lambunaw, kagra sa Dingli, kag sa Pututan, dira sa Kalinog, Pase. Mayong aga sa inyong atanan. Of course, sa tibuok pa, probinsya sang Iloilo. Kag nalipay ta kay madungog ang central part sa probinsya sang Panay Island. Well, may buntag po dana sa Talibon, Bohol o sa Tubigon. Madyong buntag, ha? Salamat sa duha na to ka-party ng mga registration diha o salamat po sa tibuok Sambuanga del Sur kung asa nagtingog karon ang usa na to ka-radio nga partner ang Barangay Gipus FM. Good morning yung tanan diha o may buntag po diha sa tibuok Misamis Occidental nga compose of tulo ka syudad pero mulay at tangad to sa Dipulog, no? Sa Buanga del Norte, Dipulog City o diya sa Dapitan o mulayat, paingon dito si Kihor, may buntag diya si Kihor o diya po sa Plaridel o diya po sa partly sa Dumaguete, part sa Negros Oriental. O good morning po diya sa Tibok, Lanao del Norte. Nagtingog karon ang Osaka Radio diya sa Freedom Radio sa Iligan City o may buntag po sa Lanao del Sur diya sa Wao, may buntag. O good morning po diya sa tibuok Misamis Oriental sa Power Radio diya sa Villanueva o diya po sa Ingoog City. Ang Real Beat Radio nga mulay at paingon nga ito sa tibuok probinsya sa Kamigin o mulay at nga ito sa Bohol, Diyasagna. Og may buntag po sa tibok sa Agusan del Norte, na tayo sa kaparting region niya sa Butuan City. Og tibok po Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte. Og sa Davao de Oro, Campostela Badri, good morning. Og sa Davao Oriental, diya sa Mati, Banay-Banay, may buntag yung tanong diya. Og good morning po diya sa Davao Region, good morning. Sama, may buntag diya, part sa Davao del Norte. Og, of course, may buntag po diya sa Davao del Sur. Salamat kayo. By the way, ang punong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4 nga ang tao di igyon mabuhi, pinaagis tinapay lamang, apan mabuhi, pinaagis sa mga pulong sa Diyos, nga magula siyang baba. Og matod po sa Mateo 6:33, unaon yun nato pagpangitang gingharian sa Diyos, unya magpasakop ta siyang kabubuton, aron ang tanatong kinanglanon pagatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta, amahan nga langit nun, may gugmaon na mo nga Diyos. Salamat, salamat kaayo sa imong kaayo katutom sa matag-usa namo nga kinabuhi. Nga karong buntaga nakamata pa mi, imo pang gilugwayan ang among kinabuhi. Ug salamat Amahan sa imong pagtagbo sa among kinahanglanon. Labi na sa espiritual nga bahin, pag-ayo sa among balatian, salamat gayon. Ug salamat sa bagong adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi busa this morning. Wag yung may rason nga di ka namo pasidunggan, di ka namo himayaon, di ka namo pasalamatan, o di ka namo simbahon. Busa this morning, we exalt your name, we magnify you, we praise you, we thank you, and we worship you. Lord, this morning, we ask you, Lord, to minister to us in a very special way. Labi na sa paghatag ka namo, o langiton nga kaalam nga masabta namo ang mga mensahe nga imong giandam og ananas imong kogalingong mga dalan og maabot sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Busa Lord, among gitugyan ang tagsa-tagsa namo kakinabuhi karon kanimo. Tagaimig kalipay, kalinaw sa among pag-worship kanimo this morning. Salamat o Diyos sa mga partner og sa mga technician nga sa ikon ni Matap andar aron lamang mahukap kining programa. Lord, we entrust everything to you. Ug nasayod mi this morning, dunay gyud kay minsay alang sa matag usa kanamo. Lord, gapusa ang gahom sa kaaway in the name of Jesus. Ug ikaw mag-ayo sa tanang balatian sa pangalan ni Jesus. Ug tabuni mi si mga miling dugo ug among gitugyan ang tanas mga kamot apil ang among mga ekwepo nga walay mga interruption. Gamitan ni for God's glory. Akong itugyan ang tanan sa mga kamot, apil ang mabiyahe karon, ikaw magapanalipon o tagaimig kalipay sa among pagtuon sa balang pulong sa Diyos karong buntag. Dalaygon ka sa katapusan, in Jesus' name we ask, Amen and Amen. Well, salamat dahil sa tibok probinsya sa Sambuanga, o sa Davao del Sur. Manungta diya sa Radyo Amigo sa Digos o diya sa Bansaran ay dundong nagtingog pata. O may buntag po sa Naigo yun o kayo o bagalino ang Davao Occidental ba? Pahingon nga to sa Malita o si Abad Santos. Nga mukunik diya sa Sarangani Province. By the way, good morning Sarangani Province sa atong Usaka partner nga radio diya sa Gerald Santos City, Radyo Bandirang Mulayat, paingon sa Balut Island. O salamat po sa tabang sa Radyo Masa diya sa Maasim, may buntag. O good morning po sa tibok probinsya sa North Cotabato, may buntag. Awe radio na makilala, o Radyo Bandira ng Kinapawan City. Good morning po, Sultan Kudarat. O madungog po, no? Ang atong programa diya sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte. Og salamat sa tibuok probinsya sa Bukidnon, no? Tuluday atong radio station sa North Cotabato diya sa Bansalan, tong dating radio kaibigan, may buntag diyan ninyo. Og may buntag po diay, ha? Sa mapipila nato ka mga sukinting paminaw sa tibuok probinsya sa Bukidnon, ubay-ubay yun nga mga radio station diya. Halos tanan nga mga lungsod, no? Makadungog tungod sa kadaghan sa mga partner na itong radio station, labi na dias kibawi ang Big Light Radio. Salamat kay Pastor, ulat-ulat lang kay Mwanhar ako. O salamat po niya, dias kabanglasan, ha? Salamat kang Ilbis kanha diha na minaw. Usuroy lang po niya kay atong ipromote atong Bayusa. O, nagtingog na diya karon doon ay napromote sa radio dias kabanglasan. By the way, may buntag sa Libog, probinsa South Cotabato. Og sa tanang mga sugi na tuntig paminawan, mayong buntag yung tanan, labi na yun sa relatives ni Pastora Jen pamatian dia sa Talisayan, mayong buntag yung tanan dia. Mga Gido Bisen nga pamilya. Salamat, salamat. Dalay yun ang inokarong buntag. Well, atong oras ron, 12 minuto sa milabay sa alas 4 sa buntag. Og doon naman ko'y nalintan, suri kayo. Well, may buntag sa atong mga kingsunan nga minaw karon. Pasaylo ako ninyo nga di ginato mabasa. Biting dagana. Basta malipayon ko, nabinigod kang Maria Cristina Ayuban. Sabi niya, thank God for another day. Good morning, Pastor Rick. Salamat kay Gantina. Salamat kay si imong pagka-pilantrope. No? May the Lord bless you. O ganginog yung mutabang sa duk niyong pamilya. Labinigod sa kang Anton, nga nag-eskwila, no? Kang Don, kang Iles, may buntag ninyo diha, no? O kang, of course, si imong husband, kang Anthony, may buntag, ha? Mga Ayuban pamilya o Bautista pamilya. Mama Munit, may buntag. Noisy Kado, salamat sa Bula, sa Santo City. O good morning po kang Nini Jilly Kaluigan Bahian, Egan Gilod Hersalia, Rosalinda, Singog City. Josephine Merida Diagbel diya sa Talakag. Salamat kayo. O kang Edna Adi Magdua diya sa Barangay Lantang, Balinsya Bol, Majung Buntag. Wa kapaka uli diya sa Ulayan Kalilangan. Maria Teresa Maliuday, may agaday, salamat yun sa iyong mga kinabuhi. And of course, good morning po kay Dondon de los Santos. Uy, salamat kay hook up na ta sa 93.9 Shine Shine Radio Butuan City. Mauday nino. Oh. Salamat kay sa 93.9, ha? Dondon de los Santos, ha? Damo ka di parinti sa amon. Luna Simbahon Turis, salamat. Adelino Maalam Quizon, good morning. Og salamat po kang Jonalyn Layawon, no? Og Nars Layawon, grabe. Ne? Maalagad si Ginoo, ne? Mga kabag. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa atong Diyos. Kaya niya napako, nakamata o nakapadayon pa sa pagpaminaw sa programang Pinagpalang Musika og Amping. Kanunay, Pastor Boy, salamat, ha? Janet Balira, good morning dia sa Iligan City, ha? Naminaw sa Freedom Radio. Consolacion Boy Sir, salamat kay diyan sa Madrid, ha? Surigao del Sol, may buntag ni mo diyan, ha? Josephine Tenorio, salamat. Rosemary Romero Apor, diyan Santo City. Oy, good morning, more beautiful morning, Igan Pastor. Thank you, Lord, for waking me up this morning. Glory to God. Kumari na ko ni Barangay Kulungulo, may aga sa iyong katanan, no? Kay Nini Jilly, Kaluigan, Bahian. Nancy Luainon Sansanan. Oy, na birthday, oh. Morning, Pastor Boy, akong i-greet happy birthday sa akong igan nga banan nga si Ramil Clarin nga karon magsaulog sa iyang birthday karon bisan walay handa. Happy, happy birthday. Ang importante, ha, mapasalamatan na itong Ginoo. Muna'y pinaka-importante, dili ang handa, pero mas nindot doon ay handa. Kaya muna itong expression sa itong papasalamat niya doon sa Ginoo. Pero og na'y handa, di lang mo muinom, ha? Esther Bakulot Asila ng Talakag, may buntag. Di ang umalit og produkto ng Bigimax Aroma og Bayusa. Nelson Silao Kalimpas, mayong buntag, Pastor Boy, from Salumay. Libby Nakaryo Dahang, good morning. Milan Sao Daniela, Pastora, mayong buntag ni mo. Salamat kay sa iyong pagtabang sa ministry sa Allied Mission, na Ministry Church, no, diya sa Valencia City, Batangan. Big Noy Sinamban, good morning. Natanan si Abelino, may buntag po diya sa Lukiki, Malatab, Antipas, hoping and praying na makabisita kita diya po hon. Susan Itzora, it's watching, no? So, iganan si Tata Abelino, no? Mayintag makakuha kag atong bayusa para mo anak ko diha. Bibit Bulawan, good morning, Pastor. O, Salamat po kang Consolation Voicer diya sa Madrid, Surigao del Sur nga naminaw karon ha.
1: Dalangin sa iyo.
0: Delia Bell Visitacion. Hi, good morning. Pastor Boy watching from Malagit, Lambunaw, Iloilo. Ba may agad na kay diya? Kay Delia Bell Visitacion, no? Malagit, Lambunaw, Iloilo, may agad na. No? May mga pamilya da. Loud, Langrio, mga Lanado, Tirado, Bear Home, mga ano pa tong ibang mga parintita. So may aga na mga Larida, ano pa na, mga Lalantakon, Lagdamin, basta liter L mo na Aujero, Dasa Junyas. Ipakishare ng Delia Bell na bisitasyon paliog pamati Dasa 95.5 ng GTFM sa Lambunaw. Kada aga na Pastor Dan akong mangon, no? Kim Ramos, may buntag. Uy, paminawan sa natin yung kanta.

atong oras 21 minutos sa milabay sa alas 4 sa buntag at ang yung pulong sa Diyos. By the way, good morning kang Jean Kasimpong Gabiola de Ligos. Rosalina Mariano Panti, salamat. Igan Gilord, Hersalia, Rosalinda, salamat kayo. O Berge Remirata, o may buntag po kang Berge Kabasag. Nga matupay, good morning Pastor Boy, salamat sino kay Hook Up, nagyod ang 90.3 Talibon Bohol. O salamat sa among operator, diri nga sa iyo, ha? Sayo, nag-hook up, DB Kabasag, Talibon Bohol, amping mahala mo, Pastor. Salamat! Eribal Nabor, Mac, may gabi, may aga. Lilian Villamor, may buntag po ni mo, Rosemary Romero Apor, Jal Santo City, kamusta mo di ha? Good morning, Pastor Boy, og sa tanan nga namino, sa pinagpalang musika, salamat sa kayo sa Gino, kay nakamata na puntan ng kabuntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Salamat, dalaygo ng Diyos. Elita Wanso, mayong aga si Muda sa Edward Stibuli, labi na kay Uncle Itik Panis, no? Mayong aga ng call, kay may sigunla. Elita Wanso, salamat. Consolation Boy, sir. Amen, amen. Hallelujah. Good morning man sa Talisay, labi na kay Pastora P. Kalawigan Camral. Good morning sa bilog nga pamilya. Happy birthday, no? Kay Mr. and Mrs. Do Alagos, ba? Dito ka, Pastora. Ako kayong litson ba? Wala nang ibitar si Pastor Peter ba? May ngagan sa inyo, happy birthday! Good morning kay Joserin Alombro Liboon, kamusta? No? Salamat sa Ginoo. Magtawag lang ko sa emo. Mimi Bayudo Dablo, padayon Japon ko paampu Pastor nga ang balatian, ha? Igan Mimi Dablo Agusan, ha? Kagayan de Oro City Agusan, no? Tapad sa tablon. Ay, salamat sa taga Malagkit. Malagkit, no? Dira sa Labunaw. Si Delia Bell Visitation, great ko gali. Tanan nga taga Malagkit, labi na gid kay Ma'am Adila Pilya. Nga nalipay kay open naman ang Radio FM. Oy, Mrs. Adila Pilya, damo ka ni parente. Nag-mayor magani ni sa Norala, mga Pilya Santo. Salamat, salamat, ha? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. From Consolation Boy, sir. Jane Kasimpong Gabiola de Ligosa. Amen o amen. O, Edna Adi Magdowa. Biatong tanaw na asa na siya ni Karon. Abas Lantang. Ay, from Lantang, Balinsabul. God bless, Pastor. Napadaywa pa muli, ah. Nagdali, bi ako sa kalamay. Ibilin lang ato ilan ni Pastor Dan. Good morning, Pastor Boy. Og dalay ko ng buhing Diyos. Og pasalamat ko sa Ginoo kay wala ko niya pasagdi bisan sa daghang mga pagsulay sa akong kinabuhi. Pam Lansang, Balinsa, Bohol. Madyong buntag, ha? Jima Turihas ng Talibon, Bohol. Madyong buntag. Elinita Sharot, ha? From San Nicolas, Don Carlos. Good morning. Wala agad ba? Wala agad tay one day at a time. Luisiano, salamat. Lilian Villamor, salamat. Taga Victory Lantapan, Bukidnon, may buntag mo diya. Gamit mo ba yun sa diya mo palit sa Kibigan Center para makatabang mo. Kay basig doon ay mga piki mo lusot diha, no? Griselda Daugromo, amen o amen. Joy Ante Damisula, magandang umaga po. There's Danzole, salamat kay from Kapihan, Libuna, Bukidnon. Oy, hinautunta makasuray ta diha. Salamat sa kay Pastor Ed, kay Jean Pamatian, Pamatian Pamili, Gido and Bisen Pamili, may muntag di Astalisayan. Ma? Gloria Bautista Puras, good morning Pastor Boy from Hinatuan. Surigao del Zor. Victorio Aga, Pastor, may muntag. Good morning Pastor Richard, glory to God, maminaw na po mi sa pulong sa Ginoo karon. I-greet na ko karon ang mga Aga Pamili o Inco Pamili nga naga. Banding-banding karon diri sa Mabini, Davao de Oro, ha? Salamat kayo. By the way, good morning kay Teresita Reyes da sa Managok. Wala ko na mabasa, di ko na ma-retrieve, no, ang mga mensahe. Salamat gid. Of course to my mother, beautiful mother, nag-view na kay nay, di ko na mabasa nay, may aga nay, amo ni pinakagwapa ko nga mother. Of course, kay
Romeo Palmis nga nagasuporta gin sa lipstick ni Nanay. Pilik tumanda Santi, good morning Pastor Boy. Salamat Lord nakamatami para maminaw sa pulong sa Diyos from New Corelia, Davao del Norte. Rod Rosario Alcarde, may buntag from Wao, Lanao del Sol. Kamu nga taga Wao da, may aga sa inyong atanan, oh. Labi na kay Diding Cebu, mayong aga. Uy, good morning kang Nel Pati. Ah, good morning Pastor Boy. Salamat og dalay gyud ang mensahe sa Dios ning kabuntagon. Salamat sa pinagpala mo siya kada buntag. Salamat Pastor Boy. Og salamat pug kang Elisa Gutang. Beverly Ginyes. Morning Pastor, salamat sa Ginoo. Amen, amen. Tanan nga mga nagapamati sa tunda sa Sitio Somel, barangay na si may aga sa inyo da. Labi na kay Bigbig na himo na naton nga be blessener. Salamat kang Joy Auntie Damisula o kang Rosalina Mariano Panti Bailag, Balinsa City. Amen o amen Lord sa kanunay nga na pagpamata aron makapaminaw sa programang Pinagpalang Musika Amping Kanunay Pastor Boy. Salamat yun na sa mga kabag niya sa Lantapan, Lapok. Jane Lurania, mayong aga sa imuda sa New Haniway, Barangay Masyag, ha? Bagumbayan Sultan Kudarat. Rini Salped, diya sa Manolo Portits, Bukidnon, maing buntag ni Mudia. Oy, good morning Pastor Boy, salamat og dalaygon ang balang pulong sa Dios nga makalig-on sa atong pagtuo ni Kristo Jesus. Glory to God, salamat Pastor Boy. Well, to my cousin, Engineer Kenneth, Loud and Solar. Kasin, may nga kasi mo, kag kay Miay sa imong wife, kag sa imong bata nga doktora, nga subang, kag sa duha pa ka mga girl, para sa kita, puros babae, bata, taba? Paumagan lang ta sa inyong laki. Salamat, ha? Yes, mayong nga aga sa inyo da. Lord Nebkas, may buntag kalilangan bukid nun. O salamat po kay Donatay, listener nga usa si Rosalie Aguirre Perez. Good morning, pag-greet ko Pastor sa akong partner in crime, Romy Dudo Lampinig. Happy, happy birthday. God bless you always. Thanks, Pastor. From Market Side, Mangagoy, Bislig City, Amping. Oy, ang imong partner in crime, Romy Dudo. Happy birthday daw from your wife, Rosalie, ha? Good morning man sa kay Lioceline Plasio, kay Totong Plasio, may ngaga sa inyo dahil sa Hillside, Amping Kamuda. Sunya Maluluyon Pidrano Dangalio Parente, kamusta? Ara kang yapon sa gawas, ha? Pag-uli, regalo ha? Have a blessed morning Pastor, bawa salamat mo, taga Barrio Utsone ha? Kusan na banga. Arlene Sulatan de la Serna. May buntag Pastor Boy Watsing Kibanggay Lantapan. Annalyn Makalaging, good morning. Esther Guanson Milliones, may aga sa Magno Subdivision. Kakay Eri Milliones, may aga sa inyo. Oh, salamat po kang Lenny Cabaya Magayon, Elisa Gutang. Salamat kayo. Maayong buntag Pastor Boy, salamat sino kaya kong gibantayan sa akong pagkatulog. Ha? Salamat Pastor Amping Kanunay. Judith Maputi, salamat. Joy Auntie Damisula, salamat sa iyo paminaw. Arnel Padyo Subira. Vicky Buboy, good morning. Carmen Ibcas Marces. O Alma Mangkera. Meralyn Ampuntas. Iba Bulay Bulay. Labi Pai Kukamas. Good morning, Pastor Richard. God is good all the time. Well, atong oras, alas 4:30 na sa buntag. Excited na ba, no? Nga, mabli silang Biblia. Didi Pasana ng Barangay Kulungulo, good morning. Lupis Ami, thank you, Lord. Good morning, Pastor. Likewise, Paduy BL, salamat. Joralyn Dakay Kungson, good morning Pastor Boy, salamat. Og salamat po kang Edalita Anggaon. Og salamat po kang Rosinda Pangilan. Kauban nato karon nga matud pa beautiful morning Pastor Richard sa akong maanak Buan Pamilya. Greet ko happy birthday ang akong apo 14 na siya.
Karon Michael Pangilan sa akong mga igsoon, igagaw, iyaan, pagumangkon, apo Prince bisan na. Gikuha na sa Ginoo akong isa ka friend Alicia Mit. Uy. Pero nag-share nagsiran na sa inyong live sakit. Salamat sa iyang kabag-uhan. Una pa siya gikuha ni Lord sa uy, namatay na niya si Alicia Mitran. Roy Puntilanan, good morning. O kang Mercy Buta, Dulos Talas, may butag, ha? Well, panahon na yun. Di ko na ito kapunggan. Panahon na nga itong kuhang itong Biblia, bullpen o notebook, no? Para doon na tayo kalista. O gato, nablihan na itong Biblia sa libro sa Ikaduang Pedro chapter 3, no? Mauna giwali sa itong ni Pastura gahapon sa among church, no? O ako po ning i-share karon sa buntag. Pero lahi, pero related kayo. Siyang giwali kay duhara ka bersikulo. 2 Pedro chapter 3 bersikulo 8 ngadto sa 9. Ingon sa pulong sa Dios, apan mga hinigugma, ayaw ninyo kalimti nga alang sa Ginoo walay kalainan ang usa ka adlaw ug usa ka libo ka tuig alang kaniya kini managsama ra. Ang uba nagunahuna nga gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman siyang saad, apan ang tinuod wala siya maglangay-langay kundili nagulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala tungod kay dili niya buot nga may mawala. Ang Ginoo, magapanalangin siyang pulong atong gibasa. Igan, batay lang buhaton karon. Atong saligan, ang Holy Spirit niya mo'y mugiya, muhatag ka na ito, nangiton niya kaalam nga, masabta na ito. Ang buti pasabot sa atong Ginoo karumbuntag pinagining pulong. Now, by the way, kaning pulong ang gisulting ang Ginoo wala naglangay-langay. Wala siya naglangay-langay. Ako ikuha din atong tema nga, ang Ginoo is always on time. Ha? Is always on time. Di gid siya malit. Di sama na to. Nga, malit yun ta. Kasagaran sa to, mo simba, lit yun. Muna'y gitawag nga, galangay-langay, o kantong simbahan. So, igan, ay mo kasako na ako, introduction pa gani, nangigo na po si Pastor, tinood na, kaya nga mamala itong isgutan, nga ginoon na to, wala galangay-langay sa pagtuman siyang gisaan. Saan nga siya mo balik? So, nagpasabot, God is always on time. Now, brothers and sisters in the Lord, ang kamaturan mo ni, dagang mga tao karoon nga nagduha-duha sa pagbalik ni Kristo Jesus. Tinood na. Many of us nagpanduha sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kaya nga naman, makita mo sa itong kinabuhi. Ha? Makita sa Ginoo at sa, makita sa itong kinabuhi nga, murag, dili, murag kundili nagduha sa pagbalik sa Ginoo. Nga naman, nakailangay lang kita mabot simbahan. Malit lagi ta. Unya di makita ni Lord ang atong mga sinseridad sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo. Muna nga si Pedro, iyang yung gi-rebel. Ha? Ang some are willingly ignorant about this subject. Tinuod na. Morbitaw na gisulti ni Pablo ni Pedro diri kay iyang nakita nga daghang mga tao karon nang duduwas pagbalik ni Kristo Jesus muna nga iyang yung gipahayag, no? Gipahayag ni Pedro ang pagka-ignorante sa uban bahin sa subject nga ang Ginoo is always on time siyang pagbalik, mga higala. Pero uban, gusto nila may buwan. Ah, gusto nila may buwan, why the fulfillment of this promise tarish? Nga nung dugay pa ang katumanan sa iyang gi sulti bahin siyang saan nga mubalik siya, no? So uban gusto nila may buwan, nga naman, no? What is the reason behind it? Nga nung nag
wa pa man ang katumanan sa saad. Ha? Naglangay-langay. Sa uban pa naglangay-langay, no? Ang tao naglangay-langay kung Ginoo always on time na. So may bawa nato nakaroon ang gresyon, ha? Now, higalaig soon, si Pedro diri ato nakitaan, ha? Nga iyang yung gi-explain maayo ang dimension of time. Iyang gi-explain yun, ha? Ang takos sa panahon, ha? Mga igan. Muna nga kung atong susihon ang Mateo 24:36. Nag-iskot niya si Kristo. Jesus said, no one would know the day nor the hour of his return. Even Jesus Christ, wa masayod. Even ang angels, wa masayod. Ang amahan na yun ang nasayod. Sumala sa Mateo 24:36. Ug matud pud sa 42, din ako basahon na kamunay lista. Mga igala, kamunay basa. We are always to be ready, expecting His return at any moment. So kung imo basahon ng Mateo 24:42, nagsulti si Kristo nga kinanglan kitang tanan, ready ta o nag-expectar ta sa pagbalik si Gino at any moment. Either karon, expectar ta. O tomorrow, next week, next month, next year. Muna yung isgutan diya, kaya waman ta masayod. Isulti ni Kristo ang oras kung sa samubalik. Muna nga, Jesus Christ teaching us that all the time we must be ready. Huwag mo ispiktan yun ta that any moment from now, mabalik si Kristo Jesus. Mabitaw nga dunay linog na nawagan ang Ginoo nato. Okay? Huwag matod pa sa versikulo 8 nga itong ibasa, dunay mystery of time depends. Ang adlaw sa Ginoo is as a 1,000 years. Ang usa ka adlaw murag 1,000 years, pero ang usa pod ka ang 1,000 years pwede ra pod usa ka adlaw. Sumala sa versikulo 8 ng atong ibasa, ang gingon sa diri alang kaniya kini magsama ra ang usa ka adlaw o ang linibo ka mga tuig. Mga kaibigan, imagine ka sumunay mystery of time depend. Ang usak adlaw, linibok adlaw para sa Ginoo, usara, parihara na. Now, ang pagutana karon, how do we know that Christ will come right on time? Muna'y pagutana na tubalo na to. So, unsa ang pamaging masayran na to ng pagbalik ni Kristo, right on time. Insakto gyud nga panahon, mga higala. Ngayon atong susihon karon diri sa versikulo 8-9. Yarang tubag diri. Okay? Labi na sa versikulo 9. Una-una, nag-isgot diri. Ang uba, nagunahuna nga galangay-langay sa Ginoo. Sa Ginoo ang pagtuman siyang saad. Muna'y huna-huna sa tao. Nga Ginoo daw naglangay-langay. Pero ang tinod higala, how do we know that Christ will come right on time? Niara, kung atong basahon dire higala sa 9, apan ang tinod wala siya maglaylangay, kung dili nagulat siya nga ang maginulsod ang mga tao sa ilang mga sala. Tungod kay dili siya buot nga mawala. So wala siya naglangay, but ipasabot higala. Ang una-huna sa tao naglangay-langay ang pagbalik ni Kristo Jesus, pero ang tinood matod pa sa Ginoo pinagi kang Pedro, ang Ginoo wala sa naglangay. May gala. Buti pa sa mot, the Lord does not break His promise. Muna'y tinood, kung nagsana Ginoo balik, wa niya na gibuak. Wa niya na nga gipasagdan. He doesn't break His promises. Muna nga si Pedro na ingon siya nga, the Lord is not slack concerning His promise. When the Lord say it will can
we can believe it. Kung unsa ang gisulti sa Ginoo, kinahanglan niya tuwan yun na to. And we can stand on the promises of God. Standing on the promises muna ato. Diba na ikantang standing on the promises? Diba higala? Muning atong buhaton, kung unsa man ang gisulti sa Ginoo, tuwan na to. Og ato yung tindugan ang saad sa Ginoo. Why? Because the promise of God had been kept through the ages. Muna ato sa Sihon. Nga nung tuhan manginato ang gisulti sa Ginoo nga mubalik siya. Nga nung tindugan magyud nato ang iyang mga saad nga mubalik siya. Because sukad ka niya to atong Ginoo kung unsa ang gisaad gituman niya. Now higala igsoon, wabay katumanan ang gisulti ni Isaiah 7:14. The promise of the virgin birth of Christ was kept. Diba? Kung atong basa, atong abihan daw ang atong libro sa Isaiah, ha? Atong susihuni kayo, di na ito ni Masaya na higala, basing magpandodoha kasama ni Gisulti di sa 2 Peter, o nang duha-duha manggani ka, di yun makita ng imong pagkasinsiridad sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna ito na, look at Isaiah, Isaiah 7:14. Na? Pangutana na ako ni Karon, na tuman na ba ni? Now, 14, busa ang Ginoo na mismo ang muhatag og timailhan kaninyo. Og mao kini ang timailhan, magasabak ang usa ka batan-on babaye og manganak siyag lalaki og nganlan niya kinig Emmanuel. Natuman ba di wala? Natuman. Di ba kinsa na buros si Mary? Ha? Kinsa ang anak? Si Jesus Kristo. Ha? Emmanuel, nganlan lang Emmanuel higala ig soon, ha? So, dili ato makit-an. We need to stand on the promises of God, especially for concerning to his return, because from the ages natuman, usa pa lang na sa Isaiah, Isaiah unya parabot Isaiah 9:7, the promise that Christ would be called the Prince of Peace was kept. Natuman gyapon niara higala igso, no? Okay, listanin nyo matod pa sa Science City. Muna gingon ingon siya dre, kay natawo ang usa ka batang lalaki ug magahari siya kanamo, pagatagon siya nga makatingalahang magtatambag makagagahom nga Dios walay katapusan nga Amahan ug prinsipe sa kalinaw. Verse 7, walay katapusan ang kauswagan ug kalinaw diha sa iyang pagdumala. Maghari siya isip manununod ni saging harian ni David. Paliguno niya kini og patunghayon ang hustisya sa katarong sa walay katapusan, siguruhon gayud sa Ginoo nga makagahom nga matuman kini. Natuman na ba ni? Yes, natuman na. Mahigala, ha? Una nga, the promise that Christ would be called the Prince of Peace was kept. Natawag yun si Kristo. Diba siya rin naghatag kalinaw na ito? After he resurrected from the dead, ha? Nga nag 40 days, nga nagpabilin pa sa 40 nights, ha? Gihatag niya sa iyang mga disipulo ang iyang kalinaw. Another promise, in Isaiah 53, versikulo 5 og 6, no? Ako lang ning isulti ninyo, nasa 5-6, matod pa dere, higala igsoon, ang tinuod gisamaran siya tungod sa atong makalapasan. Nabunog siya tungod sa atong pagkadautan. Ang silot niyang giantos mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtangan ug pinagi siyang mga labod kita nang ayo. Versikulo 6, kitang tanan sama sa mga karnero nga nahisalaag, matag usa kanato nagpatuyang lang sa pagbuhat sa atong gusto, apan siya ang gipaantos sa Ginoo sa silot alang unta kanatong tanan. Verse 7, gidaog daog siya og gisakit apan wala gyud siya mureklamo, sama siya sa karnero nga gidala sa ihawan og sama sa karnero nga walay timik, samtang gisilutan, silutan nagpakahilom lang siya. Kita ni muna nabalik ato manan si Kristo. He never complained, although nagampo siya, Lord remove this cup, pero dili ako kabuton, imo lang, ha? Ang iyang singot ni tulo sama sa tugo. Mahigalaigson.
So natuman eh. Natuman higala exon. Okay? Another one, the promise of Christ's resurrection was kept in law. Chapter 24, versikulo 6-7. Diba? Nagsaad siya. Nga tulok adlaw. Banhawon siya. Now, unsay gisulti rin sa Lucas 24, versikulo 6-7. Matod pa dire. Dili ba miingon man siya kaninyo samtang dito pa sa Galilea nga siya anak sa tao kinanglan itugyan ngadto sa mga makasala ug ilansang sa cross apan sa ikatulo kaadlaw mabanhaw siya. Natuman ba ni? Yes, natuman. Sumuna higala igsoon kung unsa ang gisulti sa Ginoong tinudwa sa naglangay-langay. He is always on time because the Lord does not break His promises. Mubalik it sa higalaig soon. So muna, ang mga tao dili sa atong ibasa, nagduwa-duwa sila dili sa 2 Peter, di ba? Nagduwa-duwa sila. Pero ang tinuod, mga higalaig soon, ang atong ginuwa sa naglangay-langay kung unsa ang gisulti, iyag yun ng pagatumanon. Busa, mga higalaig soon, ha? Ang akong hagit kininyo, kung unsa ang gisaad ni Lord, tuuhan na to, og magpuyo ta, magkinabuhi ta sa saad sa Ginoo. We must stand on the promises of God aron makit-an sa atong kinabuhi ang atong pagkamatinud-anon sa atong pagpangalagad sa atong buhing Diyos. Mga higala. Muna nga, og atong basaw ng 14:1-3, saad na sa Ginoo? So atong uton, we can trust His promises to return. Muna atong buhaton, saligang yun atong dilita sama ni mga tao nga nagpangduduha nga si Kristo daw naglangalangan sa iyang pagbalik. God is always on time. Kamusta may mong kinabuhi karon? Are you ready? Kamusta ang imong papangalagan? Kamusta ang imong kinabuhi? In verse 9 another, how do we know that Christ will come right on time? The Lord demonstrate His patience. Ha? Grabe din sinoy biya ito na kita. Ang uba na guna-una, ang gilangay-langay sa Ginoo ang pagtuman sa iyang saad, apan ang tinuod. No? Apan ang tinuod. Wala siya naglangay-langay, kundi nagulat siya. Nagulat siya. So sa ato pa, kaning beskulo nga wala naglangay niya, nagulat siya. Gidemonstrate sa Ginoo ang iyang patience, ang iyang pagka, kung sana, pasensyahon. How long the world waited for first coming of Christ? Gikan sa Old Testament, 4,000 years bago niabot ang New Testament. 400 years. Imagine ka, pitindugaya. Pero ang tao nagpabili, nagpaabot sa katumanan siyang saan nga doon ay matawo. And that is the first coming. Mahigala. There are many, many Old Testament promises of His coming. Ang propeta, nagsulti, anang mapulong,

Unya pa abot sa New Testament kani matao nagpanduduas pagbalik ni Kristo Jesus. The efficient of God is demonstrated in His creation. Ipakita sa atong Ginoo iyang pagkapasensyoso. Diba nagsulti? Doon ay panahon sa pagtanom, doon ay panahon sa pag-harvest. Nag-require of patience. Diba kita mga farmers? 90 days, depende sa binhi, mutanom ta. Grabe atong pasensya sa pag-alaga sa atong tanom, inubanan sa atong pasensya hangtod makarbista. The passing of the season of the year required patience. Ang paglabay sa mga panahon sa atong kinabuhi, either maayo man o dili, na kinanlan sa pasensya, pasensyoso. The years needed to grow. An oak tree required patience. Diba tinorda? And you know, brothers and sisters in the Lord, ang pagkapasensyoso is also in God's plan for mankind. Plano sa Diyos sa matag-usa ka na to, nga matag-usa sa atong pagkinabuhi karon. Samtang nagulat na sa pagbalik sa inundo na tayo pasensya, pero karon murag di na pasensyosong tao. Pagsugo sa anak, pag di mo tuman, singgitan dayo. Pag di mo mata, singgitan dayo. Murag wa tayo pasensya. Mula tayo sa kanan, petindugaya, mamalikas ng uban, murag wa na tayo pasensya. Mag-alagad sa Ginoo, muna ka itong simbahan, dugay kay mabot ang membro, usahay, wa tayo pasensya. Mga higala may iso. Muna nga, abili mo higala, he pleaded with sinner awaiting repentance and faith. Ang atong Ginoo, nanawagan siya sa makasala, ngumubalik sa iya, udangob niya. Hasta karon nagulat ang Ginoo. He tell us, this is the day of salvation. Naisulti ang Ginoo, morning and Lord, di ba? Kuwento, 2 Corinthians 6:2. Today is the day of salvation. Pero kano na ka mga tao nga, ilang gireject si Kristo. Pero kung sa'yo kinaya ni Kristo, nagulat siya kanun sa kamubalik niya. Muna mingon ko, ang Diyos na nawagan na ito, pinagis linog. Aslo nga dili ka, mudagob sa Diyos, nagulat siya nimo. Doon na nga mapamaagi, nga ang Diyos nagtawag nimo. Pasinsuso kay Ginoo. Dili siya mapulaan. Dili siya masuko o di ka muduol niya. Pero magbuhat kag dautan, doon na yun ay consequence. Muna yung unako, kaning among gipuyan ka ron, yung unako sa uwali kahapon, akong gisulti kahapon. Nga suno pa sa mga sinsya, mga scientist, doon na dahil mga trends dire, doon ay kanal nga, igo pa daw kuno ang Mount Everest. Kung nagtuta, God is powerful, di ba? He can control everything. Pero ngano? Nganong doon na may linong ganong mahugmo man katong mga batong dagko dito unya uyugo ng kalibutan para nako panawagan na sa Diyos, panawagan na sa Diyos nga kitang tanan nga nagkinabuhi niya sa kangit-ngit. Grabing pasensya ni Lord, kanusa pa man ta mudangop sa Ginoo, kanusa pa man ta mutuman sa sugo sa Diyos nga muwali ta, kanusa pa ta mutabang sa bulaton sa Ginoo kung maabot na siya. Mga higalay so, kanus amanta nga tarungo na ito atong kinabuhi, kanus amanta nga ito ipakita atong sinsiridad sa pagpangalagad sa ino, kanus amanta mo tambong sa prayer meeting. Tanawagan ka nun na yung Ginoo mo ngayon ako nga kita ang mga faithful ng mga anak sa Diyos, madamay ta, maapil ta kay iniglinog, maapil man ta, maapil ta aslong nga mataw dili mo dangob sa yung tanawa ragod si Jonah. Ugwa siya mo desisyon. Huwag yung mundang balod, oy. Huwag mundang. Di ba? May ganay so. So we need to decision because Jesus Christ went. Dugay na siya nanawagan ka na to. And you know, number 3 is that. Ikatulo. How do we know

that Christ will come right on time. Onora, the Lord doesn't break His promises. The Lord demonstrates His patience. Ikatulo, the Lord delight in the saving of one soul. Mali pa yung Ginoo. Kung dunay kalag nga maluwas, higala. Nga ringon sa versikulo 19, apang tinod wala sa maglalangay kung dili nagahulat siya nga maghinulsol ang mga tao sa ilang mga sala. Tungod kay dili niya buot nga may mawala. Kung maadto man ka sa imperno, imo ng desisyon. Dili gusto ang Diyos nga maadto tag imperno. Luwason sa Diyos. Gusto siya nga maluwas ta. God is not willing that any should perish. Nagulat siya nga dunay pasensya sa makasala nga moabot sa iyang kinabuhi sa paghinulsol. And you know, this explains gipahayag yun the long wait until Christ return. Gipasabot yun ni Pedro. Iyagong gi-explain ang taas nga panahon nga magulat ta. Ang nagulat ang Ginoo nga ikaw mo desisyon nga maghinulsol kasi imong mga sala. This day of waiting should be this of evangelism. Nakuha ni muna ang katas-on sa pagulat, sa pagpakita sa Ginoo, sa pagpasensya alang nato adlaw ni nga magpadayon ta sa pagwali sa pulong sa Diyos, padayon ta sa pagwali sa Ebanghelyo. And you know what is the gospel? Ang kamatayon o pagkabanaw ni Kristo. Muna'y atong iwali. Dili bautiso. Ang bautiso iwali na to. Pagkahuman lang nga, nawali na to ang kamatayon o pagkabanaw ni Kristo. Kay mauman ang ilang tuuhan. Kay mauman ang dunay gahom nga magluwas, makapasailo na to. Magigala maigso. Muna nga, ang kataas sa mga inadlaw nga nagulat ang Ginoo, mga hinulsol ang mga tao. Muna gitawag nga, should be this of evangelism. Hala! Di tamunda sa pagwali. Di tamunda sa pasyon na lipay ko. Ha? Kang Rosalinda Pangilan. Pangilan ba to? Nga si Mitra namatay pero iyang gisiran. Usa na to, kabiblisin ha. Glory to God. Ang pagutanan ako karon, what are you doing to reach one more soul before Christ return? Unsa man ang atong ginabuhat? Aron atong maabot ang dagang mga kalahi sa di pamubalik si Kristo. What are we doing in regards to reach other soul before Christ return? Ang akong pag-ampo o pagsalig si Ginoo, saligan alagaran nato ang Diyos. God has granted us this moment to trust and serve Him. Malipay ang Diyos. Kung ikaw nagsalig o nangalagad ka, labi na sa atong pagkugi sa pagwali sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Watay na iwali kamatayon o pagkabanaw ni Kristo Jesus nga kinanglan ilang tuuhan, nga ilang mailan nilang kaugalingon makasala, inulsulan nila ang mga sala. Ug dawaton si Kristo. Pagkuman nga nagtuo ka, naginulsul ka, imunaan kong kapasailuan, ipakita ang ebidensya. Yung ipasailo ka sa Diyos, adto ka na sa tubig o magpabautiso ka. Pero ayaw gamita nga doktrina ang bautiso aron maluwas ang tao. Gamita ang kamatayon o pagkabanaw ni Kristo Jesus. Mahigala. Christ will arrive on time. On time yun ang pagbalik ni Kristo. Pangutana. Will be ready? Kung dili ka ready, ang pagsimba importante. Ang pag-ampo importante. Ang pagtabang importante. Pero di na makaluwas nimo. Ang importante.
paghimo kang desisyon nga imong hinulsulan ang imong mga sala. Tuwi si Kristo nga imong Ginoo maluluwas, dawata siya sa imong kinabuhi. Paghuman, ipakita ang pagsimba, ang pag-ampo, ang pag-fellowship, ang pagtabang, o ang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kailangan matao karon, nangalagad pero nila maangkon ang kinabuhing dayo. Why kausaban ilang kinabuhi? So, dalay ko na ginukong buntay, mag-ampo ta. Amahan nga langit doon, may gugmao na mo nga Diyos, dagang salamat sa minsayang imong ipaabot sa matagos sa kanamo. Salamat sa nindot nga minsayang imong ipaabot. Nga sumala sa uban, nang duwa-duwa sila nga, si Kristo naglanglangan sa pagbalik. Ang tinuod, si Kristo wala naglanglangan. Tungod kay dili sa gusto nga iyang gubon ang iyang saan. Iya gayong tumanon. Ug among nakita iyang ipademonstrar iyang pasensya. Kay malipay siya nga matao mudangop sa Dios. Maghinulso sila mga sala. Busa this morning kung kinsa man nakadungog nini minsan. Nga wa pa niya masiguro ang iyang kaluwasan. Mo'y hinungdan nga wa pa matarong iyang kinabuhi. Mo'y hinungdan nga wa sa panahon sa pagsimba. Mo'y hinungdan nga nakinabuhi sa sala. Pero salamat Ginoo nga karong buntag ikaw nagpahimangno ka namo. Ang imong pagbalik is on time gayon. O nagkinanglan sa tanang mga tao nga ready sa pagatubang sa pagbalik ni Kristo Jesus. O karong buntag, Lord, tanduga among kasing-kasing. Ikaw magalihok sa among kasing-kasing karon. Because this morning, this is the day of salvation. Kung among na-determine among kugalingon, nga pa namo masinatian ang kabaguhan sa among kinabuhi. Karong buntag, we come to you. Magingon ni Lord, I am a sinner. I need forgiveness. Di namo kaya luwason among kugalingon. Ikaw ra gyud ang among maluluwas. Kay ikaw ra gyud nagpakamatay ngadto sa krus sa Kalbaryo. Gilubong na banhaw. Busa, Lord, pasaylo ami sa among mga sala. Og dawaton ka namo nga among Ginoo maluluwas. Puyo ka sa akong kasing-kasing. Salamat nga ako nahimo nimong mga anak. O kaubanan na ako ang mga Kristohanon karon. O nasailan na mo, ngayon mo gayong tumanon imong mga saan sa imong pagbalik. O salamat ngayon mo gidemonstra imong pagkapasinsyoso. Tungod kay gusto ni mo na ang tanahan maghinulsul o magdawat ka ni mo. Iyang Ginoo maluluwas. Kay dili ka gusto nga malaglag. Busa, Lord, ako ning hagit sa mua. Sa imong taas nga patient, encouraged believer to do the evangelism. Nga mugawas mi among isangyaw ang kamatayon o pagkamanhaw ni Kristo. Aron ang mga tao mo tuo, maginulsol o makasinati po sa kaluwasan, kapasailuan sa sala. O ilang pamatud-an nga musubmitar sa water baptism. Because that is the public repentance. Public repentance that you're willing to follow Christ. O imo nang ilubong ang imong sala. O magkinabuhi ka na nga bago. Lord, thank you so much for your word. Hinautunta ang tanan nga naminaw karon. Naginulsol o ilang gidawat si Kristo o magkinabuhi nga kanunay ready sa pagbalik ni Kristo Jesus. Nga makita ng kinabuhi nga ready ang ilang pagkasinsiridad sa pag-worship sa Ginoo, sa pag-ampo, sa pagtabang, pag-fellowship, labi na yun sa pagwali sa pulong sa Diyos.
Salamat ng programang pinagpalang musika. Salamat sa kinabuhi sa mga lagad sa Diyos, mga ebanghelista. Thank you sa kinabuhi sa mga tao ngawa nila gipasagdan ang alagad sa Diyos, gisuportahan tungod dili lalim ang trabaho sa alagad sa Diyos, kinanglan o pagpangga, kinanglan o pagtabang tungod kay wailaing giatipan ang kalag nga dili malaglag, masustain ang pagkinabuhi nga Kristohanon, inubanan sa mga pag-ampo. Busa, Lord, iblis ang mga alagad sa Diyos, tagbuhay lang kinanglanon. Di magkamanaog, pero imong gamiton ang mga listener sa pagtabang, sa mga ministry, sa maniini. Lord, ako gitugin ang tansyo mga kamot. Salamat sa iyong paghagit ka namo. Inautunta nga, panahon sa revival ni, ang mapangitabo, nga timailhan sa iyong pagbalik. And we pray, Lord, usapod ka timailhan ang mga politikanhon, nga mga kagubot, world, kalibuti mo kalibutan, nga di magsinabtanay. Pero kami nga maalagad sa Diyos, mga Kristohano, we need to pray for them. Nga ang Diyos magalihog tuod kay, grabe imong pagpasensya. Grabe. Tuod kay gusto nimo nga maluwas po sila. Salamat, Lord. Karong buntag, karong nag-ampo ko anang satanan. Mubalik ang iswila karon. Ikaw mag-uban sa mga anak. I-provide niyo mo kinanglanon. Panlip di ka nung naitungod kay nahadlok ang mga bata. Tungod kay doon ay mga building na di pwede gamiton. Sabi na din sa Region 12. Lord, please. You are the God of control. Pero ang imong plano lamang mo ay matuman. Kay danadagan ka mga paagi. Kaya bisa og wali sa uban, di mangyod mo lihok ang mga tao, di mo irindik yapon si Kristo. Pero og linog na gani, halos na ang tao mo tawag sa Diyos. Busa this morning, ang pinging among mga anak, ang pinging among kinabuhi. Kung ang kahadlok, salamat sa iyong pagdasig ka na mo. I-renew among strength. Ikaw magasurban sa mga problema ng angkon sa tanan at mamasukin ti paminaw. Tabangin mong tanan. Nga mahinatagon me, among ihatag ang iyas Ginoo o iyas gobyerno aron ang maangkon ang mga saan nga imong gisaad sa mga tusaka namo. The more we give, the more we receive. O niyan po, may Lord, nga panalangin ng mga farmers, ang mga negosyante apektado mi sa crisis karo. Mahal giya po ng krudo, mahal ang palitunon. Salamat sa produkto nga bayusa nga usa ka alternative nga among patambukon ang yuta aron makangkon og harvest ang makatauhan. Salamat sa kari nga produkto nga usa ka foliar fertilizer sa dahon Ginoo, og salamat usab sa aroma BG Max ay mo gamit alang sa kayuhan. Lord, I pray nga tabangan po nimo ang mga OFW nga nag-antos nga to sa ubang lugar. Tabangi ang pamilya nga naadire nga dili iwaldas ang kwarta kung gusto ang ilang mga bana o bansa kinabuhi nga di na mabalik nga to sa gawas. We need to save and we need to spend much kanang mo regenerate aron nga kauban sa asawa, sa bana ang ilang pamilya. Kay lisod nga dunay mga kalamidad mo abot. Ang kabalaka, grabe. Grabe, Lord. So, Lord, this morning, ako itugyan ang tansyo mga kamot, labi na yun ang among gobyerno karon. Ngawa na magsamtanay. Ngano, yung animan, because somebody wants to cover the grab and corruption on other side. Gusto i-bulgar para maundang, para masinatian sa tanan. Ang development, half-cycle now. Lord, ayaw pasag ni mga alagad nimo nga nagunit sa taas nga posisyon politika tuod na sayon me ngayon mo silang pagagamiton to stand for the truth because they know the truth will set us free. Salamat, Lord, dalagun ka sa way katapusan. Please open the windows of heaven ug ibubong na mga panalangin sa matagusa ka na mo. Ayuhang mabalatian sa pangalan ni Jesus, ayaw tuguti nga mabalik.
kung ikaw magaprotektar ka na mo. Give us peace, Lord, in the midst of trials, in the midst of trouble, because only Jesus can help us sa tanang mga panahon. Lord, akong itugyan kanimo ang tanan. Isang pangakong kaugalingon. Wa ko'y laing ginaampo. Ayuhang balatian, iprolong ang lahat. Uban sa akong pamilya. Nasayod ka nga daghang mga kalaga maluwas pinangin ng programa. Busa tabang imi nga mga pastor nga nagunit ining programa. Lord, please, protect us today. Guide us. Salamat, Lord, sa iyong pagliwag sa aming kinabuhi. Kining tanan akong itugyan kanimo uban sa pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So, dalay ko ang inyong karong buntag. Atong oras, 5:11 na. Adlong Lunes.

Well, good morning, Kang Rosalie RB, Sinya Castillo, Del Castillo Dumalugdog, Kang Bibot Dumalugdog, maing aga. Francisco Yanong, yes, inood, naglangalangan ako dirita, kung kay. Okay, di na mga sao. Nancy Cloud, Edmund Cloud, Josephine Delia, Carlos Abilamor Gantuango, Indikita Octaviano Castormay, maing aga may. Josephine Delia, Pram Kapalong, Rosinda Inanoria. Good morning sa tanan. Helen Aliado ng Pututan, Iloilo, morning Pastor Boy. Mayong aga man doon sa inyo, ah, no? Nicanor Sudaria, salamat. Alma Quinton Hamiro is watching. Salamat no sa mga Hamiro pamilya. Mercy Kalugan, amen. Good morning man kay Ruda Lagunero Elio. Judith Maputi, amen og amen. Jen Salas, amen, amen. Rick Arsinas de Kenya is watching. Jen Salas, yes, big amen. Berge Rimerata, yes, amen og amen kayo ang pulong sino. Watching from Purok 5, Mailag, Balinsa, Bukidnon. Lindy Ligaynon, good morning Pastor, happy Monday to all listener. By the way, sa mga sugi na ito, paminaw diyan sa Balinsa City. Kung wa mo simbahan nga, gisimbahan, pwede mo kabisit simbahan ni Pastor Dan diyan sa Batangan. No? Pangitalan diyan si Pastor Rami Lansaw Daniola. Or si Pastor Dan. Lindy Lagaylon, good morning. Roger Celino, Britannia, good morning. Gloria Dumanat, good morning Pastor Boy. Og labi na sa tanan nga na materyales sa pinagpalang musika. Salamat kayo sa iyong mga pag-ampo na mo. Nindot kayo mga pulong sa Ginoo nga imong gishare, Pastor, makahatag og pagtulunan sa mga tigpaminaw. Hinaut unta masaktan sa mga suking tigpa. Uy, tigpaminaw apan, igan idna magduwa, nabdis kayo ko, amen, amen. Salamat sa Ginoo. Amiro Miro, Mami, salamat kayo. Jasin Lamata, good morning. Ka good morning man sa kay Tuto Lamata. Of course, sa kay Hope, ka kay Tintin, bangon-bangon na. Kay may eskwila. Tintin Hope, mayang aga, ha? Bangon na. Sari Bulay-Bulay, good morning Pastor Boy, God bless you. Nelly Tricagat, good morning. Jane Salas, amen. Jaime Medalia, amen. Amen, dapat kitang mga Kristiyano magbinantayon kita sa mga pagpanulti sa buhat sa atong pakig-abi-abi sa atong isig katawo nga mapailubon kita kanunay nga makita si Kristo sa atong kinuwi. Salamat kay Igan Consolacion Boys. Tinood na. Amo na gitawag nga Christ-like. Like, no? Christ-like-nish. Mona siya. Gina Hamura Yoro. Oy, kamusta ha? Kamusta kay Gina Hamura Yoro? No, parinti mo itong isa kay na Hamura. Ah, Hamiro da ito. Good morning, Pastor. Kagit Pastora Olive, good morning na. Nabalhin naman ka mo, Pastor. Salamat kay nakita manamon. Okay, nabalhin na. Kaya nasunog to. Wala ko yung tiyas na karon. Gina Hamura Yoro. Kag Arnel, may aga sa iyo na. Balik na ka mo sa grupo sa kaibigan, ha? Lisa Arlante, amen, amen. Glory to God. Good morning, Pastor Boy. Gloria Dumanat, dalay ko ng pulong sa Ginoo. Amen, amen. Taga-Malibay ni Pasay City na, nag-bakasyon. Risa Diogo Dermids, amen, dalay ko ang Diyos. Taga-Pulumulok ni Silway Utso. Felix Tumanda Sarse, amen, amen, amen, amen. Carlos Abilamor Gantuanco, Diyan Santo City, amen, dalay ko ng balang pulong sa Diyos. Karun nga buntag. Amen o amen, Lord Jesus Christ, God bless Pastor Boy. Ha? Salamat, ha? Good morning kay EJ Plastic Wear. Sa kay Igan Jima, Igan Boy, no? Almudya, Jima to Beliza Balsumo Almudya. Mayong aga sa inyo, ah. No? Salamat ni kay Drang Aton niya, Kibigan Center. Wow! Ari ng dalaga sa wow, si Diding Pugasa Cebu, ga? Cebu Lechon Manok. Mayong aga sa imo, Deng. Kamusta ka muda sa ano? Ah, sa wao, bakal ka mong kabayusa da siya, ha? Di ganis kaibigan center kung may kaibigan center da, no? Salamat, Gid. Ato nga isa ka board of trustee, ha? Consolacion Boy, sir. Amen. Thank you, Pastor Boy, for the wonderful message of God that you shared with us. God bless us all. Salamat sa Ginoo. Ay, notot ka, ha? Paspasan na ito ni Gwani, ha? Paspasan na ito, Gwani.
kamo dia, no? Kinsa ba yung mga associate dia? Si i-share ang pulong sa Ginoo sa manir sa Linda Pangilan. Ah, yang gi-share atong programa pinagpalang musika. Nalipay kay sa nga napatay, namatay to si Mrs. Mitran, pero naana sa Ginoo. Banhawon to ni Lord, inigbalik niya. Ah. Santo City, Elimari Talisay Ruplo, amen ug amen. Nilete kagat, amen, hallelujah, glory to God. Noni pinardadap, amen ug amen, dalagon ang akong, dalagon ka akong Dios, amen, amen, amen, lim, unom ka, amen. Kauban niyan, eh, taga Malaybalay City na sila, no, Bukidnon. Unom ka, amen, kang Kusulason Boyser. Good morning kay Pastor Jim Tubong. Pastor, good morning. Salamat nga gipanalangin ang grabing antos aning duha, no, si Pastor Tubon og si Pastor Baktol. Kami grabing antos Bible School sayway bugas, no, pero karon disakyanan na sila ni Pastor Baktol, no. Congrats, no, maipamo. Salamat sa Ginoo. George Landres, may aga, no, salamat sa Ginoo. Kamusta ang aton nga mga gulay, no? So dalay gyud ang Ginoo. Teresita Milis Canato, good morning Pastor Boy, have a blessed day. So amuning utod sa ministro din sa Banwa sa Surala nga gabrigya bugas, no, kaya kinabilinan na aton bala sa aton Black Christ. Labi pay ko kamas, amen. Ilinta Sharot, morning Pastor, salamat sa minsay nga imong gi paabot kanamo, na bless ko, salamat, ha. Grabe, oh, pila ni ka heart unom nya upat ka, amen. Rosalina Mariano Panti, salamat sa balang pulong sa Diyos karong buntag, dalay ko ng atong buhing Diyos, amen. Taga Mailag. O, niya na si Rosalinda Pangilan, oh, glory to God sa presensya, pasensya niya sa atong Ginoo. Salamat Giyod, ha. Salamat Giyod, morning sa tanan og sa sangay Rosinda Inanuria. Salamat sangay Prince, salamat Pastor. Victoria Aga, good morning Pastor Boy. Greet na ko akong self nga nag-birthday karon ika 55. Nako karong adlaw, salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman, ilalom sa iyang pagkamaayo. Glory to God. Oh, 55 na, double 5. Happy birthday Pastor. No, Victoria Aga diya sa Santa Jose pa. Salamat, no. Basing mag-ila mo sa akong iyan diya kang Auntie Ruth Birhom, Italia. Good morning. So 55 na sa ako, mag 64 kang June 28. Ako ni Solte kay yawat na lang basig doon ay mugrit na to. Kanya, pakapinan pa o regalo. Ah, lipay kayo, eh. Alagad si Ginoo. Julita Taloon Tumupas. Good morning, Pastor Richard from Bukasanon. Uy, Darlene. Good morning, Darlene. Kinsama ni nga Darlene, eh. Good morning, good morning. Consolation Boy, sir. Thank you, Lord. God bless us all. George Landres, good morning. Igan Pastor Boy, salamat sa balang pulong sa Diyos. Amen o amen nga. Good morning sa pamilya mo, ah. No, ang Ginoo mag-bless sa imo mga tanong para makatilaw naman ta. No? Salamat yan sa Ginoo. Jim Tubon, amen Pastor. God bless for the nice message. Kamusta Pastor? Regards ko sa imong wife, no? Salamat kayo. Pwede kabasag ng Talibon Bohol, Barangay San Jose. Imin-imin Pastor Boy, salamat sa mabalang pulong karong buntaga nga among nabati gikan kanimo Pastor Boy, og malipayon gyud mi Ginoo kay ana gyud mag-uban kanato og walay gyud ta pasagdi. Okay? Pasagdi nga nagsunod sa pinagpalang musika matag kaadlaw. Dibi ka basag Talibon Bohol, amping bahana mong Pastor Boy. Salamat ka Dio. Diya mo palit sa iyang aroma o BG Max, iyang tindahang gamay. Diya sa Barangay San Jose. Salamat kayo kay nagtingog na kuno. Nagtingog na ang Radyo Bandira sa Ispuntang. Adelino, maalam question the second. Amen sa pulong sa ino. Thanks, Pastor Boy. God bless us all. Salamat. Nenel Titkagat, salamat Pastor Boy sa minsay nga naghatag kanunay o kadasig. Ganahan kay mi maminaw. No? Salamat sa Diyos. Jen Salas, amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Pastor Boy, sa pag-share. Be still excited and continue listening, reading, and embrace words of God. Kahit time will come, wala na sang mag-share. Tunood na. Amo na ginambal sa Juan 9:4. Samtang adlaw pa. Buhato na itong ginapabuhat sa Diyos. Kaya maabot ang gabi na wala na sang makahimo pa sa ibang nga buhato. Meaning to say, mag-abot ng Ginoo. Wala na. Luhi kayo ang mga tao nga. Wala'y kaluwasan, anak.
wa anay kaluwasan ana. Karon ang kaluwasan, karon ang adlaw sa grasya. Mamatay ka, wa anay kaluwasan. Bisag usaw ni mo nagampo. Imo magay nang giwalihan sa buhi pa di magay di maminaw. No, unya ampuan nato nga patay na. Awa na, muna karong buhi pa. Ampuan nato kay buliyog Panginoon sa kinabuhi. Muna ampo wali, ampo wali. Jonay Leon, yes amen Pastor Boy, importante gayud ang pagpasensya sa atong kinabuhi ug dili na ta magduha-duha sa pagduol sa atong Dios. Amen. Ni kanul sudarya, big amen, nilete kagat, amen, amen, hallelujah. Albert Abriana, Senior, Lord, salamat, amen, salamat. Rosalina Mariano Panti, amen, sa word of God, salamat, Pastor Boy, sa mga minsay, karong buntag, to God be the glory. God bless us all. By the way, atong oras, alas 5.23 na, huwag ka nang oras sa gihatod sa atong produkto nga BG Max Plus, pinapalang kapsula, ingon po sa aroma. So, sa atong mga sukitig paminaw, huwag nakawag pa ba, gamit mo sa atong bayusa mapalit niya kang Pastor Dan, no? Ang atong bayusa patambuko niya atong yuta, kuhaon yung acidic, yung dunuton ang tanan ng mga waste sa farm, iturn niya into fertilizer para pagtanom na to, doon ay mga nutrients, natural nga nutrients, mutubo ang tanom, mudagan ang gamot, simpre pagdahan kamot kay dagang kaunon, mudako ang puno, mulagpad ang dahon, kay ang dahon muhatag og natural nga sticky sugar, mamuhi mo patambok niya, give and take principle lang, may gihala. So gamit mo sa bayusa ha, ayaw di yun mo mag di yun mo mag ano, magmahay kaya ano, makita yun yung produkto nga bugat ha, dako mo, dakog harvest, gamay ang gasto, no? So gamitan niyo niya, suportahan nato sa ikare ha, kay Pulya Fertilizer ni ang iyang iguning tanom, tanom niya iyang patambukon iyang isustain. So ang bayusa nato ang yuta patambukon, gamitan nato og Pulya Fertilizer ng Hikari, powder ni siya. Kamuna ito na, isa kagalon, isa kasasi. Unya, hulatang na 24 hours. Pag usa ka tanke imong isprihan, bubuan ni mo og duha ka tinapang bayusa og duha pod ka tinapang Hikari, ha? Mahigala. Para nga mutambok ang atong yuta, mudagan ang mga insekto, no? Isustin. Kay usahay ang yuta nato, no? Mo na gibuhat diri. Pero ang maayong pamagi, palit mo kabuno nga kinilo na lang nya inyong tunawon sa tubig, isagol po ninyo sa inyong usa ka sprayer. Muna ipagamit, no? Dunay bayusa para sa yuta, patambukon. Dunatay Hikari para sa tarong nga iyang isustain ang dahon nga mutambok para muhatag sa og sticky sugar, natural fertilizer sa yuta. Kaya nga naman, di sa makaprovide og sticky sugar kung atong gamitan og dili organic nga abono, no? Kung dili kanang abono ginapalit nato, piting mahala. So ginadaot ang yuta, ginadaot ang kinaiyahan, muna ang bayusa importante.

0: Kinsa'y palihog taga asa?
1: Marge Pilingya, Pastor, sa Marihapan, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. At lasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
1: Na ako'y arthritis. Oo, nagpakitap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
1: Tulog ka adlaw.
0: Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang ginoot among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakian ka man?
3: Sakta sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Aniyanay bagko ang solusyon sa imong hubag. Maokin eh, ang aroma, herbal oil, ang pinagpalang nana.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panike, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Yes, Pastor. Good morning.
0: Taga-asa o kinsa ni Palihog?
5: Si Bibi Hilot ni Pastor sa CDO, Pastor.
0: Bibi Hilot.
5: Ah, Pastor, magsisimuli ko about sa akong migraine.
0: Migraine, yes.
5: So, santin pa niya po, gibati, Pastor, din. Naka-desisyon ko nga mag-dinner ko sa Bizimax, kaya mag-mintin po ko, pag-inom ko anong Bizimax, Pastor. At nga time, Pastor, nito gagawin akong migraine. Dua ka-adlaw na ako, giantos, kinadala na ako. Kaya wala ko nag-inom, pin-deliver, kaya mura mangyapo. So, pag-inom na ako sa Bizimax, Pastor, wala na dating tila ka minuto, nahinahinay sa kawala. Santod ka rin, Pastor, wala naging magsakit. Then, ikaduan na akong testimony, Pastor, akong mata magsigid luha-luha, Pastor. Nabinag ka ng message akong bila sa paghilot, Pastor, kay Pusay, binuntaga manggod akong hilot.
0: Okay, so ang imong trabaho, gapang hilot ka?
5: Oo, gapang hilot ko, Pastor.
0: Okay.
5: Then, ato akong mata, Pastor, pag street ang Pusay, upat ka adlaw akong bila, mukalit lang tulo akong luha, Pastor. Wala, magsiin akong trapo sa akong mata, kay mutulo gi, Pastor, diligid mapugnan, gali akong bana, Usay. Kapuhan niya akong mata, kay Pusay, mag-atubang min, nagtulo man ang luha sa akong mata. Sa akong gipatuluan, Pastor, akong anak, ingnan ako na, tuloy ang akong mata sa Bidimax. Kaya rin, kanana may nagtestimony nga, gipatuluan ang mata nga galua-luha, basin mawala na ni, kay kasol kay Pastor.
0: Bisan, okay. So, sa itabo, wa nagatulo ang luha sa mata, di na kayo magtulo, nasama ka dito?
5: Patuluan ako, Pastor, kadabuntag na yung Pastor, akong gipatuluan, wala okay. Na magluha-luha, Pastor.
0: Okay, salamat ka, Igan, ha? Salamat din kayo.
1: Salamat din ako sa Ginoo kay kinalang ka tumaks ako na inom, nakabindog ko, tapos ipalitan ko gahapla sa akong mama, kilalang ako na inom, nakabindog ko, tapos ang tanan nga ugaw, akong gipang, ano tanan, gipagawas sa tambal, at ang akong gipanglitang, murag ka ng mga lapok.
0: Mao ba?
1: Mga ugaw.
0: Pila na ikaw kaadlaw nga kuan, o mato sa imong mama, duwa kasi manag kang dili kalakaw, di kabakod? Unsa man?
1: Oo, dili ko makalangaw, dili ko katindog, niya akong tiil, murad ka nang ipamaol tanan.
0: Pamaol tanan. Tapos nag inom ka og kapsula, nagbawas ka og daghan ka yung mga hugaw?
1: Oo, mga hugaw, akong di pagawas ng mga ikan sa kontiyan, mga hugaw, mga lagom-lago, mga itom. Mauba?
0: Dili normal lang yung pagbawas na ikan ito siguro?
1: Siguro.
0: Okay.
1: Kaya napasalamat ko sa Ginoo kay nakatindog na ko ron, nakauli ko diri sa mua.
0: Asa ka napit sa ginsan, katrabaho ka or dito ka po yun?
1: Wala, dito ka po yun akong bana.
0: Ah, okay. So, nag-antos ka sa sakit, karon salamat sa Diyos na ayo ka. Pilang kapsula imong gainom nga nakabakudayin ka o nakarakaw?
1: Mga apat lang.
0: Apat lang? So, karon gikan sa ginsan?
1: Nakatindog ko.
0: Nakatindog ka? So, karon gikan sa ginsan, nagkabiyahe ka na pauli diya sa Bumbayan aron pagbutar?
1: Oo, nagpauli ko. Tricycle lang na naman gitakyan.
0: Gikan sa ginsan?
1: Oo.
0: Okay. Salamat. Kinsa kayo ni Palihog?
1: Shirley Pilan.
0: Okay, salamat kayo, Igan, gikan sa Jinsan.

0: pagsa. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kala kumusta o gamaing buntag kanyong tanan, sa ngalan sa Vegemax Plus ang pinagpalang kapsula o sa ngalan usab sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sa ngalan sa atong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O bandubanta, ang tudalasay sa atong sayron kining pipinakang balita, pakita mo din sa Mindanao o nabutay balita gikan sa Visayas atong kadato sa Osaka Food Supplement ng atong giilang pinagpalang kapsula. Ang Vegemax Plus, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw nga Lunes karon o gapit sa kinsina, aning bulan sa Hunyo 2026. O sa mabugnaong kabuntagon o luyo sa lalaing mga pitabo sa palibot, igsoon, kaibigan, sa gihapon na pasalamato kita sa Diyos nga nakamatapata. Ning atak na sa kabuntagon og salamat sa matahong mga buntag nga gihatag sa Dios oldo sa mga dapit igsoon sa gihapon magkaroon og unya nagyapoy pagtadi pagtayog sa yuta mga kaibigan. O sa gihapon nang naod kitang safe ang tanan labi na sa mga dapit nga asa dito mas kusog igsoon ang pagtayog sa yuta. Amping-amping mga kaibigan. Asbon ko adlang Lunes karon, baguhay pa lang ato dungog ang programang pinagpalang musika ato nakauban si Pastor Richard Dangalio. Ako nga maguwang. Broadcasting live dito sa Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. O karon igsoon sa atong Mindanao Visayas Headlines. By the way, kasubugin na ko ang ako gi-announce kahapon nga diha ko sa Bayugan. Pero ako mo dayon kay I found out sa group chat nga wa makasignify no ang atong partner station sa Bayugan nga naka hook up sila kanato. Ay ato pug dayon gi pangutan na kapon wa pud maka-reply. Akong silipon karon ko naka hook up ba ang Bayugan. Morning to kaibigang Noel Cagol. Belated happy birthday. Partner, belated happy birthday. Noel Cagol o Babatangan. Kita kits ta ugma, brad. Kay nanak ko di ugma. Asbon ko sa Bayugan, kasubogin na ko. Labi na kaibigan. Igan Nelson, nag-text ko na yung mawa ka magka-reply nga kanang dili ko maka-anha diha. So akong gi-postpone ang akong schedule sa Bayugan o mausap diha sa Butuan. Then sa mga dapit sa Agusan. Pero diha takahapon igsoon sa Prosperidad. Punta kayong tanan diha, labi na giyod sa ato mga listener sa Metro FM, Prosperidad, may buntag labi sa Tuntuda Family, may buntag diha, Tuntuda Family, o gabisan pa sa Corvira Family. O diha usab sa Tagum City, maayong buntag, ila Kuya Jerry. Uban siya pinanggang kapika sa kinabuhi nga may atang ka na ito gabi dito sa Tagum City. Kay ni Palito o gapito ka grapa nga Vegemax. O niya napulo ka grapa nga aroma. O gumausab diya sa Tandag diya. Ay may buntag kabigang Timio Plaza diya sa Tandag. Ato ng listener sa atong programang Pinagpala Musika. Salamat, salamat din kayo, kaibigang Timio. No, salamat sa nga mitagbo ka ito kahapon dito sa Tandag City. Og, nakikita ka na ito. O niya, panpon ni Palit sa atong produkto nga Vegemax. May buntag, kaibigang, pangalan itong nitagbo ka ito kahapon dito gabi isa panabo. Sa ikala na ito.

0: didi ta panaw, maibuntag kanyo diya. O ga, mausab kang kaibigang, o ba ni? Ah, didi no. Roberto Malcampo, o ga Teresita Malcampo, maibuntag kaninyo. Taga panabo ni, ni atampod kay, ni palit na pagkikita ka na to, o ni palit na po dahil sa itong produto ng Vegemax o Aroma. Salamat kay Igan, salamat kayo. Teresita Malcampo o Roberto Malcampo diya sa Panabo City. Tagasa ka ni si Didit nga panaw. Nagkakommunicate ka na to sa atong cellphone gabi sa 112 to. At oras ng gabi, 41 minutos pagkalipas alas 5. O kan, sa ulang tudling sa itong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: DPWH Zamboanga del Sur, 1st District Engineering Office, nakumplito ang farm-to-market road sa Santo Rosario nga nagdala og mas sayon nga access sa merkado.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Samtang agsurnon og talagkugnon nga si Rene Baterbunya gihandom sa pagsaulog sa Agusan del Sur Independence Day.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Laing ulang tudling sa atong mabalita, mga kaibigan, lalaki patay human atrasan sa jeep dito sa Panglao, Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Membro sa milisya ng bayan, voluntaryong misurrender sa kapulisan sa Don Carlos, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Og sa atong balitang hiligay nun, mga kaibigan, tasok nga kuwaan kuntani isang tubig nagkalayo sa Dunyas, Iloilo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapos ang ulan tudling sa atong balita, usa ka alias Ino ang nasikop sa mga kapulisan sa Maytagbina, Surigao del Sur tungod sa pagpangawat sulod sa balay simbahan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mawag ka ng ulan tudling sa atong balita, tutka na sa produkto ng Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, mga kaibigan. Diya sa tandag ang atong produktong aroma available diya sa tindahan ni kaibigang Nick, no? Acapulco diya sa Barangay Rosario, Tandag City. Anak mo diya sa ilang panimalay, kaya amin silang tindahan, kaya diya mapalit itong produktong aroma. Huwag na po yung Vegemax diya, mga kaibigan. Diha sa prosperidad, available ang atong produkto diha, mga kaibigan, nga aroma. Kaya nauta nag-aroma, so naatay aroma, pero 50 ra nag-agrapa, ha? Kung ang adunay 25 katao mo palit katag 2-2, hurutan dahin na siya. Basing pre na kaadaw ikson, mahurutan na nga 50 kagrapa ito diha. So, ato mo dito, palit mo dito sa Metro FM stations diha sa Baba. O diha sa prosperidad, ha? Ikson, kung usakas na yung mga pangutana ito sa produkto, mahimo kang mutik sa itong numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. O ga, kung aduna kay mga testimonies, usakas sa nakangkunog kayuan, ugbuot o mabot o ga testimony, ikson, malipay kay ko kung makatawag ka sa maugyapong numero. Numero 09-27-71-12-12. By the way, happy birthday to kaibigang Joy Longino. O ba, Don Carlos. Kaibigang Joy, happy, happy birthday. Ang pagtibayag, ikatusab kang ako nabasaan ganyan si Iga na Martis ang Palsa, ang tibayag usab niya kanimo. God willing, basiga makapas na ko niya diha. Good morning to kaibigang Dayaon Rex og Julaverne Obuta Suarez and Lily Cagas. og Marka Joshua Pugoy Salo. 45 minutos pagalipas alas 5 magkaibigan sa mundo ko, bayugan in kaso natin mga followers ng Facebook Live diya. Dili ko magkaana diya karon, wa ako diya karon kay ako na sumid kapon nga makita yo ko diya sa atbang sa tindahan sa 7-Eleven pero wa ko makadayon. After nako na kita nga wala sa group chat igsuon naka signify ang atong partner station sa Bayugan nga nakook up kadto ang maong istasyonan. Diya sa Metro FM Rosario ang atong produktong VGMAX Aroma Parit na mismo sa istasyonan sa Rosario sa Metro FM makaibigan. 46 minutos makalipas alas 5 o karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: DPWH Zamboanga del Sur First District Engineering Office na kumplito ang farm to market road sa Santo Rosario nga nagdala o gamas sayon nga aksis sa merkado. Aron hihatag na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Limit na nukad sa 11.1 ng Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Nakompleto na sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Zamboanga del Sur First District Engineering Office ang 1.68 lane kilometer nga farm to market road diltong dapita sa Barangay Santo Rosario Ramon Magsaysay Zamboanga del Sur. Ang proyekto gituyo aron masulbad ang dugay nga problema sa hugaw ug lisod nga agianan nga nakaapekto sa transportasyon sa mga produkto sa mga mag-uuma ug sa paglihok sa mga residente ilabi na kung ting-ulan. Tungod sa nahuman nga proyekto, ang daan nga dalan nahimo na simentado nga grasada nga mas ligon, mas luwas og all-weather access. Mas paspas na karoon ang transportasyon sa mga produkto padulong sa merkado sa Pagadan City nga nakatabang sa pagpadugang sa kita sa mga mag-uuma og pagkunhod sa gasto sa biyahe. Gipasabot sa DPWH nga kabayan kini sa padayon nga programa sa gobyerno aron mapalambo ang farm-to-market roads og mapaligon ang agrikultura sa Zamboanga Peninsula. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Zamboanga del Sur para sa Vegbox Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Limit para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kay Bigang Francis Ralph Limit sa maong report na hukadhiya sa Barangay Radio Gipo sa Zamboanga del Sur. Pastor, good morning. Dili ka magkapit diri sa hingo oga. Dili, iga na Lisa. Nawa ako pagkadayon sa Bayugan o sa Butuan. So, wa ko makadayon. O di ko kadayon og agi usab diha sa Hingoga City. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Zamboanga del Sur, atong sayron ang balita pagitabo sa Butuan City. Balita gikan sa Butuan City, sa atong partner station dito.

0: card office. Halos doon kayo sa card office. Naibutang ang istasyonan. Di mo palit, mga kaibigan. And then, pag naamo sa San Franz, pabor mo sa France, at tumo dito sa Flash FM, diya sa San Franz, Agusan del Sur, ang atong produkto mapalita. Sa Liangga po, available na ikso ng atong produktong aroma dito sa Liangga, kinutdan po ta, diya sa Radyo Kamayo. Then, pag naamo sa Marihatag, diretso na mo iksoon. Watay butiga diya sa Marihatag, diretso mo diya sa istasyonan mismo sa D1FM. D1FM Marihatag, diya si kaibigan Analisa. Kaibigan Lisa, diya sa Marihatag, met D1FM. Diha sa kagwait, arasasan, kasubukin na ito at magkapit ang kaibigan Mark. Kay pagdawat na ko si mong reply, medyo nakalampas na ko sa Marihatag. Manapod na kapit sa San Miguel. Kaya murag din ako makaya pagkapit dito kahapon. Atong oras igsoon karon 55 minutos palipas alas 5, laing balita mga kaibigan. Membro sa milisya ng bayan, voluntaryong misurrender sa kapulisan sa Don Carlos, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawat ng report ni kaibigang Charimi Pahangin na nukad sa Radyo Kaibigan of Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Misurrender sa motoridad ang usa ka kanhi membro sa militya ng bayan human kini voluntaryong mitahan sa headquarters sa Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company sa Burok Maaswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon, pasado alas 3:15 sa hapon niadtong Sabado, Hunyo 13, 2016. Ang nitahan gilalamag sa alias Gatoto, 47 anyos, o ganisakop sa militya ng bayan nga nalabigit sa nabungkag nga Guerrilla Front 68, ubos sa Sub-Regional Company Force sa North Central Mindanao Regional Committee. Sumala sa kapulisan, ang voluntarong pagtahan ni Toto bunga sa parang nagpakusgang intelligence-driven operations nga gilusad sa Bukidnon 2nd PMFC sa pagigtambayayong sa 103rd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 ug sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit. Sa pagkakaroon, ang maong kanhi rebelde o gitawag nga Friend Rescued ang naanasa ko sa diag pagkatiman sa mga intelligence operative sa Bukidnon 2nd PMFC. Ibaubos sa subkini sa debriefing o profiling, isip kabahin sa proseso sa iyang pagbalik sa subakan sa balaod o reintegrasyon ngadto sa komunidad. Giparayag sa kapulisan nga ang maong kalambuan nagpakita sa padayon ng epekto sa mga programa sa gobyerno nga nagtumong sa pagdasig sa mga nalinlang individual sa armadong kalihukan aron mopili sa malinawon og bag-ong kinabuhi. Balitang Hirugranato sa Vegemax Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamang ikan sa 98.5 Radzo, kaibigan Valencia City News Center. Karisigan sa Army S. Pahangin. Para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigan Charmi Pangin sa maong report. Ano ka diya sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Laing balita mga kaibigan, balitang hiligay noon. Tasok ang kuwaan kuntani isang tubig nagkalayo sa Dunias, Iloilo. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Nagkalayo ang tasok nga kuhan ko tani isang supply isang tubig sang caretaker sa Barangay Pundasyon Dueñas Iloilo. Surakay punong barangay Ronilo Colyada sang Barangay Pundasyon ginkakibot sang nagatasok kag caretaker ang pagburot-burot nga huni sa gintasukan kag sang ilat gintistingan sindi ini ang nagkalayo. Dugang pa ni Kulyada, ginpadangat naman nila sa talatapan sang Municipal Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources, kag DNR, agud maimbestigahan. Ginkordo naman ang lugar, kag temporaryo nga ginpauntat ang pag-obra sang manugtasok, agud malikaw sa posible nga kahalitan. Sa ngalan sang BGMAX Plus ang pinagpalang kapsula, kag aruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 JTFM Lambunaw, Iloilo, Trugna, Baskugpa, ay ay ay!
1: Mindanao, Visayas.
0: Madamog din salamat kaibigan Rene Lasa sa mga report katapusang balita magkaibigan o sa alias Ino ang nasikop sa kapulisan sa may tagbina Surigao del Sur tungod sa pagpangawat sulod sa balay simbahan. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigan Rinalyn Rosit Martinez nanukad sa XRM tagbina Surigao del Sur. Kaibigan Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Malampusong nasikop sa mga personay sa Tagbina Municipal Police Station ang usa ka wanted person nga si alias Ino atol sa gipahigayong warrant operation sa munisipyo sa Tagbina Surigao del Sur nito pinsa 13 bulan sa Hunyo 2026. Ang akusado nasikop pinagi sa warrant of arrest nga giissue sa hingtungdang korte tungod sa krimen nga pagpangawat sulod sa balay nga gipuy-an o public building o edifice sa devoted to worship sa revised sa Penal Code Article 299 ang dinakpan nga individual gipahibalo sa mga katungod sa konstitusyon sa usa ka pinulungan ngayang nahibal-an ug human gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa tukmang mga dokumentasyon og disposisyon. Ang malampuson nga operasyon nagpasiugda sa pasalig sa Tagbina Municipal Police Station sa pagpakusog sa kampanya ni ini batok sa mga wanted nga tao og pagsiguro nga ang mga individual nga magatubang og mga kasong kriminal madala sa korte sa balaod. Si Police Major Jansenric Epreciado sa AKOP Tagbina Municipal Police Station midayeg sa mga operating personnel sa malampusong pagdakop og subling gisubli ang pasalig sa istasyon sa pagmintinar sa kalinaw og kahapsay sa munisipyo. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rina Linuset Martinez sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigan Rina Linuset Martinez sa maong report.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Mga igan, wala tigong oras. Sa ngalan sa VGMAX Plus ang pinagpalang kapsula. Agmusab sa itong aroma herbal oil ang itong pinagpalang haplasa. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan ako kini si Pastor Dan Dangalio temporaryong manamili itong mag-aingon prevention is better than cure. Ampi mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Science Headlines.

0: kontakin mo din kaibigan.
1: Si Mrs. Roselyn Masinunis, Pastor, sa Tago.
0: Ah, yes. Katong akong na himamatya, no?
1: Oo, Pastor. Magtestimony yung unta ko, Pastor.
0: Ah, sige, paliyog, kaibigang ate, no?
1: Oo, napasalamat po sa Ginoo, Pastor, no? Nga nakapalit yun mi og katong VG Max, katong sa Tago. Pag-anini mo din sa Tago, Pastor?
0: Oo, ate.
1: Okay. Kanang sa oo niya. Sa ako pong, isa ka ako nga lalaki, nabikin ni L. Pastor, kaya kanang, kinilaging, kaya sa mga bata, Pastor, Unya karon, kanang mula kao siya, Pastor, ngot-ngot daw niya, sa yan si L, sakit na mula kao siya. Nanyana siya sa, nanyana siya, Pastor, nga, Manila, katong ipainom ni mo sa ako, Aba, katong ipakaon mo sa ako, ang kapsul, Manila, kanang, nasil na din ako, Manila, kanang, nawala na siya, ang sakit na, ang wulwul sa ako, ang katong tigil, anak siya, Pastor.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Oo, nagingon ko, Pastor. Salamat, Lord. Salamat na laikon sa Ginoo nga. Kanang pinaagi sa VG Max, Pastor, nga sa isa lang nila na si Pastor na bati yun niya naging ang kaayuhan.
0: Amen. Salamat kayo. Kinsa ni paliyog o taga-asa?
2: Sige na ho, tado ni taga-akandayo ng Lorito Agusan del Sur. Kagunang akong bayaw, Pastor Dan, na nakuma. Amo kong di kuana, amo kong di pa inom o mas o niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito. Lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor. Pagkalima kaadlaw niya nga, iparipal sa tagong kay ito na daw mahibalan o kung siya ng sakit niya kayo na kuma mangod siya Pastor, di makapingol, di makamata siya, di pagitan ganin niya, di karga na siya sa ambulansa mo, pag ganin di bukan, iyang mata, di bulikat na mo, iyang mata, bawa niya, ayam mong ituslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, among di ulitog na lang siyang babak kong video max, among di pusaw, di dasok na mo sa iyang babak niya, pagkakaadlaon, Pastor, naginuk-lihok siya kay kalibangon ko, no, niya, nakalibang ya dihugasan sa akong manghod na banan niya, dihugasan siya kaya pinakalibang na dihugas sa iyang higdaanan. Wag ko nga naghugas, Pastor. Naglingkod naman diha sa katres. Nakalingkod na unya. Taod-taod na nagtumi dito kay silingan naman amo, nagtumi dito, nagsitam. Amo siyang ano ka na, ano, kumusta naman ka? Isa nga, isa. Kaluin sa Diyos, impan niya. Maayo naman ko, impan niya. Nangayo dahil siya o pagkaon.
0: Kamusta si Karun ang maong pasyente? Imong bayaw?
2: Kaluin sa Diyos, Pastor. Dubera siya na ayon.
0: Nahaplas po ka karuma na eh.
2: Maugan eh, papalis ko itong pag-anay ka distagong nagpalis ko.

0: nilaw?
1: Ilabas ang bida sa lamisa! Fuego Blend Jelly Paste!
0: Kalame ane!
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan, 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days, 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
4: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Everybody line up!
7: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
7: Naapari ay na!
9: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod dako nga tarpaulin printing, naasabtay signage.
1: Kanindot no?
9: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
7: Doon na tadiri no?
11: Accessible o affordable nga printing services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift ni mo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay, uban kaniya. Kita usap mabuhi, uban kaniya. Dili ba
11: balitayan nga kita mo taliwan. E walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 9524 ang dangyo sa tulog sa mga kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo mo kang Engineer Rory Chan sa Baroganan Kaibigan.
4: Dugmandag na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni Alasais by Diono sa Buntag. Mga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon, o mga miyembro sa PDA, magandang umaga po, mga miyembro ng Darna! Hallelujah!
5: Darna!
4: Naulahi gamay. Ganinyong tanan! Ay, nako! Kanos a bagyog ka mausab ni mga driver ning atong syudad Valencia. Well, dili lang Valencia. Una nga wala gyud undang ang disgrasya. Kagabi lang. Og medyo kusog-kusog akong dagan, mura og duha gyud ka motor na lampurnas.
6: Agay!
4: Wa pay mga headlight, wa mga suga. Kung makasulod og intersection, diretso. Og mo i-turn, diretso. Apoy pick up, diretso. Mga miyembro sa pandamay, panghalipana o panaklong. Pandamay ng mga klase ng mga driver. Si TTMD, good morning ninyo. Mayong buntag. City Traffic and Transport Management Decision. Asa naman ang management ninyo sa traffic? Ha? Si TTMD, ano wala man ninyo matagaig pagtagad yun ang naapay kagabi eh. Dahil may kilid sa it, mga alas 9 to, naglingkod ko kay nag-inom ko og juice, kigiuhaw ko. Gabi na. Do, na po'y nipadagan nga batanon, nakasyort, nakasinelas, why helmet, perting sa baas motor.
7: Pasaway ka!
4: Perting ka pasaway. Niya, nagyo ko, what happened man? Oy, naunsa naman eh. Ingon ko, Dabaw, di mo ni magsilbi ning bisan pag gabiing dako, bisan pag Domingo, bisag unsang orasa, bisag unsang adlawa. Paggawas ni mo's balay, wa gani ka helmet, layo ra duha ka kanto ni mo. Eh. Layo ra gyud duha ka kanto ni mo, gidakop ka na. Dini sa ato, haleluya gyud. Haleluya, makaluya. Dako kayong no entry. One way, adya agi, adya agi, adya mo agi. No parking. Mag-double parking pa, hazard lang. Bahala mo diha kay naka-hazard ba ko. Huwag nga mabadlungon. Hazard sa inyong mata. You can only use hazard og ka-emergency mo. Og walay emergency, ayaw mo pag-hazard. Ano, basta kay naka-hazard mo, okay na. Pwede na i-violate ang traffic rules pagka mga brides, mga panuway. Hallelujah. Gabi ilagi, duhagyod ka motor, oy. Nikalit o cross.
6: Mechanic, eh.
4: Kining senior citizen at amo padagan, aw junior di ay. 30 ra kapin, 39, 40, diha naman yung kong padagan sa gabi ina. Kay medyo ang mata ba? Sos, Ginoo ko, nikalit o sulod, oy. Yung ko to, arang panuhay ay. Jesus ko, Ginoo ko, Lord. Hallelujah. Wala, gyod. Si TTMD, why can't you not operate? Karang one time lang ba? Kaya magabi ipod mo. Suroy.
8: Tama.
4: Gawas mo. Make up your time ba. Kana bitong exert extra effort. Dili lang eplen. Diba? Mag-exert mo extra effort. Dili lang from the apple to the eplen. Bida, bida, bida, bida.
6: Agay!
4: Si TTMD, what happened man? Naunsa naman in town mo eh? Ug parade ana amo eh abdik na adayon na agay guan na mga parade ana ga una oi hasan hasan as guan na dayon ga na ka una na motor man una dili man ang aton traffic para para kuan lang, para parade.
6: Agay!
4: Ang atong traffic dire para maplastar. Makatuman ang atong mga driver sa balaod sa trapiko. Dili man gumikan kay ngano man laks ra kayo mo. Pasensya na ha, wa pa ko nakasugod pero grabe ang inyong laxity sa pagpatuman sa balaod trapiko. I would be honest. Ako prangka lang jud ko kay usahay ako maghilom-hilom na lang ko sa akong kaulit. Pero dili maayo bang pasagdan nato ni ani. Kay ngano man kana bitawng bata dili ni mo disiplinahon sa gamay pa pagdako ana badlungon yun na. Kahi ginagulo. Dini sa ato, ipasagda naman lang ni. Ako,
6: correct.
4: Mo na, mo, sakto to tay. Mo gini ako naobserbahan ng atong siyudad sa Balinsa. I will be honest, ha? Siguro panahon na. Kining saba, kining bura-bura. Sakit yung kaysa dalungan. Alingugug, unya, gabi na biya. Nya mo padagan o kusog. Nya mga batanon in town nga idaran. Na, katulog na. Kana bitaw mga idaran nga makamata? Dugay na makabalik og tulog ba? Ingnana na dinhi sapa gyud kayo wala gyud. Why can't you not exert extra effort og sa English pa? Do not just go to the airport and start ride an airplane. Di ba? Saan man itawon mo eh? What happened to you? Si DMD? Ako ang ngutana lang ko ha? Ang uban ay sa Ugdakop na sa Tuyok's Mercado, Abtik. Pero sa laing area, hindi mo mo nag-concentrate sa Mercado. Ano, Balinsya? Ang Balinsya ra, Mercado ra na. Ang atong syudad, ang dalan, Mercado ra. Ang uban do ay, dili dulgar na, dalan? Dalan man na. Ano ang likod na ng plaza, straight ana. Tagan driver di abadlungon. Wala. Asa man. Anang straight yun ana, kilid simbahan. Gadubol parking na diya ba? Lisod, kagi kay gadubol parking ba? Kanang sa farmer's market, one way na, kanang sa barangay hall. One way na, pasulod na, pagawas, paingos farmers. Dili ka pwede mo sulod. Ah, wala eh. Wala. Wala. Ang ugnay mga tang, ah, wala, di mo sulod. Diya mo stunga. Diya, mo stunga. Ayaw mo sa entrance. Kaya pagkakita na, nana mo sa entrada, muliko na na. Di na na mo dayon. At tumustunga, kaya nakasood na. Sa pagbalik, anak nga na, nakasulod na na. Diha mo magandang. Karade at bangsa niya. Kanang kilid sa kiniang kamalig, nga bagong daang kamalig. O, obserbahe pagunin ninyo na. Diha mo stunga. Diha mo stunga. Ayaw mo pag saba-saba, diha mo tunga. Di man makadakop mo, Permi. Dili lang motor. Even mga four wheels kasakyanan. Dini ni atong sentro sa Balinsa. Wala may pag-obserbar sa kini ang speed limit. Gabi eh. Siyempre, akong dagan, 40 kay 40 ramang yun ang speed limit. Kay, kung ano man ka, dool na kagaysano. Kana nga area, 40 man na. Di na 60. Jesus. Gibusinahan ko sa mga pila kasakyanan. Ako una-una, uy, ugahikog mo pang overtake mo eh. Overtaking on the right side, which is suicide. Overtake, right side. Sunod dahil ng dua kabatsilor. Gibusinahan pa ko. Kusog kayong daga ni Goto araw mga panuhay. Gabiin da ko. Mga almost 8, ang mga 8 pass, ang mga 9 na. Wala, eh. Gadali. Yan ko, gadali. Disgrasya ni mga panuhay nga driver ay. Wala yung respeto sa balaod sa trapiko. Why? Nga ano makaingon ko niya na? It is because, diliiring nagakos ha. It is because walay stricto nga pagpatuman, hugtanon nga pagpatuman sa balaod trapiko. Bisan di astulay, ano itong Pulani Bridge? Motor, guba, mag-ayo anang kilid sa tulay. Tunga, bawal man. Guyura, oy guyura, ipagawa sa tulay. Kadili ka pwede muhunong anang tulay. Under the law, bawal, except og four wheels na nga dili ginagyod kadagan. Kana, wa na tayo mabuhat diha. Utangan na nimog early warning device at ubangan o sa likod. Dili kay diha man mag-ayaw anang tulay pagka-bright. Nagpanlingo ko itong Sabado. Nagpanlingo-lingo ko eh. Diha nag-ayaw ang motor sa yung kadina. Dihas tulay. Matulod man na. Jud ko, what happened, man?
6: Agay!
4: What happened? Why happened, happened, sir? Why happened, happened? Wala. Muna, kadaadlaw, Jud. Usa ako magsugod sa kong programa. Mga driver nga mga badlungon. Dini, na yung mga busina nga, kusog kayo, bawal, man. Under the law, bawal na. Kani mga bura-bura. Nga nung di mangina, naaamangina. Why? It is because lagi diliiring nagakos. It is because may pas mariog siya pa rin, nagakos pa.
6: Agay!
4: May pas silang doha, nagakos pa. Pero ang ato ang mga balaos, trapiko, noon sa mali. Nagkabikos-bikos! Nagyot! Walay hugtanon nga pagpatuman sa balaod trapiko. What happened to you? Unsa may nahitabo kaninyo? Ngano naman ang atong sudas balinsa wa na may disiplina? Disiplina ang buta ko ipasabot sa pagpatuman. Hugtanon nga pagpatuman sa balaod trapiko. Hallelujah si Titi MD ha. Magprangkahanay na tas kahanginan. Kay gikapoy na ko. Mura ba og saan naman yung atong sudans balinsa? Wala tayo disiplina din eh. Pasagdan ta na yung maingon anita. Musugot lugar mo mga balinsianos. Nga kawalanan ng disiplina sa atong kadalanan ng atong sudans balinsa. Ay mga aleluya, mga gibahak. Hastilan ninyo kabayo. Bagit sikad-sikad isod sa akong pasuhan. At late ko gabi eh, kay doon eh, Thanksgiving di ay sa anak ni Ma'am Emily Sabado Ukoy kang Matt Kelly Neal o kang Matt Harvey. Ni ang isa ni graduate o elementary, ang isa ni graduate o high school. Sumoto dito ko niya birthday pod ni Nanay Jelly Lampago. Nay, happy birthday. Nanay Jelly Lampago o kang giniang duha nga kang Matt Kelly Neal Okoy o kang Matt Harvey Okoy. Matt Harvey ni graduate pagka high school. So college na. Ang isa graduate pero elementary paingon na po sa high school. So inana gina mato nga doon na may Thanksgiving kagabi mato ni Etlin ko. Pagkauli na gina ko giuhaw pa man yung ko, nihapit ko rin sa may kiniang nai kanang pop-up coffee gilid sa sait, pero ako ni order og kape juice kung gi-order. Kiniang lemonade toon sa to. So, may ako gi-order, galingkod-lingkod ko, sos niagi ang motor eh. Ba't di ko suga sa baa lagi, nag-anak ko, torang panuhay nga driver, way helmet, nakasinilas, kasyot, bawal ba na. Under the law, di ka pwede mag-drive nga naka chinelas o nakashirt. Bawal gina siya. Under the traffic rules, bawal gina siya. Og ang pinakasakit, daghan sa itong mga motor diri. Why? Suga. Nga gadagan. Naapoy mga purwil nga gasakay. Ang kini mga gadagan, wapoy mga suga. Man akong ginaingon nga, paghatag po mo, extra time ba? Extra time. Balag walay overtime. Balag overtawad. Aron lang madisiplina ang atong sudat balinsa. Og sunod-sunuro ninyo na, mga adlok na sila. Minaaga, kawa na tabay kay Muro, gistikto mang yun. Pero sakto mo na. Di ba? Kalikaya ng disgrasya. Nga nung sa matagkaroon o gunya, doon ay disgrasya. Good morning, LTO. Murag, wala na karoon. Wala na may kuhan. Wala na karoon, ganyan, iksam na mang yun. Itsam na itsam. Di ba? Tung una, i-apply ni mo sa imong lisensya sa ibabaw. Sa lamisa, pagkuha sa lisensya sa ilaw mo naman, kay ang kas sabutan di ay. Ano raman na? Ang kas sabutan. Oy, good morning di ay sa taga-barangay Mabuhay ha. Uguban pa mga lugar. Doon ay nagreklamo ka na ko nga gitawgan ko no siya. Dili na kuhan kani ang nanghay, nangayo, NPA ko no siya. Nangayo og kwarta niya kay tong niagi wa tagae ang uban na tagaan ang uban ng hatag wa daw na tagaan na na interest oy sana bangko oy bangko mag-impog sa bangko sa baga na minaw sa tag sa ka radio sets prangkahan ta na mo sa akong nahibaluan. Taod-taod namang yukong usa ka radio broadcaster, broadcast journalist, ang NPA, New People's Army, Communist Terrorist Group, CTG. Mangayo gani na sila revolutionary tax, personal na nga itunol. Isulat nagpapil. Ang sulatan ana, it's either yellow pad or intermediate pad. Sulatan na, pirmahan, kinsa na nagsolicit, unsa na nga, kini ang Milito Glor Command, unsa ba na diyan nga Lost Command, unya na ipirma, Commander. Oh. Commander bato-bato sa langit. Oh. Ang tamaan, wag magalit. Ayaw mong hatag kay binuang na. Kanang tawag lang, unya social pop, ipa-Gcas. Wow! Wow! Kahingon ni mo doy, gago! Ayaw! Nang inabuhira na di as barangay, nananom o gumay, pagkauman, pangayuan, pagyud nimo, ipa-Gcas, masosyal! Sosyal! Ayaw mo to, anak kay binuang na. Ang insakto yun nga cold-blooded NPA. Ang tinudanay nga NPA, personal la nga ihatod, personal la nga itunol kaninyo. Nungka nga mag-text ra na, ay mugtuuan ang text. Unya, dili mi mo anha diha i-Gcas lang. Wow, social, social. Ali dire doy kay i-is-i-i. Sikad si karanti ka. Isunti ka sa akong pasuhang panuaya ka. Katunto bagyong dako puriha gaba. Uy, pasaylo ako sa panuay. Ako ikaingonin mo doy kanang gateks bitaw di as mabuhay. Daghana na dia. Daghana, taon-taon ko na nang gamonitor. Di balik na sad. Nabanaanasad. Ayaw mo paghatag. Ayaw mo paghatag. Kaya kung ga, kanang gabuhat na ako ikaingonin mo doy. Gago ka, gago. Ogo. Tupid nga klase nga tao. Panginabuhi, oh. Panarbaho kong imo, panginabuhing legal. Ayaw pa mirwisyo.
5: Was was ipa!
4: Kapirwisyo ba ni mong panuwaya ka?
6: Agay!
4: Tupid nga klase. Niyaapay mga... Oy, ubang mga radio station ay lamog kasuko, ha? Utang buot, ayaw in town mo, pamaligya og suwerte sa kahanginan. Kamura gi gahugaw-hugaw kahanginan. Mo na akong gigaingon nga gisugo lang suka mahimo nang magsisibya. Don't you know that that is illegal? Kanang air kag number sa kahanginan. Oh, mo na ang atong number karon. Ototen. Ah, tuara.
6: Oh.
4: Ototen. Oh. Tayain na ninyo. Pero VIP. Wow. Very important person.
6: Agay!
4: O very ilad-ilad nga pagkatao. Person. O ay, VIP magyapon.
6: Agay!
4: No. Very ilad-ilad. Ay man. Very ilad-ilad. P. Pagkatao.
6: Agay!
4: O niya, kamusta? Nagpailad. Kinahanglan, nami ihatag ni mga number. Sure na ni. Sure niya sa hapon. Pero kinahanglan, mag-Gcas ka o 5,000. 5,000, ang VIP. 5,000. Oh, pero sure na. Kamo pod, mga naminaw, og mudaog pa ng numeruhan na nga milyonar. Og di masuno. O di milyonaryo, di na namang ilas kahanginan. Kamusad nga magpailad, kay tunto. Kay gusto po lagi makakwarta nga di maghago, mao lagi na akong ginaingon.
6: Agay!
4: Gusto na ta makakwarta, maghago ta. Hago gani ko nga 37 na akong edad, dugangi pod gamay, dugangi pod gamay engineer. Ah, 30 pod. Oh.
7: Correct.
4: Oh, di ba? Hago gani ko mata gani ko kadlawon. Kay para lang duna ko ika yagyag sa kahanginan, duna ko ika istorya. Tuon gani tag hapon, gabi kadlawon. Para makaistorya tagtarong. Because dili magugihog sugo lagsuka na himong magsisibya.
1: Tama. nga.
4: I'm a licensed broadcaster. I'm a licensed electrical engineer. Diba? Dili kay purbida. Mangilad mo sa kahanginan, damay-damay yun pa ninyo ng ubang mga station. Akuan man mi din eh. Unya, ang iya pang giingon nga, ang di pangutana siya sa naghatag, nagreklamo sa ako gabi, oy, mga alas 10, pasado. Uli kong balay, itawgan niyo ko. May gani, kay mata pa ko. Dugay man ko nakatulog gabi eh. Itawgan ko, nag-storya mi. Ana din siya, engineer, VIP, 5,000. Unya, kay short man ang kwarta, 2,500 ray akong gihatag. Pagkahapon, ay ni dao gag-expect ko di akong ipostahan og di nadugangan iyang pilde nadugangan ani iyan ang gitex ging na niya nga iuli lang tong 2,000 sir bahala na ang kwan ang 5,500 imo na lang na wala na nang hulga pa ari diri sa Buanga hoy dili to sa Buanga Balinsya na to pida kamu ayaw mo pag-ingon anak kay mga damay mga gagatinarong mga damay nasyon nga gatinarong og serbisyo sa katawan. Dili mana pangwarta mo ibutang sa legal nga pamaagi. Dili illegal nga pamaagi.
7: Ang importante para kanako nga di gyud ta mamakak.
4: Sakto, sakto. Di ba pagkauaw ra mo? Bi mga ako batan-on pa ko bisag asa ta magabot. Tiaw mo katunto. Oh, ani diri sa Sambuanga si Bugay. Ako ginan, ma'am, kanang stasyon Balinsya ra na.
6: Agay!
4: Amo ba in Senaro Balinsya ra na? Atudlo ante kagasa nimo na makita. Akong itudlo ara. Sa kaa dito kay nara na diha. Itudlo ara kog exact address oy.
6: Agay!
4: Sa Balinsya ra dai ninja. Ni Balinsya oy. Sa Buanga siyang bata. Sa Buanga Balinsya na.
6: Agay!
4: Sumbong na sa tong mayor. Araw na makatilaw ng panuwaya na. Stupid ng animang dako pasunsa na ko gamit sa kwan ng pulo makalagot magunsahay ba nga mandamay pareha nang mag diya sa mabuhay sulat-sulat at tawag-tawag sa text mag-text pa kay mangayog kwarta napay interes kay wako nung kahatag interes wow ang sismil gihimo na si Utso lupig pa'y bangko lupig pa'y 5-6 oy pildi ang 5-6 bumuhay pildi oy pilding Bombay. At ang Bombay, at least ang Bombay, maningil mo at dogyod. Siya, Gcash. Wow. Sosyal, sosyal ang panuway. Gcash.
8: Sana
4: ka. Ayaw na yung sikad-sikaran. Kamu ba, ayaw mo pangilad sa inyong isig katao? Kay karon lison ang kwarta, kamu po, ayaw po magpailad. Kanila gipong gusto ta makakwarta nga di ta maghago sa'yo. Diba ka na bitaw? Taog na yuko kay VIP. Nagbayad ko partial payment. Kana magong imong membership, ma'am. Ano ba doon pa sa announcer? On air na. Kwan, kini ang good for 1 year ng 5,000 VIP.
6: Agay!
4: Pero, mabawi na nimo kay isa ka pustahan. Gawag na! Ako'y muhatag ni mong number. Pusahin din na. Hoy, og budaog pa ng inyong numero na milyonaryo na mo. Di na mo mangilad. Una-una, abagunan ninyo, kung ilan ang ihatag, masunog na ang numero. Di na mugawas. Iisa pa, matag-anan ba din ninyo nang usap na mugawas? Para naguna sa luto, mauni ang mugawas ng kombinasyon. Na, madaghan na sa Facebook. Post din, suswertihin ka ngayon. And just text, amen. Daghan sa ilan, apil ko. Ingon din ko, amen. Hello, eh, sige na, oh, kapilan ako ni posta, pildir yapon. Kaysa tinuod lang. Mas matinuod pang ang tao makaabot sa bulan kaysa mudaog ang luto. Tinuod man, suntok sa buwan. Pag nanalo ka ng luto, imo gina siya. Pero maingon nga, garara sa Facebook, mauni, susurting ko ha ngayon, babaha ng pera sa'yo, kakatong sa iyong pintuan, just type amen. Ah, amen po na yan. Hasta naghanang ng amen, oy. Just say, thank you Lord. Di ba? Ginamay-damay pag ginoo. Lingaw pag thank you Lord. Ano? Nung naay mabasas Biblia nga nag-ingon ng atong Ginoo pag sugal mo.
6: Agay!
4: Panglakaw ka mo og pag sugal mo aron mo mga milyonaryo. Wala ba ya? Wala. Di man jud ko suwit og Biblia. Kay akong naibalawan ang akong kwan sa Biblia gamay ra man. Oh. Gini ang go to the world and multiply. Ah. Oh, na man Biblia.
1: Halaka.
4: Walay labot ang subtract and divide. Go to the world and multiply lang. Higugmaa ang imong isig kataw, walay labot ang sili. Asi kumari.
6: Agay!
4: Wala na na, Biblia na. Love thy neighbor. Oh. Love one another. Dili, love another one. Oh. Na, kana, biblical na. Kana, biblical na. Love one another. Dili, love another one. Biblical na siya. Diba? Pero umuingon ka, panlakaw ka mo o pangtaya mo surtris o gloto, aron ka mo mamilyonaryo. Isa puwag ang maayong balita sa sugal. Nakingon ang ginoa na? Ah, sige daw, kamo mga naminaw, huna-huna ako no, gunin yung makadaghan na. Ganaan sa Facebook, ang mga uban, at time sa daig, amen, huwag mo kabalungan ng warta na to kay vlog to. Pagsaka to sa iyang view, awala. Siya ay nakakwarta, kamo ay nakwartahan. Kaya nagpailad man sa tadamay ko. Kaya usahin mo, ingon mo sa kong, amen. Yes, sir! Kaya niya, dyan, danghag ka lang, panuaya ka, o tropo ka. Sakto, sakto, sakto. Ano mga komentaryo ta, dili ta mag-exemption. Amang magtugaan ta tinuod ba, ang importante nga di yun ta mamakak. O diba?
7: Ang importante para ka na kung nga di yun ta mamakak.
1: Wala, wala, wala.
4: Correct. Sakto man, sakto man. Diba? Ako mo amin man ko. Pero mao lagi na. Kay nga nung nagsala, kay nagpailad. Sala, kay nagpailad. Kay mugtuan ang tawagan mo. NBA. Kalukuhan yan. Ay mugtuuan na. Puspusin na! O inyo na, ang namayan na inyong amiguhon. O niya inyong i-entrap. Bunali na yung kaisa. Ayaw lang patya. Kaya magkakaso ka. Bunali lang batiis. No. O di, may banda ka na tubangan bito. So may tiil. Tubangan na may guno. Kino ba?
6: Ayaw
4: ko. Ay, di matabang. Ayaw ko. Social pang animal. Social, oy. Niingon pag ijikas lang. Kaayo bagi sikat si Karis Panuway. Nga po, stasyon. Mag-plugging o VIP. Mudaog o loot sweater. VIP 5 mil. Tukusan mo. Ipakutan na asa din yung stasyon, sir. Ni Asabuanga. Ano, diri? Asabuanga, sinyo mata. Niyara magbalin siya. Katunto ba yun nga klase ng mga broadcaba? Dili man na broadcaster kung tawag hold upper. Hold upper? Hold up sa kahanginan.
6: Agay!
4: Niya, duho mo yun na ng klase ng mga stasyon. Broadcaba. Jesus, Jesus, Ginoo ko, wapag ko kasugod na nagagot na ko.
6: Agay!
4: Yan naman, unang-una, gabi, trap. Daghan kayong pasaway ng mga driver. It is because kawalan ng disiplina. Why? Gumikan kay walay hugtanon. Why don't you exert effort? Huwag hatag-tag gahin ba? Dugang gahin. Aron lamang madisiplina kini mga driver ng mga puriyagaba. Naapay bisag intersection. Diyod mo minor. Naay ni tabok. Wala, padagan pag yapon, kung pinakusog pang animal. Diba? Priyagaba na lang. Animal, well, sorry ha, but you know, human is the highest form of animal. Sakto man. Mga gitawag nga, highest form of animal, kayo sa'yo magawas ang pagka-animal. Tinuod man. O, diba? Tinuod na. Taon-taon na ako na huwag igamit, kayo mabadlungan sa kanyang pastor dan. Good morning, pastor.
6: Agay!
4: Oh, mga pastor ko, di mo minaw. Sikat-sikaran, tamusood sa akong pasuhan.
6: Ay,
4: ay, nakuusa tabagambo, Mindanao!

Yeah. Donat. Aron di tamag kawatak-watak. Donat bend the law.

0: Good morning sa adkang Mary Jean Season diha sa Gineang Mabuhay. Mabuhay ang taga-barangay. Mabuhay usab ang barangay. Dalan hatang paita. Hallelujah.
1: Ang mabuting halimbawa ng mga namumuno.

0: Wak pa ko nahilisan. Hallelujah. Mo lagi na. Mo sa ay hallelujah. Naabay, good morning di ay sa atong NBI director kang mga director matibag. Director. Na makatangaw malingaw di ko nimo. Sige gag monitor sa mga retired military officer. Gumikan ini laging monitor ko ni nga destabilization. Si Uda, kuno, tinuod ba ni Dili? Naaram na. That's according to NBI kay mga retired military officer. Sigihan ni mag-monitor, ana, director. Ang imo mamonitor, ana, nila. Dili destabilization. Ang imo mamonitor, ana, nila. Number one, rayuma. Rayuma. Ikaduha dayon, o dili high blood, diabetic. Nara na sa ila. Maingon magtawa na, naitawa, retired naman na. Uy. Wala na na yung mga tao, wala na na yung command. Kaya wala naman na yung tao. Unya, mas mayo pa inyong monitor ng director kani mga scam. Nay, daghan, oy. Monitora gani na, pwede daghan na yun. Monitora ninyo ng scam, kay daghan na. Pero gani mga retired military officer, sos, huwag inyo na monitor ng director. Rayuma, imo mamonitor niya. Hallelujah! Oy, congratulations! Ah, mga tag-iya gasoline station, kani kay rollback man, ah, di ba, og mga alas 6, daghan pa di bang patuman na ni. Ang uban ato na Swebes. Pero og price increase gani, ay sus, wa na may gasolina karon, hurot among diesel. Yes, sir! Watata! Pagkaugma, ala, na naman lagi, sir? Sa iyo nag-deliver. But. Oy, good morning, taga Department of Energy. No. Past. Dilan, taga DTI, monitoranin nyo ng mga gasoline station. Ingon malagi ni DTI, ade ganyang Department of Energy Secretary Garin, Sharon Garin. Kakasuhan! Huwag pa man lagi nakasuhan. Naana ba? Huwag man lagi nasira ng gasoline station na Bukidnon. Balinsya. In particular. Daghana diri. Daghana. Inig price rollback. Ay, dugay patuman o. Price increase, ha? Gabi pa lang, nagpatuman na. Price increase na. Wapagani, nag-increase na. Eh. Hinay-hinay na. Hallelujah ng mga tao ni. Hay, naku Lord. Forgive me. Luzon, Visayas, and Mindanao!
1: Assalamualaikum!
0: Malaikum wasalam!
1: Gimpiagin daw!
0: Mindanao!

0: Magandang umaga po. Labo na minaw sa 98.5 Radio Kaibigan. Nga nagsumikat ding sudad sa Valencia. Good morning di ay sa mga taga 101.1 Radio. Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Live kita karon ha. Sa Gipo Zamboanga del Sur 101 Barangay Radio. Naka-live. Hook up sila sa atong programa. Live ko sa kita. Naka-hook up ko sa mga atong Radio Kaibigan Sultan Kudarat. Good morning, taga Sultan Kudarat. Magandang umaga sa inyo. Salamat. Og sa ato ang Radyo Kaibigan, Lagindingan, Misami Suriedal, Sugbong Kugon, Misami Suriedal, Radyo Kaibigan, Banisila, North Cotabato, uban pang mga Radyo Kaibigan stations nga nag-hook up sa ato programang Baruganan sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni. Ato ni, og mga lawa, ayahay ang diesel. Kay adunay rollback 4 ngadto 5 pesos ang batag litro. Rollback sa diesel. Samtang ang gasolina duna may pagsaka 50 centimos ba. Og walay pagsaka wala. Walay rollback. Og duna may walay rollback pero kung musaka man 50 centavos. So, kanara ang kerosene musaka 2 ngadto 3. Pero ang diesel man, kasagara gagamit diesel man, anagya po yung gasolina. Ubitang gasolina, kayo naay sa kasi 50 centimos lang. Ang bumitag yung diesel, kay 4.5 ang rollback. Uban gasoline station in Valencia. Okay, taga Department of Energy. Department of Energy. Energy Regulatory Commission. DTI. Ano man lagi ning wala? Monitora pa ko ninyo ni mga gasoline station. Valencia! Valencia! Duluan tong usan ni mga gasoline station diri nga gahi. Nga di gatuo. Balay, pag-ingog rollback, asa na rollback dito? Nay uban gasoline station, rollback na yon. Pero og maingon dayon og kaning price, gining price increase, ay gabi eh, pa lang. Halimbawa, price increase Martes, ay tubig ug Lunes. Tubig ug Lunes. Maingon dayon nga, hot da na mi crudo, sir. Si ugma pa siguro ni, karon wagi baka, puno man, sarado man. Wala gyud, wala sulod ang mutangki, sir. Amo ba? Tubil da yan pagkagabi ka ng pag-ugma sa'yo, wala sais. Nana, una, nag-deliver gabi, kagadaon, sir. Los, los. Ay, regani ko ninyo ilara. Eh, sinagaling. Ilarong pata, marutagod. Mo na ikasakit ba? Pilipino, ilaron sa kapwa Pilipino. Mogi na'y pinakasakit sa tanan. Kitara. Mga Pilipino kitang tanan. Pero ang nakasakit, si Pare, ilaro ni Mare. Si Mare, ilaro po si Pare. Oh, anak ra. Oh, di ba? Muna'y kasakit. O niya, pagkahuman. Pagbatigbasan, miris eh. Naidalaga nga itong atos na inaasawa. Kundi ka naman, 1,000 isang ugok. Tinuon na, muna ako guys, gaisgutan permi. Yan nga naman, nga nung ato magyunmus na itag-iya? Dito na imus dalaga. Nga nung ato magyunmus na itag-iya? Kaayo ba ganyan yung pamunalan? Ano, nasakit. Bagay pariyo rata Pilipino. Ilaron, kapwa Pilipino. Ang tao nga galison, iduot pa. Mobe na itong batasan. O niya ang nasapian, ingnon din, gasebo na, maligyan ang sebo. Kanikalit ang kasabian. Ugok. Wala ba nga naning kamot lang? Dauton, silingan. Sa klaseng mga tao, gininga. Ay, Ginoo ko. Muno, say, nakaingon yung Ginoo. Tao, gibasulan ko ang pagbuhat ko kanimo. Mindanao!
1: Sub-Saharan Mindanao! Assalamu alaikum!
2: Mga igsoon,

0: Mindanao. Kaninyong danan akong Osbon. Ato na magayong nandan. Nga usa ta gyud magisgot nga formal sa atong programa. Pero ganihan ako gisgot. Kaya murag naglagot ko atong nalagi mga broadcaster nga pamaligyag suwertes. Kaninyo mapasaway yung kay mos kanginan ba. Kamugyo'y gaw-gaw-gaw sa kanginan. Muna usay mawa ang respeto ka na to mga magsisibya. Mawa ang respeto sa mga broadcaster. Madamay ming nagtinarong. Madamay ming mga professional broadcast journalist. Ang uban manggod, isugo lag suka na himo nang magsisibya. Muna'y kapait. Mandamay lagi, pandamay, panghalik, panao, panaklong. And let us professionalize our institution. Diba? KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Pero ang uban, member gihapon sa KBP, pero dili na ang meaning kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Kapisanan ng mga buton sa Pilipinas. Muna diha, muna kasakit. Imbis kay tarong, ang uban nagtinarong, madamay sa mga broadcaster nga bombuang. Yan na bitong lasaw ug utok. Purigaba, sa iluat ha. Imbis kay kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, kapisanan ng mga buton sa Pilipinas. Hallelujah, parigaba. Ay magampo sa tay. May na lang kay katong sig panawag nga NBA ko na si Ali dere doy. Ali dere kay si karat ka panuaya ka mangilan pa gikas pa. Social. Pa gikas Ali dere doy. Kay kaayo bagi di mo si Kari sudsa kog pasok ang panuaya ka. Nga apoy mangilan baligya VIP 5,000 wow. 5,000 ang kini membership. Para mudaog kag suertres. Ay mugtuan na oy. Kag mudaog pa na sila na lang diptaya. Sila na lang ini butang ana. Ay mugtuan. Kamusan kay magpailan san mo. Sabagay duha ra gyud ka klase kag matang sa taon ning kalibutan. Ang mangingilad ug ang nagpailad. Kay wa may mangingilad ug way magpailad. Wa gyud mangingilad ay ug way magpailad.
1: Tama.
0: Tinud na.
2: Correct. Oh.
0: Wa man puy kawatan ug magkuhan mo, pero kayo na yung kawatan. Huwag yung kawatan nga matugaan. Walay!
2: Correct!
0: Ay, kato na yung mga nakadawat o malita na nukaan ba day?
1: Wala.
0: Okay, ah, mo, tara, oh. Nitugaan, nakadawat kag malita, wala.
1: Wala.
0: Nakadawat kag kwarta, wala.
1: Wala.
0: Okay, ah, mo, panuway po ning dako. Dahil yun matugaan. Pagtugaan, sinuod ba?
1: Wala.
0: Ang importante ka na to, nga di yun tama, bakak. Kung sama, nakadawat kag malita, kag kwarta, wala.
1: Wala.
0: Bastos. Panuwa.
2: Ang importante para ka na ko nga di gyuta mamakak. Correct.
0: Wala eh. Kato nakadawat og malita. Ay, rarama. Doy! Nakadawat kag kwarta kag giminalita?
1: Wala.
0: Wala lagi. Di lagi na mutugan lagi. Hay nakaw mag-ampo sa tang danan oy. Kabong danan nga naminaw sa tag sa Carillo Sets. Duko kitang danan. Uban kabugan ako. Duyo kabugan ako. Alang sa atong bulawado pagapo.

0: sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong, ang pulong sa among pagpasalamat, diha gadnimo Ginoo. Dahil may daghan kayong salamat Ginoo sa libo kalibong grasya og mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa matag adlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo ug dugang lugway sa among hinulamang kinabuhi. Din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod. Kanus-a kini namo ibalik ang among hinulamang kinabuhi, diha kadnimo Ginoo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin nga imong gibuo-buo dinhi kanamo sa matag adlaw. Ang grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kaumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagutmon ug mga kahayupan. Kining tanan Ginoo, dili ug dili kalimod mga panalangin nga gikan ug gikan o gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit ug kaparutan. Apan ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayon nimo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon gayod ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga anaa ka sa bagad langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo Ginoo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami sa tadang daotan. Amen. Alang sa tumo kaigsunang mga IPs, amoy noy no deyo to langit, agparakalanoy kangara no maroyo, og ko iniadanoy kumagano gatuman, kapag sugo no kay to suini no kalibutan. Tibo no olo, bugay ko'y tukuonon, no inog ko ilago noy puigo ako'y kabanga uto, no makasasalo susungo og puigo unoy kautaw. Agad hunto no, nakasalo kadami, buligi ko'y oyogonogoy, og ko alab to agad, no ko'y no maruot no batasan. Amen. Alang sa tumo kaigsoonang mga Muslim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulil, Rahirabil Alahmin Arahmanir Rahim. Malikyaw bidin, iya ka na budua, iya ka na stakim, idinazera dan mustakim, siya talazin na namtahalayhim, gairil magdu belehim, wala dalin. Amen. La ilaha illallah,
1: Allahu Akbar!
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan!
0: Once again, magandang umaga po! Sa ato makaigsuna mga Muslim, mo piyaka na pipita amin na mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ato makaigsuna mga tigsalog, mayroon na basulong, mga manubo, madayaw na kasuman. Mga ilakan na, wang! Naimbag na bigat kada kayo, amin! Naimbag na bigat, apo! Baga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosya kabuasan isiki amin. Mga Pampangan maya babagi kayungan. Ay abaw makauturan ko dura nga makailungguhan. Mayugin nga aga sa inyo at tanan blahaw. Mga balanan mazembe tagdoy. Mga waray maupay nga aga yung tanan. Dabawin niyo madiaw na buntag. Surigaw nun marazaw na buntag. Marazaw karazaw. Mga butuan nun madiaw ngayon. Mga klanon mayad nga gahon. Taga Binget Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga-ipugaw, maphud ang algotao namin. Mga tausog, marayaw na mahinaat. Sabakano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan na piyoplapos, mga tiroray, apiwepewen, o mga tagbanwa, madigar silam, kadiko. Kaninyong tanan akong usbon, magandang umaga po. Ari sa tasa din taon ang nangamatay kaning o gikan sa Office of Civil Defense ha? Gikan mismo sa OCD Office of Civil Defense 61 na ang patay sa nahitabong pagtayog linog dito sa Sarangani. Ay Diyos ko po. Once again ha, ugmang adlawa rollback sa diesel ra, diesel. Oh, apil ang kerosene. Rollback ang diesel, 4 nga to 5 matag litro. Ang gas kon kerosene, 2 nga to 3 pesos. Ang gasolina, kumusa ka man, 50 centimos ra. Og dili, steady lang kag tiskog. Kanang naitabo diha, kanang bitong, kinig yung radio siwit-siwit, good. Hala ni sibog ang dagat. Kay kuhan maguna, kay pag maglinog, ang dagat, na maguna yung murag bangag, dito na sa yupon. Muna nga nawala ang tubig dagat, ah nga bangag. Asa nga bangag? Sa imong ilong? Asa nga bangag? Kamu ba? Pataka, ragyod. Kay balo mo, kanang naitabo diha sa Sarangani, wa mo kay kanotis, wa na nibalik. Ni-recede ang ni-taas ang ilang baybay. Itong una, ganang katong daan pa sa wapay linog, taas ang giniang baybayon, giniinyong baybayon diha duol ra, dagat na. Karon pirti ng taas sa baybayon, ang gawas na ng mga bato sa dagat, mga corals. Why? Dili, wala ni sibog ang dagat. Prangkahantan mo daan. Aron ka, asta na mga naminaw. Para masabdan ninyo, according to PBOX, wala ni sibog ang dagat kundi ni saka ang yuta. Pagtayog sa linog na may fault sa ilalom sa dagat, pagtayog ni saka ang yuta. Muna nga ni taas ang baybay. Di na nakabalik. Muna hina siya. Muna sa higa na mga linog, di ba doon ay mga form ng mga isla, gumika na kay ni saka ang yuta. Muna, ang baybayon karon diha sa may Sarangani area, nisaka. Nitaas ang baybayon, it is because umakyat ang lupa. Gumikan sa linog. Nisaka ang yuta. Wala kay gisuyop, nisus bangag. Ay, bangag sa imong ilong, bangag sa imong dalungkan. O des ilaom ba? Daghan ba itang klaseng bangag? O, mas daghan yun itong bangag. Basta kay daghan, bangag! Pero wala na ingon nga gisuyop ang dagat. Dili ni saka ang yuta. Arisa ta sa mga ayuda. Kibaw mo alang kanako. Ang tao, warabitag gatudluan na ito nga may muntapulan. Ay, alam mo kasukuha kay tinood man. gatudluan nato kining ayuda-ayuda nga mahimong tapulan ang tao. Kay gasalig nala sa ayuda. Mas maayo pa alang kanako. For example, ato man ang gidiscuss tong last week na putol lang kay si tagka putol na putol. Inani ni siya. For example, ang atong siyudad sa Valencia, unsay mga produkto dinhi nga pwede nato i-develop. Naa naman ang pinya. Okay. Natay pinya diri ha. Valencia, natay pinya. Naapod tayo humay diri. Kaya nga tinawag tayo na City of Golden Harvest, City of Golden Grain. Unsay pwede nato nga mabuhat nga mga produkto gawas lamang sa bugas humay. Gawas lamang sa bugas humay. Pwede ta mag-develop o gitawgo na ito Valencia rice nga kanabitong na imuagi mo, mupalit yun kay lahik yun ang bugas Valencia. Humot nga, long grain, nga nana. Why can't we not develop and improve that? Tamay, taman tayo. Nahi tayo research institute, nana mo suwan ay. Pwede ta magpa-develop, ana. Ikaduha, pwede ta magpabuhat og pinipig. Valencia pinipig. Oh. Kana bitong produkto nga dinhira mapalit. Diri ra gyud na nader. Taghantag gamuting kahoy din eh. Pwede na to i-develop dili lang kay suman balanghoy sumur. Kana nga ka, balanghoy nga puto balanghoy. Atong i-develop. Atong mag-innovate, magpatabang ta. Kini mga research nga kuno mga dagkong research company or mag-create ba tag kooperatiba nga aron makakuha tag funding atong i-develop na. Tubo, ay sus. Naadiri sa ato. Ang atong ginabalik, atong ginabuhat, tarbison sa pasiro ang tubo, cargas truck, dalos busko or sa kristal, galingon, asukar. Sa ubang mga nasod, India, ang tubo, dagan sila mabuhat. Pwede ta, katong bitong kinaraan, katong karaan ng tubo, kaya hinumduma na, I don't know, ang uban hinoon, mga patanong, wala pag-abot, ani. Dito sa Buhol, nag-abot yun ko. Nga kami magbuhat sa among sariling kaugalingong kamay. Mura doon ay bato ba? Iso dito ang kuno niya, ang mupatuyok sa bato, kabaw. Ang mupuga sa kiniang tubo, ang kabaw. Pagpugaan ang mugawas itong murag tubig sa buto, nga sa kiniang tubo. Lutoon. Pagkaluto, ibubo sa binagol, binagol nga kalamay. Ah, kiniang tubo. Binagol nga kamay. Dili itong kuhan ha, dili itong kiniang sa Buhol nga, siya tawag ang ilang baligya nga, kalamay. Oh. Pwede na ito na buhat sa Valencia. Pwede sa ta magbuhat o kiniang sugarcane juice. Daga na itong mabuhat sa tubo. Kulang lang nga itong i-develop pag insakto. Dagan. Pinya. Dili lang kay nananom ni mga dagkong kumpanya dirig pinya, Harbison, ipadas laing nasod, kita mo palit og pinya perti ka mahal. Mo na di na ko masabtan. Di yung ko kasabutan na. Kita mismo, nga dinhi sa atong lugar gipang tanom ang pinya, ang uban mangawat sa mga dagkong kumpanya para makatila og tamis nga pinya. Kaya kung kita mo palit og pinya, ganang ato rin tinanong aslo man. Wala sa mga dagkong kumpanya, ganang ilang pinya, labi tamis kayo. Berti yung tamis ha. Ano mga paligya di sa may dabong-dabong? Kolonya ba na banda? And before kolonya, nagang kaya maligya di agpinya, tagpilang kilo. Gatos. 50, I mean. 50 ang kilo sa pinya. Ang isa ka pinya kay dako, mukhang tida nang sa gatos kapin. Do you think, excuse me, kita nga mga yano nga gaswildo lang og inadlawan nga 400 kapin ang adlaw, mupalit ka kapalit kag pinya nga sa gatos kapin ang isa. Nakita na ninyo ang disparity. Kita mismo, diri sa ato ginabuhat, diri sa ato ginatanom, diri sa ato ginaproduce, di ta kapalit. Ang makapalit ka itong mga lumalabay nga dunay sakyanan. Ang ordinaryo in town nga tao, dili. Why? Unsay na itabo? Dapat, kanapong ato mga tinanom din eh, tagaan pong chance ang mga Valenciano nga makapalit og barato. Unya i-develop na to. Dili lang kay nga ato mapalit, pinya rawa na ilain. Daghag by product ang pinya. Kindi nga pinya, dried pinya nga kindi, daghan yun. Ang panit sa pinya. Kaling lang, gawa sa pineapple juice, kanang pineapple juice nga natural. Nga kanang yung process imong atubangan, juice yun. Yun ana ba nga kanang bitong, dili pod ang presyo nga giniang kulang na lang ang presyo mo, nag-hold up na. Nagtuloy sa atubang. Di ba? Muna'y kasakit pa. Para ning ato ang gatas. Diya. Philippine Carabao Center. Diya. Diya sa Musuan. Gatas ng Kalabaw. Naman diya, baligya. Diya sa Musuan. Pero pangutan-on ta mo, kisa'y makapalit. Kadtong mga nakasakyanan. Ang ordinaryo in town nga taga-bukid noon, dili kaya ang presyo. Muna'y kasakit. Central Mindanao University. Naturingan tayo na state-owned university. Ato na dinhang kaning Kalabaw Center. It's government. Bakit ganyang kamahal ang benta ninyo sa gatas ng Kalabaw? Gatas sa inahan, barato. Wala na natural, wala. Breast milk is best for babies. No, pwera father, ha? Wala labot. Ayun yung nag-iapilag amahan. Sa anak na. Ako lang paagi kumidya pero tinood niya. Ingon ana kamahal ang ginabaligya diha nga kanang chocolate milk, breast milk diha. Mahal. Anak ko noon siya naman eh. Diri na ito ginaproduce. Kita mismong taga Bukidnon, taga Valencia, taga Maramag, dili halos makapalit gumikan sa kamahal. Ang makaapura katong arangan, katong dunay nindot nga masakyanan. Ang ordinaryo nga Juan de la Cruz nga gasakay og motorela, gasakay og multicab, dili kaya. Ngano man na ingon ani ni? What happened? What happened? Why happened? Di matabag why happened? Napasagdan kini. Muna akong suggestion ba nga, why can't we create a cooperative tubo o saon pag-process, i-display na narong di highway. Ipagwapo na din ha. Butangan dayog, press pineapple, all different products of pineapple, candied pineapple, dried pineapple, na diha tanan. Tubo. Kini ang kinugay nga sa tubo, kinugay nga kalamay, tanan nga klase. Kana bitawng ma ang mga kabatanunan maka ma-amaze pa ko nga hala ingon ani di ay. Pero kana ginapangita na nakaroon. It is because ang inyo na lang mapalit madto mog merkado na brown sugar o white sugar o sugar daddy o sugar mommy. O kato na kato kwarta. Ang sugar mommy o sugar daddy. Mora. Upat magkaklaseng sugar imong mapalit. Brown sugar, white sugar, sugar mommy, sugar daddy. Arati niyo ba? Naunsa na niya itong nasod. City of Golden Grains. Pero unsa yung dagang baligya? Unsa yung dagang baligya? Important! What happened? City of Golden Grain. City of Golden Harvest. Aba, hindi na golden. Kasi yung atong ginabaligya niya, Vietnam rice, Thailand rice. Diba? Why can't we? Kana, ako nakita yun. Kana, bitong, diya sa may dabong-dabong area. Kana, kolonya area. Kana, i-develop na yung lugar. Kana, bitong, naabitaw tayo, auto center ng atong terminal. One town, one product center. New terminal. Na, diya. Pero sudla na, unsay mo mapalit sa mga produkto sa Bukidnon? Wala. Naa, pero di ka kasabot. Unsa man? O niya, pang pilang presyo? Mas kakamahal. Niya, naku, dili man ni Mao. Make the product affordable even an ordinary citizen can buy. Nga, proud ta nga taga Bukidnon ta, nga mao ni atong produkto, ang uban ni pamaligya, di man Bukidnon. Dili sa Bukidnon. Cagayan, Misamis Oriental. Misamis Oriental has their own. Para sa atong kaamulan. Oy, kaamulan, kaamulan, magbibutang tanan. Kaamulan, padaplin mong tanan. Kay na ay daghan nga mga burger. na ay daghan mga pichapay.
3: Hallelujah.
0: Ojo. Sinat. Naisyo bitaw to gumikan kay ang litson gid digurisunan gi. Ay butangan og magamit sa ato mga lumad bawal na. Bawal na. That's a violation. Why? Kasi nga kaamulan unta ang atong makita sa kaamulan ang mga produkto ng bukidnon, ang mga pagkaon sa mga lumad nga idalit ka nato, katong pagkaon nga naas kawayan, katong mga niluto nga pagkaon nga naas kawayan, because that will showcase how people in Bukidnon long time ago live. That is why we call it kaamulan, ang panagtapok. Actually, kaamulan ang kahubaran na isang panagtapok. Okay, ang panagtapok saan? Sa panagtapok, sa baligya diha. Commercial. Tuyo ka repikas, sudan, litson, sisig, ano yan, pizza pie, burger, di ba? Tuyo ka, katuday mga decoration nga. So, na mga t-shirt na yan, nga imprinta. Imprinta, kamulan t-shirt. Kana bitong kinaraan ba? I mean, kamulan nga eh. Yung mga produkto ng ating mga lumad, yun. There are 7 tribes. So, Matigsalog, Manubo, mga Umayamnon. Yung mga produkto ng Umayamnon, anong meron? Produkto ng mga Matigsalog, anong meron? Produkto ng mga, I mean, the 7 tribes that comprises the province of Bukidnon. Yun ang dapat. Di, every now and then, pagpasok ng kamulan, 2020, indak-indaks kadalanan na yan. Itong mga float parade, wala, Rosarios dalan, Tanawang San Fernando nindot. Why? Ang nanayaw, yun, mga lumad yun. Tinood yun, pure lumad, ang nanayaw. Pure lumad yun. Di nindot kayo ang presentation. Ang uban, wait, namin ang uban Matigsalog, parang uban Matigsagol. Makigsagol na itong mga Panoy. Di ba ito Matigsalog? Makigsagol ra. Makigsagol eh. Ito Matigsalog. Makigsagol ra. Natitinood man. I mean, we have to showcase. When we see kamulan, that's it. The product. Muna abot na ko'y pasabot. Anong produkto ang pwedeng ibenta that will tatak paradak ng Bukidnon? Pineapple, yan ang number one. Atong ibaligya, pinyara. Mahal pag yun kaayo. Yung mga palit na, dabong-dabong. Baligya. Kalira na niya. Unya, gusto pa ilang baligya niyo, day. Suka. Ha? Di ba na produkto sa Bukidnon na suka? Kaya unta karubihan, diri. Di suka sa pinya. Ah, okay ra. Ah, pero, huwag maingon ka, suka nga pure, ito ba? Isami sa oriental, kaya daghang kalubihan. Dili sa ito may lubi. Ana, ginagmay. O ba mga lugar, dili sa Bukidnon ay lubi, pero dili na ito produkto. Ang produkto na ito, dili humay, tubo, mais, gini ang, kuan? Pinya. O, napa? Napa? O sa may ibang produkto na ito, dili? Sa Bukidnon. Kanang ma-identify yun nga ito. Daghan, uy. Kanang matawag, para sa buhulgo, dinig Antony mo, ang imong mapasalubong, kalamay. Kalamay. Wala, peanut kisses na yun. Kiss sa peanut. No, peanut kisses. Na, buhul na. Matok ang sibo. Ang produkto ng sibo, 3. Utap. Danggit. Nukos. Nga, bulad nga nukos. Kanang tulo. Unsa imong sudan, te? Ay, danggit, te! Danggit ba, te? Ano man, te? Unsa imong sudan, te? Ay, danggit, te! That is the product of sibo, danggit. Danggit, utap, ug nukos. Product of sibo. Pag muingon tagbukin nun, unsa itong musud sa itong una-una? Pinya, tubo, bugas, humay. Pero kumusta itong baligyang humay na sa merkado? Imported. Imported. O gusto ko mukaw glabi, imported. mo na akong gusto i-develop nato nga mas mo excel ang atong bugas sa bukid noon. Kaya sinawag ko golden grain. Di ba? Ay wala, dili na green ang dili na golden ang atong grain. Green ang kulor. What happened? Mo na akong ginaingon lagi nga. Atong nauna-una og maayo ba? Para, gining ginabuhat ni atong ni Governor O'Neil Roque. Nindot ganahan ko. Kape. Ato nang i-develop. Kini ang mga pagtanom og kawayan. Nindot kay daghang byproducts kawayan. Mo na ginapromote atong local government karon, City of Valencia. Ang pagpananom og kawayan. Congratulations to our LGU Valencia. Sa atong Mayor Galario. Ami Galario. Cecil. Ginapromote na karon. Ginalecture na karon. Ang bamboo. Daghang byproducts sa bamboo. Abi ninyo lingkuranan, ranay dagan. Toothpick, chapstick. Kanang mga butang, dagan. Kung inyong nakita lang kayo, diha man gud ko pag-present. Daghan mo daigang byproduct sa bamboo, no? Muna atong i-display sa kamulan. Because bukid nun, dagan tagawayan din eh. Dagang kawayanan din eh. Dili kay, kung sa may naas bukid nun, galingkuranan, kawayan. Gibukbuk na kadugayan. Ay, iba gibukbuk ko. Ama na dagan na dulugon. Lingkuranan ng kawayan, kadugayan ni Leon, rusno, ilaw. Kaya nga naman, gibukbuk. Di ba? Nindot na? Ah, bida. Dragon fruit. Atong i-develop ang dragon fruit. Kana, ma-identifying that these are the products of Bukidnon. Pagsulod ni mong Bukidnon, pineapple, bukupay, may buko kayo diri, pero nindot atong bukupay. Gatas, ay gana, nindot kayo. Dagan kayo nga panghunong, mamalit. Di sa giniang Pilipinas, Carabao ka, ay Carabao ka, Carabao Center. Carabao ka naman. Carabao Center. Gatas. Pero kumusta? Si ordinaryong Juan de la Cruz nga nagsakay og rila, makapalit sa gatas di sa si Emyo. Oy, si Emyo, good morning ninyo. Kana unta ag ato ginuktukan Central Mindanao University. Ngano nang atong gatas di aperti ng mahala? Nganong naingon ana kana? Nga ang makaabod kadto na lang intawon nga dunay mga nindot nga masakyanan. Kami nga mga rabanit nga tao, bisan ako galisod ako palit. Mahal na gyud kayo, prohibitive na kayong presyo. Binuang. Binuang na. Atong kogalingong produkto, diri ginaproduce sa Bukidnon. Kita mismo ang taga Bukidnon, halos ni kapalit, gumikas ka mahal, ay binuang, tinunto, tinunto yun. This is what is happening right now. Why can't we not develop this? Sorry ha, kinitaas ang akong diskusyon. Manginabuhi isa ko sa pika sa lawak, kaya itong ilabog, atong buntago mga balita.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Mangaon na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisya.
8: Flake blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Unsa may ato igan?
10: Ako po, testimony ang aroma.
9: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
10: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
9: Wala?
10: Oo, ang katulang nga-aplas na mo, ang aroma.
9: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
10: Sa Ginoo, Pastor Dan.
9: So igan, salamat din kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
10: Noel Estina.
9: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong

0: Sir Pulintoy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis, Pastor.
5: Naka-arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog
5: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
7: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
9: Fuego Blend Chili Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: May buntag para ilalangga kisa ngalan. Na hospital ka lang ga?
11: Ako dahil itong bata, napitipiti sa hospital.
5: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
11: Nakuma.
5: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakay sakit o unsa na itabo di ay sa imo?
11: Nadaan sa computer.
5: Ah, sa sige ni mugdula sa computer, nakumatos ka?
11: Oo.
5: So, sa dahil na itabo?
11: Nag-inom na ko Big Mac. Naunian to.
5: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
11: Pulo kaadlaw.
5: 10 days pulo kaadlaw. So okay ka na karon?
11: Oo.
5: So likay nagdulag computer?
11: Dili na.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon mayong bundag. Ani ang atong bundag umabalita. Ang agyatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni at tuni sa BG Max Plus ang pinagpalang kapsula. Garantisado gayod nga epektibo kayo. Gumika